0: as Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
3: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Sports Radio 918.
11: on 8 a.m.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
12: Good morning, it's 8:08 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Today is June 1, 2026 na at napakarami muli tayong mga balita na ihahatid sa inyo. Sana nasa PBS e-radio portal tayo, PBS receiver, just click it at magkakaugnayan tayo. Nandiyan din tayo siyempre sa 918 kHz sa ating AM band. Sana bigyan niyo kami ng feedback kung kami nakakaabot sa inyong mga lugar kasi lalo na medyo umuulan. Rainy season na. And of course, sa ating Facebook page, ang DCSR Sports Radio 918. Please don't forget to like, to share, and follow us. Sa mga balita natin, on a Monday morning, rainy Monday morning, National Capital Region nanatili po na hari o kaya kampiyon ng palarong pambansa sa 19th na pagkakataon. Ayan, tunay na nasa taas ng standings ang National Capital Region athletes. Samantala sa PBA, kasado na ang PBA Commissioners Cup Season 50 Final at ito ay sa pagitan ng TNT at Barangay Ginebra. Samantala sa larangan ng tennis, Alex Iyala mag-uumpisa na sa kanyang grass season. Kanyang makakaharap ang familiar na kalaban Priscilla Hunt. 1-1 ang kanilang record. Siya ay taga-Australia at ang kanilang tournament mamayang gabi ito, no? WTA 125 Birmingham Open. Samantala sa volleyball, kahit na napakalaki ng issue sa ating Philippine volleyball, ang suspension na ipinataw ng FIVB, ang world body sa larangan ng volleyball dito po sa PNBF, that's Philippine National Volleyball Federation, okay, ay tuloy po ang mga activities. Ika nga, yan po ang nilinaw, dahilan sa yung Canton City, ready naman para sa hosting of this ABC Women's Competition. Samantala sa esports, kampiyon muli ang Team Liquid at gumawa ito ng kasaysayan bilang pagkamit nila ng historic three-peat sa MPL. Kagabi, tinalo nila ang Team Falcons 4-2 sa Grand Finals. Samantalang sa athletics, ito araw ng Sabado nang nag-uwi ng silver medal si Ann Espinilla para sa javelin throw at sinira niya, binura niya ang sariling record with that 52.20 meter throw sa Asian Under 20 na ginanap po sa Hong Kong. Si Kadag nag-bronze, tapos itong si Rodriguez naman ay nagtala ng oras na pasado para makarating sa World Under 20 Athletics Championships. Samantalang sa French Open, ito ang 19 years old na si João Fonseca ng Brazil. Patuloy ang pananalasa dahilan sa matapos ang kanyang big upset over Novak Djokovic. Ang kanya namang pinatalsik kagabi ay si Casper Ruud. In another, this is just 4 set, yung kay Djokovic 5-setter yan eh. Maging isa sa mga paborito sa mga natitirang players dito sa French Open. Pasok na sa quarterfinals si João Fonseca. Samantala sa women's side, defending champion, actually four-time champion na si Iga Swiatek na maalam na rin, ano, patuloy ang upset dito sa French Open. Siya ay tinalo ni Coach Stuck. Samantala si Svitolina, si Andreeva, ganun din si Sersteya ay patuloy na nakaabante at nakarating, okay, doon sa quarterfinals ng women's singles sa French Open. Samantalang sa cycling, Naselyadohan na ni Jonas Vingegaard ang kampiyonato sa Giro d'Italia. Matapos nga yung panalo kagabi, procession ride na lang yan. At syempre, kompleto na ang kanyang listahan. Naging tanging ikawalo na siklista sa buong mundo na nanalo ng lahat ng mga Grand Tour, Tour de France, Vuelta a España at ang pinakahuli ay ang Giro d'Italia. Samantala, sa NBA, San Antonio Spurs pa ang nakapasok sa finale. Matapos na talunin sa game number 7 ang defending champion OKC, ayan 111-103, kaya kasado na ang kanilang final match against New York Knicks for this year's NBA title. Samantala, sa larangan ng football, ito Saturday night nito nung mangyari ang PSG, ang tinanghal na Champions League champion. Back-to-back actually na kampiyon sa Champions League matapos natalunin nila ang Arsenal sa kanilang final match. Okay, ang lahat po ng yan at mga ilang panayam, lalo na mula sa eSports, mula din doon sa PBL Awards Night last Saturday ay aming ibabahagi sa inyo. Ilan sa mga panayam yan ay aming ihahatid, ano? Yung pinakamahalaga po ng mga panayam from PBL, okay, to the eSports, yung MPL Season 17 Grand Finals kagabi with Mika Go ang sumubaybay, ano? At napakalaking event yan as far as eSports is concerned. Yan po ang aming hatid at tampok na mga panayam sa inyo sa umaga na ito. Tingnan lang natin kung magkakaroon pa ng recap si Jess Laid. Kadarating lang nila early morning, 4 in the morning na nakabalik dito sa Manila yung ating mga kaibigan na media, national media actually, na come over nga po nitong Agusan del Sur Palarong Pambansa 66 edition. Okay? So samahan nyo kami ha hanggang alas 10 ng umaga with Engineer Jamart, Nida Soriano, Malolos Transmitter, and Team Tapales dito pa rin po sa Headline Sports.
11: Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
13: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sports Radio 918 AM.
12: And we're back. National Capital Region pa rin po ang kampiyon ng Palarong Pambansa sa pagtatapos kagabi kahapon dyan sa Agusan del Sur. Ang NCR ay nagtamo o nakalikom ng 91 gold medals, 71 silver, 71 bronze medals para tapusin ang week-long competition. 66 edition yan para sa mga kabataang atleta natin, kabataang estudyanteng atleta. Ang mga medalya ng NCR ay nakamit po mula sa secondary division na kung saan meron silang 73 gold medals, 51 and 50. Okay, gold, silver, bronze yan. Samantalang sa elementary division naman ay nag 24 gold medals, 18 silver and 25 bronze medals ang mga NCR athletes. Ang nanguna sa kampanya ng NCR ay katulad ng swimmer na si Patricia May Santor na tinapos ang kanyang palarong pambansa stint sa pamagitan po ng paghakot ng lahat ng mga gold medals sa kanyang sinalihan ng mga events sa secondary swimming competition. 7 gold medals para dito kay Patricia May Santor. So, ang NCR also came up a historic 2005 campaign with a record 117 gold medals. Ngayon, medyo mababa, ano? Okay, samantala, iba pang nandiyan sa standings natin, Region 4A, ang tinanghal na second placer at 55-50-60 medal tally. Region 11, Davao Region, over Region 7 or Central Visayas for third. Meron silang 34, 32, and 34. So, tatlong gold medals lang ang nilamang sa Central Visayas ng Davao Region. Kasi Central Visayas finished with 31 gold medals, 36, and 45 silver and bronze. Ang host region na Caraga, that's Region 13. Sa panguna nga ng Agusan del Sur ay may 30 gold medals naman, 19 silver and 48 bronze medals. So, napakagandang performance para host na rin at para dito sa mga atleta ni Governor Santiago Cane Jr. Samantala, as far as records are concerned, okay, ilan ba ang mga records na nasira o nabura? 31 palaro records were shattered dito sa palarong pambansa, 18 mula sa athletics, 13 from swimming. Okay, so andyan ang katulad ni na Charles Nathan Boneo ng Calabarzon, okay, setting 3 new records elementary boys swimming, okay, 400 meter freestyle, 100 meter freestyle, 4x100 meter medley relay kasama yung kanya mga teammates sina Lacuna, sina Lalog at saka si Reyes. Tapos yung National Academy of Sports standout Brianna Chantel Coleman naman may 3 record-breaking performances sa 200 meters, 100 meters, and 50 meter backstroke events. Ang ilan pa, katulad ng taga Region 1, Anton Paulo Dominic Della, 1,500 meters and 800 meter freestyle. Region 7's Jewel Cañalita, para sa athletics naman, new marks in 3,000 meters steeplechase and 5,000 meter run. Galing naman ano, yung iba pa, ay katulad ng sina Beverly Naisa, okay, sa hurdles, Camarines Norte yan, Charles Villapana, 110 meter hurdles ng Misamis Occidental, Philip Rico, 1,500 meters ng Tarlac, J.R. Rihense sa 2,000 meter walk ng Zamboanga, Liz Jane Timbal, 2,000 meter walk, taga Davao de Oro naman. So, yan po yung ilan sa pinaka magaganda na performances ng mga kabataan nating atleta dito nga sa ginanap na palarong pambansa. Ang galing naman, ano, at least more than 31 to be exact yung mga naitala na mga records, okay, para sa palarong pambansa. Ibig sabihin, patuloy na patuloy na umaangat yung performance ng mga kabataang atleta natin, di ba? Kasi ang daming records na nabubura, patuloy na kumbaga nag-i-improve, patuloy na maganda ang nag-iing programa ng iba-ibang school man yan, okay? At tatala nila itong mga bagong record na ito dito sa palarong pambansa. So surely, definitely the coaches and not only the athletes kasi but the coaches also improve in the respective events. Napakagandang sample yan kasi huli na yung mga panahon o hindi na, kumbaga, naiwanan natin yung mga panahon na sobrang lalayong mga records ang nabubura, yung mga 20-year-old mark or more than a decade year mark. Pero ngayon, tuloy-tuloy yun. Every year, halos yung naitalang record last year, nabura ngayon or maybe the year before. So, maano nala, maiksi ng panahon ang nagugugol na mga atleta para bumura ng record, para talagang mag-improve sa kanilang mga events, di ba? So, congratulations to all the winners. Siyempre, congratulations din naman dun sa mga hindi nanalo. Pero, alam nyo, sabi nga ng governor ng Agusan, hindi lang naman yung matandaan nila sa pagpunta at paglahok sa palaro yung panalo, yung umakyat doon sa entablado o doon sa podium, ika nga, kundi yung experience na kanilang habang buhay dadalhin mula sa paglahok sa palarong pambansa. Ba, just the experience of competing, sabihin natin kung iyan ay sa hits man lang, hindi ka nakarating doon sa final 8, pero tatatak yan buong buhay ng atleta na yon o ng bata na yon, matatandaan niya. And kung baguhan pa lang naman siya na atleta, definitely yun ang magiging tuntungan niya para talagang mas mag-ambition pa the next time around na umakyat na siya sa podium at maging medalist na ng palarong pambansa. May mga kilala nga akong iba. Meron kasi akong i-interview para sa athlete or star of yesteryears. Hindi siya nag-medal sa palarong pambansa, lalo na nung elementary level. Nag-medal na siya nung secondary level. Tapos, yun, naging national athlete pa, naging national record holder pa. Yung iba naman talaga, hindi sila nanalo ni anuman sa palarong pambansa. Pero nung nag-college, doon sila, mas lumabas yung galing nila, tinuloy lang nila ang pagiging atleta, at yun, naging member ng national team at nanalo pa sa mga Southeast Asian Games. Diba? Tuntungan lang po ito, itong palarong pambansa na ito. So congratulations and hoping for the best. By the way, kahapon, dumalo sa closing ceremony si Quezon City Mayor, okay, si Mayora, okay, ay dumalo nga po dyan sa palarong pambansa closing para dun sa formal turnover. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ayun, tinanggap niya yung sabihin natin palarong pambansa flag at yan ay senyales na ipinapasa na dito sa Quezon City ang hosting of the next, that's the 67th edition of the Palarong Pambansa, only the second time for Quezon City to host this event. Nagpasalamat din naman ng DepEd sa Agusan, syempre si DepEd Secretary Angara, okay, na kumamay dyan team, diba kumamay siya team? Okay, si DepEd Secretary, okay, kinamayan yung si Governor Kane para po sa talagang pagpapasalamat at pagpuri sa ginawang hosting. Mahirap sundan ang hosting ng Agusan del Sur sa lahat ng mga aspeto. Una na rin yung mga billeting, puros air condition, yung tinirahan ng mga atleta dito sa Agusan del Sur. So, maganda rin naman yung iba pa nila mga programa. Ang medyo late lang ay yung website ng Palarong Pambansa na hindi solo naman ng Agusan. I think it's the DepEd ang naka-assign din siyaan. So, almost perfect Palarong Pambansa in Agusan del Sur. So, congratulations at salamat sa Agusan del Sur. Abangan mamaya Sports News Roundup si Jess Laid, meron pong final report sa Palarong Pambansa.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
12: Samantala, puntahan natin ang PBA. So, dalawang team na lamang natira at finals na tayo dahil natapos na kagabi ang semifinals ng PBA, Commissioner's Cup, okay, at pumasok ang Barangay Ginebra, no? Talo pa rin si Coach Yang Yao at ang Rain or Shine, ang final score kagabi, 118-107. Okay, so yan po ay yan ang naging daan para nga pumasok na iyong Barangay Ginebra. Okay, so si RJ Abarientos ang nanguna. Okay, at tumayong sabihin natin hero of the ball game para dito sa koponan ng barangay. Meron siyang 30 points, just 1 point behind doon sa total ni Brownlee na 31 points. Diba? Sa bagay, yung sabihin natin yung momentum ng game talaga nasa Ginebra eh. Diba? So, meron din siyang 4 three-pointers doon sa kanyang 30 points na yon. Meron din siyang 7 assists and 6 rebounds itong si Abarientos at mayroon pang 3 steals para dito sa Barangay Ginebra. Okay, si Brownlee naman, aside from 31 points, meron siyang 14 rebounds. Okay, si Scotty Thompson added 16. So, ang Rain or Shine ay sabihin natin kapos yung kanilang tangka para nga po makarating. Akala ko ito na yung time ng Rain or Shine eh. Rain or Shine was led by Johnson, 27 points. Mamuyak, 25. Nokum, 16 points. Samantala, dun sa isang game, ang nanaig naman ay ang koponan ng Meralco, okay? Ang TNT over Meralco, okay? At sila yung makakalaban ng Barangay Ginebra, no? Si Jordan Heading, okay, siya itong nanguna, okay, para sa TNT with 30 big points, okay? 30 points built on 7 three-pointers lang naman ang kanyang naitala, no? 97-94, okay? By the way, sa Inari Center, sa Antipolo, ginanap yung mga laban kagabi, okay? So, sino pa? Para sa ano, si Chris McCullough, para sa TNT, delivered 22 points and 13 rebounds. And then Oftana contributed 12. Samantalang para sa Meralco, si Gardner, 32 points. So, ayan, TNT and Ginebra. Mag-uumpisa to. Okay, ano sabi ng ating PBA, ano PBA schedule? Itong labanan ng TNT at saka ng Barangay Ginebra. Best of 7 finale ito para sa PBA. Okay, so tingnan natin pati yung mga venue ng PBA in the coming playoffs. Okay, so tingnan natin. It's gonna be June 3, Wednesday, Smart Araneta Coliseum ang game number 1. Tapos syempre Friday, Smart Araneta Coliseum pa rin. Pagdating ng June 7, Sunday, lilipat sa Mall of Asia Arena. Okay, tapos by June 10, balik ulit sa Araneta. Even June 12 for Game 5, Araneta pa rin. June 14, it's a Sunday, Araneta. And kung may game number 7, saka sila babalik sa Mall of Asia. So, puros Araneta Coliseum except game number 3, June 7, Sunday. And game number 7, kung meron pa, June 17. Okay, but the rest ay Araneta Coliseum ang laro ng PBA Commissioner's Cup Finals. Okay, it's 8:31. Partner Nida, time out ulit tayo. Tapos pagbalik natin, let's talk about Alex Iyala and the issue in volleyball.
17: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
18: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, Isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Hello po, ito po si Rani Del De Ocampo ng TNT Tropang 5G at Gilas Legends, ang inyong pambansang siko. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Mabuhay po kayo, Sports Radio. At salamat sa inyong pagmamahal sa sports, ang nag-iisang sports radio station. 918. Maraming salamat, all the best and more power. God bless.
29: Sports Radio 918 AM.
30: Legal Playbook. Legal, Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
12: Okay, so we're back. That's a Legal Playbook. This coming Wednesday, team, ay may bago tayong topic and it's gonna be about the Philippine Sports Commission and different NSAs. Ito yung Legal Playbook natin. Magandang topic natin ito this coming Wednesday dahil i-discuss ni Attorney Agra yung karapatan ng ating sabihin natin karapatan ng mga ng ating National Sports Agency dito sa mga national sports associations. Okay, so merong nasaad sa batas kung hanggang saan ang sabihin natin ang power na pwedeng ipatupad, okay, ng ating PSC, that's Philippine Sports Commission, to different national sports associations. So it's PSC sanctioning powers, okay, sa Legal Playbook. Maganda to, napapanahon, lalo na na hindi ba't bago nagpahayag ang world body na FIVB sa kanilang suspension sa Philippine National Volleyball Federation ay nauna nang may media na naglabas na sinuspindi na rin ng PSC ang kanilang pondo, pagbibigay ng pondo sa Philippine National Volleyball Federation dahilan sa, ang sabi, sa mga gusot na meron dito sa loob ng NSA ng volleyball. But hindi natin formal na nakuha yung panig ng PSC patungkol saan, pero after a day or two, ang nagpahayag na ay ang world body na FIVB at yun na, suspended na ang ating National Federation na sumunod na rin yung POC na nagsabi na kung ano ang desisyon ng world body ay kanilang susundin at yan ay sa pamagitan din ng desisyon na gagawin nila come the General Assembly this June, this month, because this is the month of June na. Pero magtatanong pa rin daw as regards to other ruling in a way. Yun naman PNVF, syempre may mga statement na parang hindi pa rin nila gets, hindi pa rin nila naintindihan kung bakit nagkaroon ng suspension, bakit dumating sa ganun na decision ang world body ng volleyball. Okay, so pinag-aaralan nila kung ano yung susunod nila na mga hakbangin. PNVF yan ha. Okay, so punta na tayo sa tennis ni Alex Iala. Si Alex Iala ay nag-bye-bye na sa clay court dahil syempre halos matatapos na yung Grand Slam ng clay at yan yung French Open. Hindi naman siya pumasok sa second week. So siya ngayon ay naka-focus na sa grass. Grass court na ang paglalaroan o grass season na ang focus ngayon ni Alex Iala. Sa katunayan, mamaya siya ay mag-umpisa na ng campaign dito sa Birmingham Open. Okay, this is a WTA 125 competition. Okay, ang kanyang makakaharap, unang round pa lang. Bilang seeded, ha, siya yung top seed in this competition ay ang number 143 na si Priscilla Hahn ng Australia. Okay, may 1-1 record yan. Matatandaan, nanalo sa Roehampton si Alex noong 2023. Tapos, 2 sets yan, 6-2, 6-4. Pero nabawian siya nito sa sunod nilang naging laban. At yan ay sa Ningbo, China noong 2024. 6-4, 6-3, 4, Patricia Hahn. Okay, so number ano ba ngayon si Alex? Number 38 o nasa top 40 in the world. Itong kanyang kalaban nasa number 143. Okay. So, si Iala ang top seed. At ito maganda. Sana she definitely is expected to live up to her top seeding. Yun namang Indonesia na si Janice Tien ang second seed. Nandun siya sa pinakababa. So, kung seeding ang titingnan, dapat magharap silang dalawa nito sa finals. Okay. So, Tatiana Maria ng Germany ang third seed. Okay, si Linda Profertova, number 149 na makakarap nitong si Tatiana. Ang fourth seed si Talia Gibson. So, ito yung mga regular din na nakakalaban ni Alex. Ano? And then, aside from that, ay sa doubles, lalaro din si Alex pero syempre hindi sila seeded. Ang kapartner niya ay si Nicola Bartunkova ng Czech Republic, number 69 in the world. Ang kanilang mga kalaban kaagad yung second seed na taga Great Britain, sina Harriet Dart and Maia Lamsden. Okay, so unseeded Iala and Bartunkova against seeded number 2 na taga Great Britain sa doubles competition yan. So, I think doon sa mga play, yung order of play, baka lang ha, mauna pang laruin yung doubles before the singles. But sa unang schedule nakalagay na today, tonight actually sa atin, late afternoon, and then syempre nighttime na yung mga laro na ito ni Alex Iala. And this is the Birmingham Open in preparation for the Wimbledon. The next Grand Slam is the Wimbledon on grass court, ano? After the French Open. Okay, wag tayo lumayo. Let's go to tennis pa rin. And this is at the Palawan Tennis Championships. Okay, medyo nakakalito yung title ng tournament. Tinawag pa rin nila itong Palawan National. Actually, hindi naman pwedeng magkaroon ng ilang national. Considering yung FILTA, nagkaroon na ng national championships. So, tawagin na lang natin ito basta Palawan Tennis Championships. Okay, so meron ako dyang photo ni na Madis at saka nitong sina Aludo, di ba, mga nag-ano sila, nag-champion sila. Yan yung naging finals kagabi. Madis, beat Cappadocia again, ha? So, back-to-back Palawan Tennis Champion itong si Tenny Madis. Samantalang dito sa men's side, it was si Lim at saka si Papa. Si Papa ay Chris Papa is a Filipino-American and Chris Papa won over AJ Lim kagabi. Kaya ang kampiyon ay itong si Papa in this competition. Okay. So, si Papa, and then si Maddie's, and then meron din tayong doubles dyan. Okay. So, women's doubles, it was Maddie's and Aludo who won. Okay, ang alam ko, nag-shoot ako dun sa folder ko eh. Yan yung sa doubles, sila yung nanalo. And then, definitely, yung aside sa singles and for men and women. The other day, nagkaroon din si Francis Casey Alcantara at saka itong si, so yan yung si, si Papa at saka si Lim. And then, wala akong photo for this, the doubles. The other day pa ito nangyari, Friday and Saturday. Ang natandaan ko for the men's doubles, it was Francis Casey Alcantara and Papa who won. Then for the women's doubles nga, Maddie's and Aludo. Si Aludo maagang natalo, di siya nakarating sa semifinals. Itong si Aludo, tinalo siya kung di ako nagkakamali. Kapadosya, yes, definitely Kapadosya ang tumalo sa kanya. And then sa mixed doubles, I think it was Kapadosya and Francis Casey Alcantara who won. Ayan. Malaki yan. Sayang nga lang, sunod-sunod yung tournament. Pero ang saya sa Rizal Memorial Tennis Center. Okay, sa Felicissimo Ampon Tennis Center. Dahil yan sa hanggang gabi ulit yung mga laban. Late night na nga kagabi actually. Wala pang lumabas talaga na mga complete results, description of the final. Pero may mga kaibigan tayo who had that live feed, yung sinakapalo, nakikita ko yung kanyang mga live feed, mga portion lang naman nitong mga competition na ito. So, ang dami rin nanood kahit gabing-gabi na. Christopher Papa over AJ Lim at 6-4 and 6-4 para sa men's singles. Okay, tingnan natin kung makuha ko yung final score naman ni na Maddie's, okay, at saka ni Kapadosya. Yung kay Maddie's at saka kay Kapadosya, medyo magagapang ginawa eh. Okay. Tenny Maddie's over Kapadosya. It's 6-2 and 6-2 and 7-6. Okay, na tiebreak. Nag-tiebreak pa sila ha. Galing ha. So, just tama-tama para kay Maddie's. Habang siya ay definitely, ina-enjoy na lang niya yung mga huling competition here kasi nga pupunta na sa US para sa Guam, University of Guam, para po doon na mag-aral. And of course, yung tennis scholarship ay kanya pa rin makuha. Hawaii ba? Not Guam. Okay, so University of Hawaii, si Tenny Maddie's and Steffi Aludo. I'm sure, bago sila umalis, ewan ko kung meron pa bang ilang competition for Maddie's and Aludo. Sana muli natin siyang makausap. And of course, we will get in touch again with Coach Bobby Angelo, ang coach na iwanan nila mula sa Philippine Tennis Academy. Okay, so yan po yung latest as far as tennis is concerned. Ano bang pwede kong idagdag? Si Tella, yes, Tella. Si Maristela de Ocampo. Tama ba? Okay. Torre Campo. Okay. Yung na-feature natin sa ating Kiddy Sports, yung bata na hinangaan natin, yung napaka-cute, di ba, na naging miyembro pa ng Asian Under 14 team na selection, di ba, on her own, nag-travel to one country here in Asia. But before that, kasama ni na Coach Mamawal, na nanguna doon sa team natin at di ba nag-champion sa under 14 competition. So siya rin po ay nanalo. Naglalaro pa pala sa palarong pambansa yung bata na yan eh. Siyempre representing Bicol. Ayan. Yan ang napaka-cute. So muli siyang nanalo. Congratulate nga ng Filta eh. Di ba? Tella, sabi niya. Ang nakalagay, congratulations Tella for winning at the Palarong Pambansa. Yun, gold medalist. Tella takes Palarong Pambansa 2026 gold medal. Nakakatuwa kasi. Actually, kinongratulate ko yung tatay, si Coach Delphine. Eh, hinahanap ko si Tella last Friday. Pati kasi yung mga kaibigan natin from NCR Media, National Media, hinahanap si Tella. Eh, hindi na siguro nila naabutan doon sa tennis court kasi natapos na yung Palarong Pambansa finals. Eh, sabi, nandun daw sa doon sa kanilang billeting kung anong school yun. Hindi na rin naman natin nakausap. But I'm sure one of these days, balikan natin si Tella. I'm sure marami pa rin itong mga lalahukan na competition this year. And makikita natin yan very soon sa mga competition like this one, the Palawan or the Filta Open and the PCA Open and all other big and ranking tournaments of the Philippine Tennis Association. Okay, one more time out, partner Dida, bago tayo pumunta sa volleyball with Team Tapales in a while.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline

0: Okay, and we're back. Ito pa rin po ang ating headline sports on a Monday morning dito pa rin sa Sports Radio 918. Good morning, team!
1: Good morning, Ms. Judith. Good morning sa mga tagapakinggan sa Sports Radio 918. And it was not so good news during the weekend, Ms. Judith, dahil nga Friday night nung nakita ko to, dahil lang FIVB po, sinuspinde ang nating NSA for Volleyball of PNVF dahil sa patungkol sa violation ng FIVB Code of Ethics dahil nga sa sinabing serious governance concerns at saka multiple purported violations. Ayun po yung nangyari dito. Sinuspinde itong NSA natin sa volleyball ng World Body.
0: Hindi umano. It's a definite decision from the World Body. Suspended ang ating PNBF. Yes, diba? Doon sa mga nasabi na violation, pero wala namang sinabi na detalye about those violations.
1: Yes.
0: And then, an ad hoc committee
1: Is
0: to be formed na bang miyembro?
1: To oversee the our NSA federation dito nga sa volleyball. At ito'y pinamunuan nila Hila Ansuma, chair ng FIVB Executive Committee member, Matthew Meru, ang FIVB Asia Regional Officer Empowerment Manager, Stephen Bach, FIVB Head of Legal and General Counsel, Hitesh Maltora, or Malhotra, FIVB Head of Empowerment and National Federation Relations, and Alexa Dabao, FIVB Legal Contractor in the Philippines. Sila po yung bubuo ng ad hoc committee na mag-oversee ng ating siyempre volleyball andito sa Pilipinas during the suspension nga nitong PNBF dahil nga sa naging violations nila under FIVB Code of Ethics na nilabas noong Biyernes ng gabi.
0: Yes. Mm-mm. Bago yung paglabas noong Friday night ng FIVB decision, hindi ba't sa ating headline sports ay meron tayong na-mention about the PSC also suspending funding for the PNBF because of, you know, yun na nga, gusot sa loob ng NSA, particularly yung pag-aaklas ng ilan sa mga national team members natin, di ba? They opted not to be with the national team. So, ang sabi ng PSC kung ganon ay andating, parang ayusin nyo muna yan. So, temporarily suspended ang funding. We asked, well, official, di ba, or confirmation from people, pero hindi natin nakuha that day. Sabi na, they opted not to talk about it para hindi na lumaki. Pero yun na nga, kasunod na kaagad ay ang FIVB. Seemingly, malamang ha, nakakatunog na rin yung ating National Sports Agency of this decision, di ba?
1: Alam, that time. Ms. Judith, mabigat to eh. Kasi, di ba, bukod sa pag-host natin ng Women's Championship sa Candon this coming, ano na yan, Friday na. Saturday rather. Tayo, mag-host din tayo ng VNL this year. Isang stop ng VNL. At saka in 4 years time, mag-host din tayo ng Women's World Championship.
0: Kaya so, siguro ganito kaagad ang aksyon na ginawa ng FIVB. Okay, so may ad hoc committee sa ibang mga federation na nagsususpend. Marami-rami na tayong namataan na nagsususpend ng kanilang mga NSA o National Federation. Ang ad hoc committee, kadalasan, taga-Pilipinas din muna. O yung umbrella. Kasi what happened to that time, yung tennis, yung billiards, inuutos ng IF to the POC. You create an ad hoc committee habang inaayos ng NSA yung kanilang problema. But this time around, not. Diba? And those names, diba, na mga binanggit mo, wala dong Filipino.
1: May isa lang.
0: Sino?
1: Alexa Dabao. Ayun. Yung FIVB legal contractor ng Philippines.
0: Ayun. Oh. So, puro sila mga foreigner at mga FIVB officials mismo. So talagang mabigat ito. Anyway, ano muna ang sagot? Ano yung pahayag ng PNVF? Gusto kong basahin mo yung pahayag ng PNVF. I think that was Saturday ba?
1: Mm-mm.
0: Yung parang yung araw weekend na nagkaroon ka ng PVL Awards Night, di ba? Coverage. Basahin mo nga yung mismong statement ni PNVF at ito pinapakita natin sa screen.
1: Ito ayon nga sa PNVF, the official statement nila regarding sa FIVB suspension, the Federation acknowledges receipt of the FIVB communication dated May 29,

0: 2026 and is carefully reviewing the implications with appropriate advisors and stakeholders. PNBF's immediate priority is to serve the Filipino athlete, preserve the country's participation in international volleyball, and ensure continuity for the sport. The Federation respects the important rules of FIVB, PSC, and POC and all relevant institutions in the Philippines and international sport and is prepared to engage constructively through proper channels. Given the seriousness of this matter, PNBF will seek a full understanding of the issues raised, the process moving forward, and the operational implications for Philippine volleyball. PNBF will further provide updates once appropriate. Ayan po yung naging official statement ng ating volleyball NSA, ang Philippine National Volleyball Federation, regarding sa kanilang naging suspension sa under FIVB nga doon nga dahil nga sa sinabing violation of code of ethics ng FIVB.
1: Okay, so kahapon naman may press release na lumabas na hindi magiging apektado ang Candon, ang ABC Cup, Women's Cup sa Candon, kasi sinasabi na handa na yung Candon, ang red carpet ng Candon, ready nang i-welcome ang mga teams na darating dito. Tapos sinabi din ng POC, by the way, POC, nagkaroon na rin ng statement after that FIVB suspension na susunod sila, di ba, kung ano yung iniutos ng IF, pero magagawa pa yung kanilang magiging desisyon kapag nagkaroon ng General Assembly, because hindi naman pwedeng through executive board meeting lang.
0: Yes.
1: Yung ganyan mga klase din ng suspension for a national federation or national sports association. So by June, magkakaroon ng POC ng General Assembly at doon sila magdi-decision as regards doon sa PNVF. Okay. So, yan ngayon ang lagay, ika nga, ng ating Philippine volleyball. Kahit na ganyan, sabi ng POC, life goes on.
0: Yes,
1: diretso yung Candon, di ba? Women's Cup. Ang hindi ko na lang sigurado ay darating ba kaagad dito itong ad hoc committee to oversee this Candon? Likewise, to coordinate with the team formed by the suspended PNBF, di ba? Ganyan yan eh. The suspended PNBF formed the team, di ba? Ito yung sina Eliza Valdez who graced the PSA forum last Tuesday. Kagaganap the past days, ano?
0: And
1: actually, gusto ko rin sana ma-confirm, nakaalis ba kagabi o nitong weekend yung team? Ang sabi, magiging Monday. Today, yung pag-alis ng team for Candon.
0: Na-move kasi siguro dahil niya.
1: Because probably of this. Ano ang sabi din ng mga news? Some PNVF officials attended the PVL, awards night team. Ano ang sabi ni Ricky Palu?
0: Si Sir Ricky Palu, kasi parang kakarating lang niya from a trip. Sabi niya, kung ano daw yung nakikita niya dun sa social media, yun pa lang yung alam niya no, that during that period of time nung Sabado ng gabi. And as soon as possible, he will communicate nga with PNVF President Tony Boyliao regarding the matter. Pero yun nga, sinabi niya, in-assure din niya yung mga fans din ng PVL na yung kung ano man yung naging suspension dun sa PNBF, it will not affect the matter dun sa PVL.
1: Yun lang kasi pwede muna niyang bigyan ng comment because he is an official of the PVL, di ba? Though he is top official of the PNBF. But given that, and given also that statement ng PNBF, di ba? Hindi pa siya, wala siyang kalayaan na magkomento. Kung magkomento siya, baka pang sarili niya, knowing na siya ay member ng organization. So, okay, safe. Hindi affect tado ang PVL, PVL I mean, because ito naman ay isang pribado na sabi natin tournament, nagpapatakbo sila ng tournament. Okay, so ano kaya ang pwedeng maging move base dun sa mga naalaman natin, naobserbahan natin, nasaksihan natin ng mga malaki ang mga suspension, di ba? In the past, ang pinakamalaki, it was really the suspension of BAP, Basketball Association of the Philippines. Napakahabang laban yan. It was then under the POC leadership of Kong Piping Kuangco, hindi pa, wala pa sa SBP, sina Manny B. Pangilinan. At the time, tunay na ang BAP ay maganda ang relasyon sa world body, pero mas naunang sinuspend ng POC. Instead, baliktad kaysa dito. Tapos naghabol lang sila doon sa world body na FIBA, 'di ba? Ganun 'yan eh. So ang haba taon ng binilang opted na to play in the SEA Games, ganyan. Ito, kung magtatagal ito, probably kung nagbabalak tayo na sumali sa Asian Games, pwedeng apektado yun, definitely.
0: In few months time
1: but
0: na
1: merong
0: lang.
1: Ad hoc committee naman eh. Maganda may ad hoc committee kaagad na aayos ng mga gusot eh. Ito lang ang point ko, sa isa lang observation, sa mga ganitong klase na NSA, IF, POC, mga suspension. Nagkaroon ba ng warning before this suspension came to PNVF? Wala tayong nabalitaan na warning. Warning, newly formed PNVF. Bakit ganito ang ginagawa nyo? This is against this and this is against that. Di ba? Kasi may sinabing meron silang nilabag eh, di ba? Hindi ko alam. Baka naman hindi na isiwalat ni PNVF kung sila'y nakatanggap ng warning.
0: Oo, baka hindi
1: rin sinabi. How many months ago ba nagkaroon ng definitely a year na, half. Six months na. Kasi di ba na. Nag-SEA Games tayo bago na ang leadership. Oh,
0: yes,
1: di ba?
0: Oh.
1: So yun, sa loob ba ng 6 months na yon, nagkaroon ba ng warning?
0: Yes, oo.
1: Oo, lalo na siguro nung lumabas yung kina Gia and other players na, di ba, parang may tanong sila, Sir Gers, the tryouts for national team, parang doon nag-umpisa yung tungkol sa ganyan na. I don't know kung yung iba pa na mga kaperahan na issue kay De Brito, definitely, pwede nakarating yan sa IF.
0: Sa FIBB.
1: So, yung mga ganon, yung mga financial aspect of the NSA na pwede nating sabihin, hindi naman solo ng bagong NSA leadership because it was the time of Mr. Tatsusara, the previous leadership pa, yung ganong mga issues. So, I think, nanghuhula lang ako kung anong next action, pwedeng umapila si PNVF as regards that decision, immediate decision na suspension, pwede magtanong sila bakit po, ano ba, hindi naman kayo nagbigay ng warning o wala naman kayong ganito, ganyan. O linawin nyo nga kung ano yung suspension. Diba?
0: Yes.
1: Yung ganon. Kasi ganyan din nangyari kay Lani Velasco ng swimming that time, nung bigla siyang parang suspended din, tapos nagtatanong sila, ano ba talagang malinaw na violation, and so on and so forth. Mm-hmm. Okay.
0: Pero, Ms. Judith, one thing is for sure, kung ganun, maglalabas panigurado ng statement ng PNBF in coming days. And, syempre, yung FIBB din, Ms. Judith, inassure din niya dun sa naging release nila na yung immediate priorities after nga nung ad hoc committee, immediate priorities will be to support the participation of Philippine national team athletes in the upcoming international competitions alongside the successful delivery nga ng women's VNL stuff sa Philippines later this in a month time sa July.
1: Okay.
0: So yun yung yun may assurance pa rin.
1: Anyway, lahat naman yan para sa mga atleta at sana nga din kung ang FIBB nagsasabi na ganoon para sa atleta, sana din tayo dito sa Pilipinas, the PNVF and all organizations would really work for the sake of the athletes, yung mga gusot na yan ay talagang bigyan na upuan, bigyan na ng solution, and then para talaga, wag na, ang ganda na eh. Nag-take off na yung volleyball, diba? Ang dami nating tournaments, dami nating program na rin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun na nga, hosting natin, diba? Successful naman. We receive praises from even the world body. So,
0: tama, Ms. Judy.
1: I don't know. Huh?
0: Alam mo, nakakalungkot din kasi after natin ng successful hosting ng Men's World Championship last year, nagkaganto bigla.
1: Yes, okay. So, yun po ang lagay ngayon ng volleyball. But gusto ko yung sinabi niya, no, ni Mr. Tolentino ng POC, life goes on, di ba, for Philippine volleyball. Mm-hmm. Di naman pwedeng tumigil, di ba?
0: Oo.
1: Oo. So, I'm sure maraming nga mga pahayag pero nag-iingat ang mga organisasyon sa kanilang pahayag kasi yung pahayag nila baka makaapekto sa apila na pwede nilang gawin, di ba? O sa paglilinaw na pwede nilang gawin. Okay? So, mamaya po, si Team Pa maghatid. Kung ano, sandali lang, nag-OT na rin tayo. Gaano kasaya yung, yung PBL Awards?
0: Alam mo, actually okay yung PBL Awards. Masayang masaya sila. Although may mga tao talaga namang hindi naka-attend, mga players na hindi naka-attend.
1: Nanghula ako, they opted not to attend dahil malaki ang issue. Dahil hindi sila makakalusot sa media na talagang matanong about this.
0: Wala si Eliza rin doon. Last time, kasi siya yung in-order na miss quality minutes doon.
1: Ah, okay. Oh, comeback ito ni Eliza after the injury.
0: May mga ilang players din talaga, even sa Spikers up na hindi naka-attend doon sa nasabing PBL Awards. But overall, it was a great night for for people to be awarded. Siyempre, ang in-awardan doon na MVP ay si Trisha Tubo. First time siya naka-receive ng award doon after her stellar performances throughout the season last year. And then Rookie of the Year, siyempre, no doubt, no question, Bella Belen ang in-awardan na Rookie of the Year, and then Comeback Player of the Year si Kiana D, and then Coach of the Year si Coach Raul De Cafort ng PLDT. Maraming mga awards din binigay doon, Miss Judith. Talagang it was a star-studded stellar awarding doon sa nasabing PVL Awards Night. And syempre, talagang masayang-masaya tayo dahil nga yung mga players na talagang nag-step up during the last season ng PVL ay nabigyang praise dito sa nasabing PBL Press Corps Awards Night noong Sabado sa Novotel sa Cubao.
1: Yes, mas maraming highlights niyan, sidelights si Team Tapales sa kanilang programang
0: Spikers Net. Kasi yung show yung sa Spikers Net to, yung show namin.
1: Okay, so Wednesday na. Yan. Okay. O, sige Team, thank you so much. Please do standby muna para sa ating 9 o'clock edition of the news late na. Tapos mamaya babalik din si Team para ikwento sa atin ang NBA.
0: Diba? Don't tuwa si Jemart.
1: Ano ba siya, San Antonio? Sabi ko sa iyo pwede pang may, sa Game 7, pwedeng mangyari ang hindi natin inaasahan.
0: Napakaganda na naglaban kahapon.
1: Kaya sige, babalik po tayo in a while dito pa rin sa Sports Radio.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 9:06 a.m. Good morning and here is the news. Vietnamese President and Communist Party General Secretary Tho Lam is now in Manila for a two-day state visit. Mr. Lam will be meeting with President Ferdinand R. Marcos Jr. at Malacanang. According to the Presidential Communications Office, the two leaders are expected to hold bilateral talks aimed deepening cooperation in following trade and investment, food security, defense and maritime affairs, education, tourism, and people-to-people exchanges. President Marcos and Mr. Lam will also witness the signing of agreements to hold a joint press conference. This will be followed by a state luncheon to be hosted by President Marcos Jr. in honor of the Vietnamese leader. In news overseas, the Israeli military has captured the strategic site of Beaufort Castle in southern Lebanon. In a statement following its capture, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a decisive stage and decisive shift of the country's policy. Mr. Netanyahu added that his aim was to deepen and expand Israel's grip to the places that were under Hezbollah's control. The move comes as ground troops move ever deeper into Lebanese territory beyond the original demarcation line of Litani River. In sports news, Brazilian rising star Joao Fonseca showcased his title credentials by grinding out a four-set victory over two-time finalist Casper Ruud to book his place in the French Open quarterfinals. The 19-year-old who had fought back from two sets down to win his previous two matches proved coming-of-age third-round win over Novak Djokovic was no fluke. By overpowering the 15th seed to win a bruising match 7-5, 7-6, 5-7-6-2. Philippine Standard Time, it's 9:08 in the morning. Matil na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mita Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: It's 9:12 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports. Patuloy tayo sa iba pa nating mga balita. Congratulations kay Angel Autumn sa larangan naman ito ng para swimming dahil noong araw ng Sabado, naka-gold medal si Angel. Noong Friday, naka-bronze medal yan. Ano? So, double medal at the 2026 World Para Swimming Series Fuji Shizuoka in Japan. Ang 22 years old na para swimmer ng bansa mula Olongapo, ha? Pambato to ng Olongapo. Nagkamit ng gold medal sa women's S5 50 meter backstroke sa A final, 47.89 seconds ang kanyang naitala. So ito nga yung dumagdag sa kanyang bronze dun sa women's 50 meter butterfly. Okay, so two medals in this world para swimming series sa Japan. Samantala, meron ding nakapanalo ng medal sa atin yung youth para swimmer natin na si Raymond Adifuin ay nanalo ng bronze at yan ay sa men's 50 meter butterfly. Okay. So, magandang performance para dito kay Adifuin. Yung iba pa natin mga bets, katulad nila, Paralympians Ernie Gawilan, kapwa Paralympian Autumn, ano? Si Gary Bihino ay nag 4th and 5th lang sa kanilang men's 400 meter freestyle. B-final na sila, no? 508, 534. Kaya hindi sila nakapag-uwi ng medal from this World Para Swimming Series sa Japan. This is one competition para po sa Asian Para Games. Ano, isa sa mga kukuhanan ng points para yung mga atleta natin ay mag-qualify para nga sa Asian Para Games. Katulad din lang yan ng Asian Games na kung saan ay kailangan yung qualification, di ba? Samantala, okay, sa larangan naman ng saan tayo pupunta? Sa cycling, yes. Kahapon pa naman, nag-discuss ako sa ating Cycle Lane program. Sabi ko, yung mga, definitely, hindi yung mga top road racers natin o road cyclists natin ang kadalasan na talagang nakafocus din sa gravel cycling. Pero, ano, late afternoon, kagad na lumabas yung resulta. Tapos, ang resulta, ang naging national champion sa gravel national championship nga natin, Nash Lim. Diba? Si Nash Lim na top rider natin sa road cycling ng katatapos na MPTC Tour of Luzon. Kaya, ang sabi nga, grabe, para siyang robot, ano? Kung dati ang robot si Mark Galedo, ngayon, eto nang si Nash Lim. Dahil right after that Tour of Luzon, fourth place finish. Imagine how many stages yun, 14 stages. Natapos yun May, ano, May 13, di ba? Wala pang, after 15 days, kumarera siya. At ito naman ay sa National Championships na kung saan ilang, ano, 111 o 110 kilometers gravel, okay, racing ito. And this is in the elite men's, umoras ng 3 hours, 6 minutes and 27 seconds para maging national champion. At kita niyo yung awarding suot-suot niya, yung ano, yung rainbow colors ang tawag dyan eh, dun sa awarding na yan, na with medal na siya team, diba? Yung suot-suot niya, yung shirt bilang national champion, diba team? So, ang ganda nung mga suot-suot ni Nash Lim na bilang senyales na siya ay champion ng isang national competition yan. Naka-ano siya? Yes, o kapareho siya ni Shane Yao Yao. Kita niyo yung dalawa na nandun sa gitna. Meaning, elite and women champion. Suot nila yung rainbow jersey as a sign na they are the national champion. Even UCI commissar na si Beatrice Lajawa nandiyan din. To monitor these nationals kasi yung mga winners dito will go to the world. Yes, world championship in gravel cycling. So, Nash Lim, 3 hours, 6 minutes and 27 seconds. Shane Yao Yao naman, ang kilala nating mountain biker, ang tinanghal na champion sa women's elite. Okay, ang oras niya ay 3 hours, 42 minutes and 19 seconds. So, ganun din ang women. 110 kilometers, yun ang gusto ko sa mga karera. Pareho lang ang ano, ang distance, both men and women, di ba? Maraming lumahok dyan kasi may mga age groups din, different age group categories. At may kanya-kanya din yung sinet na oras para ma-meet o magsilbi na qualifying time for the World Championships. But ang alam ko dito, definitely, kanya-kanyang gastos yan. Okay, the for that World Gravel Championship set this year. So kung hindi ka makarating sa World Championships in road cycling, even in mountain bike, nakakalahok naman tayo eh. Pero ito yung may mga matitinding qualification, you can try gravel racing. At yun ang ginawa ni Nash Lim and itong si Shane Yao Yao. I think this is the first time for Shane Yao Yao. Kaya Nash, hindi ko sure kung first time niya to compete, but definitely first time to become a national champion. Okay, Nash Lim and Shane Yao Yao.
21: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, we go to athletics. Okay, yung athletics natin, mga under 20 trucksters natin competed. At yan ay sa Hong Kong. Okay, sa Hong Kong ginanap yung Asian under 20. Yes, under 20 truck championships na kung saan dalawang medal ang nauwi ng Pilipinas sa pamagitan nga nitong javelin thrower natin na si Ana Bianca Espinilla. Okay, na nakapagtala ng 52.20 meter na tapon in her sixth and final attempt to break her own Philippine record. Okay, so siya po ay taga Far Eastern University under coach Roslyn Hamero. So 52.20 bagong Philippine record, ano. Samantala, sino bang nanalo diyan at gaano kalayo itong si ano Yu Chin Tal at 56.91. Okay, para sa Taipei bago pa yung ating 52.20. Nanalo din ng medal ang isa pang outstanding athlete, the UAAP standout din ito katulad ni Spinilla, Jericho Kadag. Nanalo ng bronze medal naman, and this is in the men's 3,000 meter steeplechase. Okay, 9 minutes 35.10 seconds. Taga National University to si Kadag under coach Fernando de Gasdas. Okay, ang winner dyan ay taga India at saka taga Japan. 9.25 ang champion, 9.27 ang silver, tapos tayo ay 9.35 ba? Oo, 9.35, malayo-layo, ano. And then before that, ay nagkaroon naman ng magandang performance itong si Geraldine Rodriguez. Hindi man siya naka-medal dito sa 400 meter finals, pero ang oras na kanyang naitala, 54.83 seconds, ay sapat na para siya ay mag-qualify ha, dito sa World Athletics Under 20 Championship. So, sasama na siya kina Pai Wang Kai, ganun din kay Cesar. Na Naomi Cesar at saka dito kay Espinilla. Sila yung representative natin to the World Championships, di ba? And then who else? Sabi ko nga kahapon, si Hoquet de los Santos competed sa Busan International Pole Vault pero wala siya sa podium, but yung talo niya hanggang at least good jump at 5.10 meters. I think that's a good sabihin natin, good preparation na rin for the Asian Games. I don't know kung ano ang qualifying effort, qualifying standard set by PATAFA for an athlete to make it to the Asian Games. Diba? So, kung 5.10 ba, o 5.4, kasi meron pa tayong isang ano eh, isa pang Phil-Am, diba? Isa pang US-based na pole vaulter sa men. Tapos, syempre, si EJ, ang defending champion. Eh, at least dalawa lang, pwede. For a national federation or a country representative in that Asian Games. Ano, dalawa sa pole vault, pwede yan. But more than two, definitely di na pwede. Okay, so it's 9:21. Tuloy-tuloy po tayo dito lamang sa ating headline sports. Mamaya ha, abangan nyo yung mga interviews na meron si Mika Go mula nga dito sa grand finale ng MPL Season 17 na pinagwagian ng Team Liquid over Team Falcons with that series score doon sa finals na 4-2. 4 wins for Liquid and 2 para sa Falcons. Historic 3-peat, okay, sa MPL. Back-to-back-to-back na kampiyonato para dito sa Team Liquid. Living up to the expectation being the defending champion. Diba na nauna ding pumasok sa Grand Finals from the upper bracket. Okay, tinalo niya nila na doon yung ano, yung actually, Onyx ban tinalo nila sa upper. Tapos yung Onyx at saka Falcons naglaban. Falcons from the lower bracket, di ba? Tapos nanalo pa si Falcons. Kaya si Falcons ang nakaharap ni Liquid dito sa finals. Ang saya pala niyang esports kapag grand finals, di ba? Gemart, si Gemart kasama din, Engineer Gemart kasama doon. Meron pang concert, pa-concert bago mag-umpisa yung labanan. Meron ba ako diyang photo nung parang isang nagko-concert? I just grabbed this from Mika Go naman to sa ating mga tapos meron pa silang, what's that? It's a torch. Yung kay si Mark Bastrigal ba yun? Torch for the Asian Games? Anong, bakit? Sabi kasi nung ating caption, merong games na torch. Sabi ko ha, meron yung ano, yung e-sport na Parang send-off ka agad for that games. Tapos ang torchbearer ay ito. Okay, na naglalaro din, I'm sure, ito ng, ano, eh, ng e-sport. Ano. So, yan yung nasaksihan ng sports radio kahapon. Kagabi, actually, hanggang alas 11 ng gabi o hanggang alas 10 ng gabi yung mga laban. Mabuti, maaga na rin na nagsimula. Diba, yung laban dati kasi inaabot ito ng alauna o kaya ng alas dos ng madaling araw. But at least yesterday ay hindi na. Okay, so yan, nagkaroon ng seremonya. Philippine representatives, okay, for the world stage. Team Cebol for the Asian Games. Yun na nga eh, Team Liquid, Philippines, and Team Falcons para sa Mid-Season Cup. Okay, and Navi PH para sa MLBB Women's Invitational naman. So with that, ay nagkaroon nga ng celebration or send-off for all these teams. Diba, for all these teams. So kasama nga yung Asian Games, okay? So parang it's a sort of a torch ceremony. Ayan, dala-dala ni Mark, okay? At yan po ay ginanap doon nga sa Grand Finals ng Season 17 ng MPL. Okay, sige, ibigay nga natin sa kanila yung ilan sa mga interviews, okay? Para mas lalo pa nating ma-appreciate yung panalo ng Team Liquid at yung kanilang kanilang championship series against Team Falcon. So we have Sanford Vinoya ng Team Liquid, okay, ang Finals MVP. Okay, ng MPL Philippine Season 17. At from Team Falcons naman ay si Rojin Ongwen Unigo. Okay, ng Team Falcons, runner-up sila dito nga sa MPL Season 17. Back-to-back, Adel po with Mika Go mula sa MPL Season 17.
1: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
2: Congratulations sa yun nga sa title niyo ngayon sa MPL Philippines Season 17. So, yung pagkapanalo nito ninyo ngayon, ano yung parang ibig sabihin para sa team?
3: Ano? Yung pagkapanalo na to, yung meaning nito ano, di pa tapos yung prime namin and nagsisimula pa lang kami ulit kasi ano, yung mga kasama namin na bago ano, gigil talaga ko nila. So, naawa kami lahat na four horsemen and ayun, gusto lang namin i-recreate kung ano naman yung mga nagawa namin. But this time, mas discipline and better.
2: Yeah, so, this season is, na-manage yung retain yung title. So, gaano ka-challenging ba yung season na to para sa
3: Yung season na to, sobrang challenging in a way na siguro ito yung pinaka, ano, isa sa pinakamahirap na season na i-take kasi unang-unang ano, off-seasons, weeks before MPL, nag-struggle kami, umanap ng coaches, umanap ng gold date, and ayun, naging ano talaga, yung inisip ko this season, blessing in disguise talaga siya. Kasi marami kaming mga dapat na coach na hindi natuloy, and talagang biglaan lang pumasok si Coach Ayon and si Coach Nap. And for the gold day naman, kung di nangyari yung Asian Games qualifiers, di namin matatry si Teddy na isama sa main team.
2: So, ikaw din yung finals MVP. Congratulations to. So, nung nakuha mo yun, ano yung nasa isip mo?
3: Ano? Nung nakuha ko yun, hindi ko alam eh, parang normal na lang eh. Kasi naka, siguro ito na yung pang-apat ko. And masaya pa rin ako, pero at the same time, ano, sobrang proud ko lang talaga sa team. Kaya hindi ko siya tinatake na solo effort siya, talagang team effort siya. And sobrang, hindi ko magagawa ito nung di tayo sa kanya.
2: Since normal naman na sa'yo yun, yung game mo, simula na yun nga,
3: dati,
2: since nag-finals MVP
3: ka
2: before, how has it evolved
3: through
2: the years?
3: Paano ba? Parang hindi nag-evolve eh, kasi parang sa ngiring ginagamit ko nag-finals MVP ka, pakito Yuzong, Pobius. Kaya, ayun, ewan ko, bigla lang talaga and sobrang saya ko lang na nakakuha ko.
2: Yung sa pakito, yung ngayon gamit ng hero, is talagang confident na gamit.
3: Bago pa mag-playoff, sobrang confident na talaga ako kasi ano eh, bigla siyang na-buff. And sabi ko, baka ito na yung chance para mag-dominate ulit. Kasi if I were right po, yung last season, bigla lumabas na yung Yuzong eh. And sinabi ko that time, kahit walang practice coach, tiwala kayo sa akin. And sa mga kapatid, sinabi ko yun. But this time, pakita naman yung lumabas. And nakita rin naman ang coaches ko yung capability si Paquito and kaya-kaya ng pull off ng team.
2: So, itong award mo ngayon is, kanino mo i-dedicate?
3: Yung reward ko na to, para sa lola ko, sa team, syempre. And blank.
2: Secret na lang, secret. So, looking ahead dito sa MSC na tayo, Team Liquid will once again represent the Philippines dito sa MSC. So, ano expectations mo dito heading sa tournament?
3: Yung expectations ko, sobrang magiging saya ng MSC na to kasi nga, yun, bago yung venue, bago yung location. And at the same time, may titulo kami kailangan ni-depensahan. So, mas maraming kailangang gawin para maging successful yung pag-defend namin ng title.
2: So, handang-handa na rin kayo pagdating
3: niyo? Huwag po muna kasi wala pang practice and feel ko magkaka-new patch eh. So, huwag muna.
2: So, ano naman yung ma-expect ng fans sa inyo?
3: Yung ma-expect ng fans sa amin ay mas, this time kasi mas ready kami mag-improve and mas masipag kami. And at the same time, gagalingan lang namin para hindi namin ma-disappoint yung mga fans.
2: So, kung i-describe mo yung championship run ninyo this season in one word, ano yun?
3: One word? Ha? Wait. If one word. Wait. Ayoko sabihin easy eh. Kasi hindi talaga eh. Mahirap talaga eh. Mystery.
2: So, last na lang is yung message nyo sa lahat ng sumuporta sa inyo.
3: Sa mga sumuporta sa amin, maraming salamat kasi ayun nga, maraming nangyari off-season and maraming nag-doubt sa amin, pero yung mga tunay na supporters sa amin, di talaga kami iniwan all throughout. So, ayun, dinededicate namin itong panalo na ito para sa inyo. Kita-kits sa MSC.
2: Thank you, Sanford. Congrats.
3: Thank you so much.
1: Sports Radio 918 AM.
4: Hi Owen, what's the heart series din sa song laban niyo versus Team Liquid PH? So ano yung pinaka tingin mo na naging difference niyo dito sa Grand Finals? What made a difference? Yung pinagkaiba lang sa Grand Finals at yung sa pag-akit namin sa lower bracket. Parang wala sa amin yung pressure, parang nasa Team Liquid. Kasi sila yung parang kami yung underdog eh. Tapos sila yung defending champion. So, mindset talaga namin yung laro namin, tsaka... Tsaka, yun lang. Wala nang pressure sa amin.
2: So, ano na lang yung positives ng team na yun na tinitake away nyo sa performance?
4: Tingin ko, mabilis kami mag-reset eh. Tsaka mabilis kami mag-adapt as a team. Kaya, feel ko yung parang abusado namin sa playoffs. Parang lagi namin nag-advance
2: din. So, overall, ano yung pinaka-assessment mo?
4: Parang bigas pa namin mag-adapt kasi parang isang short lang na hindi kami napag-adapt, parang ma-punish kami ng kalaban.
2: Kahit na yun nga, hindi naman ito nakuha yung championship, pupunta naman ito sa EWC, sa MSC. So, ano yung pinaka-feelings and thoughts?
4: Nung pupunta naman kami yung PC, parang ano lang. Yeah, masaya kami kasi meron pa rin kami chance para makabawi sa NPP. So, yun, mas pag-iigyan pa namin yung magagawin natin sa MSC.
2: Ano, pa-confident naman kayo dito sa MSC?
4: 100% confident naman kami. As long as maka-reset kami ngayon. I mean, namin wala namin yung tas pare, hindi mo kinabukasan.
5: Kinabukasan talaga namin
2: na. So, ano yung pinaka-focus nyo na sa preparations nyo po, Wisa?
4: Ang pinaka-preparation namin siguro, ano yung same lang eh. Wala namang pinagbago. Siguro sa mga, certain metas, tsaka parang bigla ang peak ng mga kalaban. Dapat hindi kami magulat sa mga ganun.
5: Kalmado lang.
2: So last thing na lang is yung message mo na lang sa mga support sa inyo this
5: MLK.
4: Message ko sa mga supporta sa amin. Maraming salamat. Dun sa inyo, kung supporta nyo pa rin sa amin kahit inalagay kami sa loob sa akin. Nandiyan pa rin kayo. Dun sa regular season, tumusapta kayo. Maraming salamat sa inyo.
2: Thank you, Owen.
5: Matry mo.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Hi, Sir Mark. We have questions for you today. What does it mean to be part of the torch-bearing ceremony for Team Philippines?
6: That was an awesome experience. I've never been a torch-bearer before, so very special experience that I'll remember, and I'm excited for the athletes going forward.
2: So how does it feel to see the Filipino esports athletes preparing to represent the country on the international stage?
6: Oh, it's super exciting that they're going to be part of the Asian Games. It's groundbreaking. You know, this is something completely new. And of course, I'm always rooting for Filipino athletes in any sport. And it's super exciting that esports is now part of the Asian Games.
2: Last question is, what message would you like to share to our teams that would, when they head to their respective international tournaments?
6: Go for the win, guys. Go all out. Train hard and represent the country with pride and honor. You can do it.
2: Thank you very much, sir.
6: Thanks, guys.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Okay, there you have it. Mika Go mula sa MPL Season 17 Grand Finals. Pati si Mark Strigal, ang ating MMA champion, SEA Games medalist. Sa SEA Games, I think si Mark sa ano yan eh, sa anong sport niya? Hindi siya judo eh, doon sa isang sport. Okay, pareho sila ni Tan Kontian. Okay, kapatid ni Sydney na champion na i-cover natin yan doon sa Pampanga. Okay. So nice na very much into esports din. Ano? And tama tayo, di ba, Asian Games talaga. No? Marami palang sports na pupuntahan. Maraming games na pupuntahan yung ating mga esports teams. Ano? From Siebel to ito na nga, Liquid and others. So, iniisa na ng ang kanilang send-off for different competitions. So, congratulations para sa Team Liquid, okay? And then, doon na rin naman sa Team Falcons, okay? Mamaya, meron pang time, ay we'll have more of this esports, but punta muna tayo sa iba't iba pa rin mga results.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Eto, napupuyat ako sa tennis. Tinitingnan ko lang naman yung mga scores kasi very much interested tayo sa mga takbo ng mga ganap nga, diba, dito sa French Open. So, ang daming upsets. Mapa men's division, women's singles ay umuulan ng mga stunning victories, stunning defeats. Okay, katulad ng dito sa men's side. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam, pero syempre alam niyo na yun eh. Talo si Djokovic nung araw ng anong araw ba yun? It was Friday or Saturday. Okay, natalo si Djokovic kay Joao Fonseca ng Brazil, 5 sets 'yon. First two sets, easy wins for Novak, 6-3, 6-3. Pagdating ng third set, 3-6 kay Fonseca na. Pagdating ng fourth set, Fonseca pa rin at 7-5. Pagdating ng fifth set, 7-5 pa rin. So, pahirapan for both players. 19 years old Fonseca, 39 years old Novak Djokovic. Sabi nga natin, basta nag-5 sets, malabo si Joko eh. Pero kung best of 3 sets, eh panalo si Joko. Anyway, so no fluke para sa 19-year-old na si Joao Fonseca. At alam naman natin yan, he is gonna be the next star, the next Grand Slam champion. Dahil kaganyang sinundan ang panalo kay Djokovic ng isa pang big win at ito ay laban kay Casper Ruud. Okay, isa si Casper Ruud sa paborito rin. At ang score 7-5. 7-6, tiebreak of 8, 5-7, and 6-2 para makarating sa quarterfinals for the very first time. Okay, just as he had against Djokovic, Fonseca combined plenty of fierce forehands with some standout defense on the Paris clay to earn an impressive fourth-round triumph against two-time Roland Garros finalist na si Ruud. Okay, so yan. And then, who else ang magagandang panalo kagabi? Okay, tingnan natin yung scorecards dito ha. Nanalo din itong si Mensik over Andrei Rublev. Okay, so 26 seed lang si Mensik. Si Rublev naman, number 18. Okay, so 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, and 6-3. Wow! Haba na namang laban. Alam mo, regular na sa na mga laban yung 5 sets sa kanila eh. And laging 4 hours, more than 4 hours, yung iba nagpa 5 hours halos. Samantala, yung iba pang winner, ito, big winner din, si Hodar. Okay, si Hodar ng Spain. Okay, panalo pa rin at nandoon na rin sa next round, quarterfinals, after beating Pablo Carreño Busta, ang kanyang kababayan, at 4-6, 4-6, come from behind, ha? 6-1, 6-2, and 6-2. Pero alam nyo ba, si Hodar, merong issue sa kanya eh, medyo parang brusko ito, natabig niya yung isang ball girl, kaya yun yung pinag-uusapan dyan sa ATP Tour. Samantala, living up to his billing, na siya na ngayon ang pinaka-paborito dahil siya yung pinaka-highest seed na natitira, Alexander Zverev. Okay. Tinalo niya si De Jong, okay, para makaharap si Hodar sa next round. Si Zverev shook off a tricky start, okay, para talunin nga yung kanyang kalaban na si Jesper De Jong at 7-6, tiebreak of 3, 6-4, and 6-1, okay, para makarating sa quarterfinals. Para sa ika-anim na sunod-sunod na taon, ano? Sabi nga nila, kung meron mang paborito na dito after Novak, Alcaraz, Sinner, nawala na, ay ito dapat si Zverev. And of course, Zverev is aiming for a very first major competition. Major title, I mean. Okay, so yan, si Hodar pala ang kanyang makakalaban. Tingnan natin kung ano yung mga interesting na match-up. Kasi syempre, kasado na itong quarterfinals eh. Tingnan natin. Okay, sa... andito. Okay. Ah, hindi pa pala sa upper bracket pala. Hindi pa kasi it's gonna be Cerundolo yung tumalo kay Sinner against Berrettini. Ito, maganda to. Tiafoe against Arnaldi. Ogier Aliassime against Tabilo. Kuboli against Svaja. Okay. So, may mga nakalusot kasi, mga naka-upset. So, yung lower bracket, okay ng quarterfinals. But tonight, yung sa upper bracket, ay meron pang mga hahabulin na mga resulta. Okay. So, bilisan natin. Let's go to the women's side. Okay. So, ito ang pinakamalaking panalo kagabi na itala sa women's side because it was number 15, Marta Kocsiuk. Okay. Winning over Iga Swiatek, ang four-time Roland Garros champion. Champion of this competition. So, 7-5 and 6-1. Okay, ito, nakarating si Kocsiuk sa quarterfinals for the very first time of this French Open. At first time din niyang pagtalo kay Iga in 4 attempts. Diba? Ang sunod na makakalaban nitong si Kocsiuk ay ang kapwa Ukrainian na si Elina Svitolina. Nananalo naman laban kay Belinda Bencic kagabi. Okay. Ganda ng mga laban eh. Dito, okay. So, Ang paborito ay si Svitolina, no? Lalo na syempre France to, yung kanyang asawa taga France, 'di ba? Sabi ang tawag sa kanya Queen of Roland Garros. Samantala in other matches, tingnan pa natin kung sino yung mga big winners. Ito si Sorana Susteya, 36 years old, advanced to the quarterfinals. Ang tinalo naman yung Chinese na si Yu Wang in a straight set, okay? Para naman ang sunod niyang makakalaro. Tingnan natin kung sino yung sunod niyang makakalaro. 6-3, 7-6, yun ang kanilang score, okay, in 1 hour and 55 minutes. Okay. Talaga lang ah, itong pag-abante niya ay 17 years after her first Grand Slam quarterfinal appearance na nangyari din dito sa Paris, France. Maraming mga record ah. Samantala, isa pa sa winner ay si Mira Andreeva. Okay. Na pumasok na rin sa quarterfinals after beating Yale Tayman. Okay, may magandang run itong si Yale Tayman in this French Open. So, ang 19 years old na si Andreeva, ang winner dyan at 6-3 and 6-2. Ang sunod niya makakalaban ay si, ayun, si Susteya. Ang kanyang sunod na makakalaban. Magaganda mga laban na to. And then, who else? Tingnan natin, sino pa bang big winner kahapon? So far yun eh, yun yung mga winners natin. Diba? Tingnan ko yung draw ha. Okay, para mas malinaw. Sino pa ang natitira? Isa kasi nakakalito na yung draw. Araw-araw kasi ang daming updates. Ang daming upset. Okay, so sino ang natitira in the women's side? Tingnan natin. So, third round. Punta na tayo sa fourth round eh. Tapos na ba yung taas? Okay, tingnan natin. So, Sabalenka, Osaka, Keys, Snyder, Potapova against Kalinskaya, and then Swalenska against Parry. Ayun na, nanalo na siya. Okay. So, hindi pa kompleto yung kanilang quarterfinals. Itong mga binabanggit natin, si Parry, na nag-upset kay Anisimova nung isang araw, will be against Swalenska. Tapos Potapova, na nag-upset kay Goff, will be against Kalinskaya. Tapos yan na Madison Keys, na umupset kay Mboko, will be against Snyder. And then Osaka and Sabalenka. So mamaya pa rin makukompleto yung kanilang quarterfinal cast para dito sa women's side ng French Open. Okay, it's 9:45. Partner Nida and Jemart, timeout ulit tayo and then we'll have more in a while.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
7: Sports Radio 918 AM.

0: date, ano? Yes. Bakbakan.
1: Exactly, ito. Kaya abang-abang. Sabi mo, nagsabi nga, wala na.
0: Ano ba mga match-up? Let's say, sa center, sa ganyan, ang mga position. Diba? Inaanguluhan na yan ngayon, eh.
1: Oo, inaanguluhan na. Sa, syempre, sa guard positions. Alam, Miss Judith, dito sa seryeng ito, may isang fill-up na mag-champion.
0: Yes.
1: Oo, between Jordan Clarkson and Dylan Harper.
0: Ayun, okay, tama.
1: Ayan, no? Ayan yung, ano, yung inaabangan natin isang storyline dito. Pero siyempre sa guards ng New York, andun siyempre Jalen Bronson, sila Mikal Bridges, andun yung mga lead guards ng, ano, tapos yung mga forwards, rather si Mikal. Then sila Karl Anthony Towns, andun okay. Yung mga players na yun, OG Anunoby. Sa San Antonio naman, siyempre, the main guys, Dylan Harper, De'Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagne, tapos sila, siyempre, si Victor Wembanyama.
0: Si Wemby.
1: Wemby, oo.
0: Okay.
1: Na talagang, alam mo, may nag-resurface na picture. Si Wemby, few years ago, nung 10 years old pa lang siya, naka-Spurs jersey siya.
0: Oh!
1: And now, he's, ano, he led the Spurs dito.
0: Galing,
1: nga, going to the Champions.
0: Sige, maraming pang kwento yan. Dapat araw-araw meron tayong preview, okay? Kung ano mang aspeto ng finale, di ba? Kasi, eto na, NBA Finals na yan. Anyway, team, tuloy na natin. Welcome yun na sa cycling, si Jonas Vingegaard ng Denmark. Sabi nung iba, nag-campion lang naman yan dahil wala si Pogacar dito sa, ano, sa Giro d'Italia. So, a very convincing talaga. Imagine last Saturday, he won pa yung mountainous stage. Eh, halos 4 minutes na lamang niya. After Saturday, eh, naging 5 minutes pa yung lamang niya. So, ang total clocking niya, 83 hours, 22 minutes, 51 seconds. 5 minutes and 22 seconds ahead of Felix Gall ng Austria. And then kay Jay Hindley naman ng Australia ay 6 minutes and 25 seconds.
1: Napakalayo. Ah.
0: Yeah, ang layo. Yung huling stage, yung procession to Rome, si Jonathan Milan naman ng Italy ang nag-champion kasi yan ay sprint to the finish line. 3 hours, 5 minutes and 50 seconds. Ano lang, syempre, out-sprinting the rest. And then, ang pinakamaganda dito, syempre, siya yung tanging naging ikawalo na siklista to win the Tour de France, the Vuelta a España, and the Giro d'Italia. So, ito na. Magharap, masusubukan ulit si Vingegaard sa susunod na buwan sa Tour de France against Tadej Pogacar. Kung hindi mababago ang mga plano ng Team Visma, di ba, kung papalaruin pa nila si Vingegaard. Kasi syempre, wala pang isang buwan na pahinga ay babalik ulit sa action.
1: Yeah.
0: Okay, so from cycling, we go to football. Uy, ang laki ng football nung isang araw.
1: Football, yes, Miss Judith.
0: Oo, akala natin Arsenal yung mananalo, pero binigo ng PSG. Siyempre naman, defending champion ng PSG.
1: PSG, maraming
0: Paris Saint-Germain, di ba?
1: Malungkot, oo. Alam Miss Judith na ito, kasi sa social media, especially sa Twitter, maraming nag-root sa PSG at saka sa Spurs, eh. Sabi lang, it will be a good day if the PSG and Spurs win dito.
0: Di ba si ano, si Zverev din, sinabi niya, kung sinong mananalo doon sa isang interview niya, di ba? Anyway, so PSG, okay, European football po ito, Champions League, ang titulo na kuha nila after that 4-3 win sa penalties over Arsenal. Oo. 1-1 draw kasi yung kanilang regulation.
1: Tapos nakabot ng penalty shootout.
0: Oo nga. Tapos ayun, may 5-0 win sila sa Inter Milan in Munich 12 months ago. So ito, back-to-back na ito. Last time Milan ang tinalo, ngayon Arsenal, di ba? At yun pa, sila ay became the first side to successfully defend their title since Real Madrid's three-peat noong 2016 to 2018 and only the second to do it in the Champions League era 1993 onward. So, ang laki pala ng panalo na yan.
1: Alam mo, Miss Judith, napakalaki talaga kasi after nung, ano, di ba, nawala na yung big three nila, sila Mbappe, tsaka si Messi, tsaka si Neymar.
0: Lipatan din kasi sila na lipatan, di ba?
1: And maganda yung naging rebuild nitong PSG talaga.
0: PSG. Imagine, back-to-back sa Champions League. Okay. Sige, thank you so much, team. Okay, andyan na si eSports eh. Kahit mag-OT tayo ng konti. Ano lang tayo, time out lang tayo para bigay ni Mika Go ang general picture of that finale. Siyempre, kanina nagkwento na si Sandro at saka si Ong Wen. Pero siyempre, yung kwento ni Mika Go ang ating hihintayin dito lamang sa Headline Sports in a while.
2: tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, last page na ating headline sports on a Monday morning. Siyempre, sa napakaraming ganap, bumandera yung esports. Ang pagtatapos ng MPL Season 17. Mikago, yes, good morning.
3: Yes, Miss Judith, good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon dito sa Headline Sports sa Sports Radio 918. At yun nga, nag-wrap up na nga ng, ang MPL Philippines Season 17 at yung grand finals nga nila nung yesterday, ayun, Sunday and yesterday. Yun nga is may itinanghal na tayong champions dito sa season na ito at walang iba kundi ang ating defending pa rin na champions, ang Team Liquid PH. At yun nga sila na ang nanaiga over Team Falcon sa PH dito 4-2 ang kanilang naging score dito sa Grand Finals. At na maganda nga kasi dito, grabe, historical din ang pagkapanalo niya dahil three-peat. Champion sila ang first dito sa MPL Philippines history na nakakuha ng three-peat dito lamang sa kanilang yun nga, torneo. At yun nga, maganda din kasi yung ginawa din ng Team Liquid nga dito, no? Talagang consistent sila pagdating sa group stage until dito sa playoffs at pinakita nila na kaya nila talagang talunin lahat ng mga teams na ito. Tsaka from overall nga, no, na run nila dito sa championship na to is isa lang naman ang naging kanilang last dito at yun yan sa group stage. And pagdating naman sa playoffs is patuloy naman ang upper bracket run nila hanggang sa dumating sila dito sa grand finals. At yun nga, sa mga nangyaring laro nga nila dito, no, is syempre yung kanilang games sa 1 and 2 is sila yung nakakuha nun, taka naka 2-0 lead na agad sila pagdating dito. But nag-bounce back pa rin naman ang Team Falcons dito, kaya nag-level pa yung series ng 2-2. And until that, doon na nila tinapos yung laban. So nakakuha pa sila ng next 2 na panalo dito, kaya sila ang nakakuha ng 4-2 win. At yun nga, syempre dito sa laban nila ang itinanghal na rin na Finals MVP ay walang iba kundi si Sanford. So si Sanford Binuya, siya yung naging Finals MVP dito sa kakatapos lamang na MPL Philippines Season 17 Grand Finals. Ang ganda, Miss Judith, yung talagang mga ganap dito kasi simula pa lang sa mga opening nga nila noon, may mga performances na. Tapos meron pa silang ginanap na send-off ceremony para sa mga teams nga natin dito sa EWC at also din sa Asian Games.
0: Kaya pala andun si Mark Striegel.
3: Yes.
0: Ano? Aga naman ang pa-send-off nila. Siguro sinamantala na ano, sinamantala nila na nandun yung community talaga ng esports. Ano? Diba? Parang may pupunta sa Asian Games, may pupunta sa kung ano-ano pa mga competition. So pinag-isa na nila. Bakit si Mark? Naglalaro ba si Mark?
3: Ang sabi po ni Mark kasi is nakapag-try na rin po siya ng Mobile Legends. So, pero syempre in-invite siya dito kasi siya yung isa sa mga yun nga Filipino mixed martial artist nga na kilalang kilala. At yun nga 2019 na SEA Games Sambo Gold Medalist din siya. Pati na rin na yun nga nag-represent din siya ng Philippines dito sa Physical Asia. Tapos kinuha siyang torch bearer nga for this send-off ceremony.
0: Ayun. Okay, so complete domination ang pinakita nitong Team Liquid. Gaano ba kaganda yung kanilang mga panalo? Or gaano ba din kalaki ang mistake na na-commit ni Team Falcons considering grand finale yan eh?
3: Dito sa ano nila, yung talagang dominating yung run ng Team Liquid PH. Pagdating pa rin sa mga games sila, talagang if ever na yun nga makahabol yung Team Falcons sa games is na turn around nila lagi yung kanilang mga laro pagdating sa mga games nito. And yun nga yung sa Falcons naman is medyo ano, kinapos lang talaga sila kasi syempre sa mga hero picks din, yun nga based nga sa mga drafting picks din nila. And yung Kanilang meron naman silang chemistry naman sa pagdating sa mga laruan dito, pero yun nga is talagang yun nga sabi nila, nagkulang nga lang talaga sila pagdating dito sa Grand Finals. At yun nga, sayangan din sila na maipakita nga talaga yung lakas nila, lalo na yun nga may mga baguhan din sa mga kanilang yun nga organization na yes, talagang nagpakita ng support sa kanila. But syempre, ang sabi naman nila is babawi sila sa EWC. At kung sakali makatapat man nila ang Team Liquid, ay yun nga, ipapakita na nila yung lakas nila na matatalo nga nila ito sa EWC. At same din with the other international teams. But yung Team Liquid, syempre confident pa rin naman sila makuha itong EWC. Kasi yun nga, napakita naman nila na tuloy-tuloy na kaya nilang labanan ang different regions nga dito sa MLBB.
0: Okay, so both teams, abante sa EWC. EWC is Esports World Cup, magaganap sa
3: Paris, France.
0: Kailan?
3: So, yeah, this July na, malapit-lapit na.
0: Malapit na kagad. Malapit na. So after this MPL, talagang training and yes, then EWC na.
3: Yung practices, okay, training, and then yun na yun, lilipad na sila sa Paris, France along with the women's team din natin na nag-qualify din.
0: Magkano
3: sa MWI.
0: Pala yung premyo kagabi?
3: Kagabi is $150,000
0: to the winner?
3: Yung prize pool ang naging ano doon. $150,000. But yung sa winner nga natin no is actually malaki din kasi naging prize din nila dito, dahil sa winner ay nakakuha sila Actually, hindi binanggit yung
0: hindi
3: prize. Pero
0: price,
3: yung
0: okay,
3: prize pool lang na 150. Pero yung MSC title talaga yung pinaka-pinaglalabanan okay nila yes dito.
0: Okay, so thank you so much, Mix. And marami pa kayong abangan bukas sa kanyang Esports Explorer, di ba? Patungkol pa rin sa MPL Season 17 Grand Finals. Okay, so sa kasalukuyan po, ay meron tayong presidential coverage. Okay, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay merong bilateral meeting with His Excellency To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party and President of the Socialist Republic of Vietnam at the State Dining Room in Malacañang Palace. Okay, so pakinggan natin at panoorin si Pangulo.

mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast, at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos

0: ang mga iyon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nang iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: O ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Samantala, tiniyak ng Meralco at MWSS na walang magiging aberya sa supply ng kuryente at tubig sa mga eskwelahan. Nakatuon din ang DPWH sa maintenance sa mga infrastruktura habang magbibigay ng social protection ng DSWD sa nangangailangang vulnerable learners. Nananatiling bukas ang hotline, email at social media channels para mapabilis o mabilis na matanggap at matugunan ang mga reklamo at feedback ng publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binuksan ang Department of Labor and Employment o DOLE simula ngayong araw ang 200,000 trabaho sa buong bansa para tumulong sa Brigada Eskwela Program ng Department of Education. Ayon kay Labor Secretary Francisco Tolentino, ito ay sa ilalim ng tupad program na tatagal hanggang sa pagsisimula ng klase o sa mga susunod pa. Kabilang sa magiging trabaho ng nasabing tupad workers ay paglilinis sa school grounds at pag-asaayos sa mga silid-aralan. Nakikipag-ugnayan din ang DOLE sa TESDA para sa karagdagang livelihood assistance sa graduates ng technical vocational courses. Ikinukonsidera rin ng DOLE ang pagbibigay ng starter kits at initial na capital assistance sa TESDA graduates para makapagpatayo ng maliit na negosyo matapos ang kanilang pagsasanay.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: DOLE Secretary Francis Tolentino binuksan ng flag raising ceremony ng ahensya sa labor group si Lawrence Sanjoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Ched, bukas si Labor Secretary Francis Tolentino napakinggan ang mga hinaing ng iba't ibang labor stakeholders gaya ng mga labor group sa bansa. Ayon kay Tolentino, iniimbitahan niya ang lahat ng mga grupo ng mga manggagawa na makiisa sa kanilang lingguhang flag raising ceremony at handa siyang pakinggan ang mga sasabihin nito. Giit pa ni Tolentino na layunin ng kanyang hakbang na hindi lang itaas ang bandila ng Pilipinas, kundi itaas ang dignidad ng mga manggagawang Pinoy. Sa susunod na Lunes, ay target na mapagsalita sa DOLE flag raising ceremony ang kamanggagawa parties na nire-representa ng TikTok sensation na si Eli San Fernando. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP tinututukan ng latag ng seguridad sa Senado kasabay ng pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya at posibleng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada dahil sa kasong plunder. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Chen, bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang paligid ng Senado ngayong araw. Ito ay dahil sa inaasahang pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court para sagutin ang mga pinaparatang laban sa kanya.
4: 2,500 po na solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. At concentrated lamang po yung iba doon sa mga regions na affected po ng El Nino, kagaya ng TAR, Region 1, Region 2. 4A, 4B, no? Sa may Region 12, ayun po yung mga mas marami lang na nailagay ng mga solar pump doon. But yun po yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong liwanagin, sir, ma'am, ano? Na kapag kapos naman ng tubig sa irrigation facility, hindi naman ibig sabihin na hindi na makapagtanim ang ating mga magsasaka. Dahil sa gaya na nabanggit ko kanina, pwede naman silang magtanim ng high value crop. At ang utos na ako ng presidente sa amin noong Monday, multi-agency po ang magtulong-tulong para po mapangalagaan yung ating mga farmers. So katulong din namin dyan ang DOLE, may mga tupad program sila, no? Yung DSWD, para po ma-maximize ang tulong sa ating mga farmers.
5: Yes. Yeah. At kaugnay nga po niyan, admin, may mga programa po ba ang NIA para hikayatin yung mga magsasaka na gumamit ng mga water-saving technologies o yung magtanim nga ng mga pananim na mas matibay sa tagtuyot?
4: Ah, meron po. Again, ang maganda po sa NIA ay hindi lamang po tayo sa construction ng mga irrigation facilities. Ha po. Meron din tayong institutional development division na siya pong nag-empower. Ito po ang direktang nakikipag-ugnayan po sa ating mga irrigators associations. Tinuturuan natin sila ng mga teknik po para makatipid tayo at ma-increase natin yung ating resiliency sa climate change, no? Kagaya ng alternate wetting and drying technology.

0: Sige natin. Ito rin. Marami po ang ating ginagawa sa ating mga farmers. So, again, hindi lang naman po kami ano ang tumutulong sa kanila. But multi-agency po ang aming approach dito sa pagtulong sa ating mga farmers.
1: Okay. Admin, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at mga LGU para po sa mas magandang o mas maagang paghahanda laban sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay at iba pang pananim dahil nga po sa epekto ng El Nino.
0: Ay, maganda po yung aming ugnayan ng DA. In fact, ang target po natin, sabi, ang usapan nga namin eh, in fact, mas malaki pa nga ang kikitain ng mga farmers natin pagka nag-high value crop sila, ano po. So again, maaaring ang bumaba ang production natin ng bigas, ano po, but may mabibigyan pa rin ng capability yung ating mga farmers na makabili rin ng bigas dahil kikita naman po sila sa pagtatanim ng high value crops. So yun po yung ating target, sir.
2: Wala, admin, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ang produksyon ng bigas at food security kung magiging malakas ang epekto nga nitong El Nino. Ano po yung magiging papel ng NIA upang makatulong na mapanatili natin no, yung sapat na produksyon ng pagkain po sa ating bansa?
0: Ulit-ulitin ko ito. Hindi ibig sabihin po na kung maapektuhan man tayo dito sa El Nino ay hindi naman yung hindi na makapagtanim ang ating mga farmers. Ang NIA po ay nakikipag-ugnayan po direkta sa ating mga farmers para po yung mga dulo ng irrigation systems na kakapusin ng tubig ay makapagtanim po sila ng high-value crops. Lagi ko po nga po yung ginagawang example ng Ilocos Norte. Ano po, kita niyo sa Ilocos Norte. Ang weather namin doon, dry and very dry. Ano po, kapos din kami sa irrigation facilities. Pero makita mo yung mga farmers namin, mas mababa po ang poverty incidence na doon sa Ilocos Norte compared sa ibang probinsya dahil nga po marunong kami mag-diversify ng crop namin. Nagtatanim kami ng bawang, tabako, yung mais, ganyan po. So yun din po ang ginagawa natin sa ating mga farmers. Tinuturuan po natin silang mag-diversify po ng crop ng itatanim nila para po, you know, tataas pa rin yung ating ng katilang production kahit po may El Nino.
1: Okay. Admin, sa karanasan po na NIA nung matindi ang epekto ng El Nino, ano-ano po yung mga epektibong hakbang na ginawa noon na ngayon ay isinasama na sa o isinasama ninyo po sa inyong mitigation at preparedness plans?
0: Number one po, yung pagbabago talaga ng cropping calendar, ano? Dahil alam mo na nga may El Nino, di mo na dapat susundan yung cropping calendar. Halimbawa po, dati po ang taniman namin halimbawa dito sa may Central Luzon area, doon sa may Pantabangan area natin, yung UPRIS, ay December. Binago natin, ginawa natin October kasi ang matinding paggamit po ng tubig yan ay yung tinatawag na land soaking. Ano po? Pero binago namin, ginawa namin December. For the simple reason na kapag ginawa namin October, for the simple reason po, na kapag October, umuulan po yan eh. So yung best po na naglaland soaking kami, best na gumagamit kami ng tubig ng dam, ay nag-iipon pa tayo ng tubig dahil hindi na ho natin, hindi ho tayo nagre-release ng tubig. Tapos aani ka naman ng February, wala naman akong bagyo dyan, di ba? At ang isa pong napansin din namin na mabilis ang paraan po, para matugunan yung El Nino na yan, ay yung implementation ng alternate wetting and drying technology. Naglalagay po kami ng observation pipe dito ho sa ating mga palayan. At, meron kaming schedule ng pagpapatubig sa bawat Irrigators Association area. Tinitignan namin, ano po, pag umabot na lang ng around 10 centimeter yung laman ng ating, yung gauge ng ating pipe, binabalik na namin yung tubig. Eh, in fact po nung El Nino, ang vulnerable area po natin sa Pantabangan area is around 40,000 hectares, ano po, out of the 140,000 hectares. Pero hindi lamang napatubigan doon, is around 6,000 hectares lamang. So malaking bagay po yung natipid natin, around 30% pag nag-AWD na. And then ngayon po, nandiyan naman na yung mga solar pump irrigations natin na makakatulong sa ating mga farmers. Alam naman natin, kapag ka mas maaraw, mas malakas yung yung volume na makukuha ng pump natin kasi mas malakas din ang kanyang power.
2: Well, napaka-importante po ng mga nabanggit nyo, engineer, bilang mga paghahanda para nga sa epekto nitong El Nino. Mensahe nyo na lamang po at paalala para sa ating pong mga magsasaka upang lalong mas mapaghandaan yung matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Well, una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating System Management Conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasama ng ating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, wag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at mimobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandiyan po yung Dole, nandiyan po yung ESWD. So, sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.
2: Agyaman Apo, maraming salamat po sa inyong oras. National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Gillian.
0: Thank you po, Ms. Katina.
1: At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay ASIC Irene Dumlao, Assistant Secretary. Kumusta po ang kahandaan ng DSWD lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dahil nga po sa Bagyong Domeng? At ano-ano na po yung mga nakapreposition nating tulong?
2: Well, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. We've entered the habagat season already and ang department nga po ay meron ng mahigit 4.7 million na mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. And ito nga po ay at patuloy pa natin na ini-strengthen, ano? Dahil, kung matatandaan, Joshua, aside from the hubs, may spokes tayo, yung mga warehouses sa provincial level at sa mga regional level, meron din tayo yung mga tinatawag natin, mga warehouses hanggang sa last miles. Ito yung mga warehouses, facilities, sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Ibig sabihin, nagagamit natin ito para makapag-imbak nung ating mga family food packs. So, gone are the days, Joshua, na kailangan pa nating maghintay ng 2 to 3 days bago makarating itong tulong ng pamahalang nasyonal doon po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad o ng mga bagyo. Dahil nga po, itong mga goods na ito ay nakapreposition na po doon sa mga lugar na ito.
1: At tama po, ASIC, maging yung mga liblib at yung high-risk areas maaabot since nakapreposition na nga itong mga relief goods.
2: Tama, dahil nga sa ini-implement natin ano, na buong bansa handa program na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government units para makapag-preposition tayo ng mga goods up to the last mile.
1: Okay. ASIC, matapos naman po itong insidente sa Angeles City kung saan may nagpanggap na biktima ng building collapse upang makatanggap ng ayuda. Ano-ano po yung mga karagdagang hakbang na ipinatutupad o ipatutupad ng DSWD para mas mapalakas yung validation at verification process ng mga benepisyaryo? Lalo't yung iba ay ginagawa pang ano to, oportunidad para makapanloko.
2: Well, yes, Joshua, nakakalungkot ano, na merong mga individual na pinagsasamantalahan po o ginagamit itong hindi kanais-nais na pangyayari upang makakuha ng tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Lagi nga natin sinasabi, Joshua, may tamang paraan po para humingi ng assistance mula sa ating pong pamahalaan. May mga proseso at mga dokumento na kinakailangan pong isumite kung talagang nangangailangan ng isang individual. Ngayon, sabi ko nga, nakakalungkot ano, na pinagsamantalahan, nagsinungaling pa itong individual na to para lang makakuha ng assistance mula sa DSWD. So right now, we're helping the Philippine National Police in the case build-up kasi hindi po natin palalampasin itong pangyayaring ito para hindi rin po pamarisan ng iba pang mga grupo o individual na magsisinungaling at magsasamantalahan yung pong mga insidente gaya nga ng pagguho ng gusali dyan sa Angeles City.
1: Okay. Pero aski mga ganitong kaso, hindi naman ito nakakaantala. Yung mga kaso na nanloloko yung mga tao, ginagawa nilang oportunidad para makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila nararapat na makakuha ng ayuda, hindi naman ito nakakaantala sa distribution process?
2: Hindi po, dahil again, nakafocus ang DSWD okay. sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. And balikan ko lang yung tanong mo kanina, Josh, na paano pa natin mas papaigtingin yung verification process. Of course, we will work closely with the local government units, particularly with the city social welfare officers, para po matiyak na yung pong bibigyan natin ng tulong ay talagang kabilang dun sa mga naapektuhan, yung mga apektado talaga ng mga workers o mga pamilya, to ensure no, na yung pong tulong ay naipapabot dun sa nangangailangan.
1: Okay. Asik, may haboy ko lang, no? It's different, slightly off topic, pero in terms dun sa mga rural areas, like sa mga probinsya, may mga senior citizens na hindi na makakuha o makapunta sa mga munisipyo para makakuha ng assistance. Are there any alternatives para or makapagbigay sila ng authorization? Would that be possible? Or kailangan talaga sila yung personal na pumunta sa mga munisipyo?
2: Well, Joshua, nagbigay na ng instruction si Secretary Rex Cachalian na para sa mga elderly, mm-hmm. no, yung mga sickly natin, na mga okay. Lolo at lola, dapat dalhin po natin sa kanila yung tulong, okay. particularly yung kanilang social pension for indigent senior citizens. Mm-hmm. Dapat hindi na po natin sila papuntahin okay. doon sa mga payout venues o payout sites. Hindi na nila kinakailangan na mag-travel ng ilang mm-hmm. hours para po matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. Tayo na po mismo ang magdadala nito, because that's the instruction of President Marcos Jr. na ilapit natin ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga vulnerable sectors.
1: Alright, malinaw. Asik Irene, maraming salamat po sa mga updates na ibinahagi nyo mula sa amin, mula yan sa DSWD. Nag-iasik. Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ang matawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
5: Is it a yes? Or no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday. Hey, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa eGov PH app, ating pag-uusapan kasama si e-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua and ASEC Irene.
0: Okay, sir. Sa pinakauling datos po, ilan na po ang downloads natin ng eGov PH app at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas, dumadami ang mga gumagamit nito sa ating mga kababayan?
1: Sa ngayon, nasa 51 million downloads na tayo ngayon. No? So medyo nag-surge ulit yung paggamit. Siguro marahil dahil mahal ang gasolina. Okay. At yung word of mouth ng gobyerno ay meron na tayong tinatawag na contactless transaction. Yun na kinakailangan pang pumunta pa physically sa mga government offices natin na kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka na mag-avail ng mga government services. At ang isa pa sigurong kinadagdag dito ay yung mga samot-saring mga new services na dinagdag natin sa eGov. Kaya nagkaroon ng social media posting yung mga ating mga mamamayan. So naggayahan po sila. Kaya lalo pong dumaki ngayon ang ating download sa ating eGov.
2: Mm-hmm. Isang napakaganda po nitong eGov app natin. Ano? Maari nyo po bang ibahagi kung ano-ano yung mga bagong serbisyo o features na idinagdag po nyo dito kami kailan? And paano ito makakatulong sa mas mabilis na transaksyon ng publiko para po o sa ating po pamahalaan?
1: So sa ating ginagawa ngayon dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na tanggay ng pila, no? At gawing komportable at konvinyente ang government transactions, nagdagdag tayo ng mga bagong features. No? So, yung recent na enhancement at dinagdag natin, yung e-trabaho, yung pwede ka na pong mag-apply ng trabaho, gumawa ka ng resume mo sa eGov at bahala na yung ating eGov AI naman para sa job matching natin. No? So, na-activate na natin ng birth certificate. ASEC Irene and Josh, pwede ka nang kumuha ngayon ng birth certificate mo gamit ng eGov. No? So, na-activate na rin natin yung NBI clearance.
0: Yan.
1: So in 5 minutes lang, ako nag-apply ako ng NBI ko, nakuha ko in 5 minutes. Ibig sabihin, wag na po kayong pumila pa sa iba-ibang branches po ng NBI. Kahit bahay ka na lang, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance. Yung AI natin, andiyan na rin. Yun po yung gamit na gamit ngayon ng mga Gen Z natin. Kasi libre po eh. Yung eGov AI natin, pati po yung OFW one-stop shop, nandiyan na rin po sa eGov, sa ating mga mahal na OFW. Kaysa po na pumila pa ko kayo, nandiyan na po yung services ng OWA sa DMW sa ating OFW One Stop Shop. At pati po Marina, yung ating mga seafarer, no? Nasa eGov app na rin natin. So, ito po yung mga tinatawag na contactless at paperless government transactions. Ito po yung dahilan din siguro ng talagang pag-surge ng downloads at gamit ng ating eGov app.
0: Well, Yusek, ASEC, kumamantaki mo, napakaswerte ng henerasyon na ito kasi nung ako'y nagsisimula maghanap ng trabaho noon, grabe ang pila, ang kalbaryo pag kumukuha ng NBI clearance. Sa haba ng pila, pagkatapos pagkakuha mo ng NBI, meron ka pang hit, maghihintay ka pa ng ilang araw. Pero maganda nga na mabilis na yung proseso ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka na kumuha ng NBI clearance. Pero ito, Yusek, nito mga nakaraang buwan, may nagkaroon kayo ng ilang service interruptions itong app. Itong eGov PH app, dahil nga po sa pagdami ng mga users dahil sa surge. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DICT para po maiwasan ito? At para maibalik yung ibang serbisyo?
1: Number one po ay tuloy-tuloy po yung optimization na ginagawa natin. Ibig sabihin, pinapagaan natin yung mga sistema at ginaguide din natin yung mga ibang agency kung paano gawing mas lighter yung kanilang mga operation. Siyempre, number two, nagipag-ugnayan po kami sa DBM dahil nga ngayon aware na sila yung massive usage talaga ng ating eGov app. Laking tulong po, no? Nagipag-ugnayan po kami kay Sec Kim at sobra pong laki ng tulong po na ginagawa nila ngayon at pinaparady lang po yung ibang mga documentation para po sa mga dagdag budget natin, especially sa cloud services. At magkaroon na rin po ng tinatawag po na transfer of responsibility sa ibang agency. Kasi alam mo, Joshua, 3,000 na server, kami po ang nagmamanage siya at nagbabayad niyan sa cloud services. Ibig sabihin, hindi lang DICT po ang binabayaran namin, pati yung mga iba-ibang agency. So, ang plano natin ay ilipat na sa kanila yung ibang mga responsibility para po masikaso naman namin yung aming sariling mga pangangailangan. Sa ngayon kasi, 95% ng binabayaran naming cloud services ay napupunta po yan sa ibang mga agency. So, ito po yung mga strategy natin para po ma-unleash at magkaroon tayo ng mas maayos na sustainability para po sa ating 28 platforms ng e-government. Tatandaan natin na ang eGov app isa lang sa 28 na platforms na na-launch po natin sa DICT eGov.
2: Okay. Yeah. Talking about agencies, ano, kumusta naman po yung compliance ng mga local government units sa eGov PH app? And ilang local government units na po yung connected dito?
1: Ayan, magandang tanong yan, Sec. Irene. Minsan, pinag-uusapan lang natin yung eGov app, pero nakalimutan natin na meron tayong another platform na nilaunch natin noong 2023. Mm. Ito yung tinatawag na ELGU naman. Mm. ELGU. At dati, nasa 200 lang yan na LGU ang aming natutulungan. Pero alam nyo kung ilan na ngayon? Nasa 1,000 na mahigit na. 1,058 LGUs na ngayon ang gumagamit ng ating tinatawag na ELGU system. Ito yung application ng business permits, civil registry, mga certificates, mga construction permit, sanitary permit, working permit. No-automate na rin natin yan. Mm-hmm. Para sa ganon, hindi lang po national government services ang ating binabandera sa digitalization, pati local government services, nasa eGov na din po.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Yusek, from your perspective, since ito digital na yung mga proseso na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan, paano po sa tingin ninyo matutulungan yung pag-alis ng mga red tape, kasi mga minsan itong mga business permit, yung ibang mga dokumento na kailangang iproseso para sa negosyo, minsan nagagamit ng mga pixel.
1: Kaya nga po, pag pinopromote natin yung tinatawag na contactless, sabihin, bahay ka na lang, wala ka ng kausap na tao, mawawala talagang red tape talaga. Mm-hmm. Hindi lang pila ang mawawala dito, pati yung possibility ng red tape. Kasi wala nang singit-singit sa pila, wala nang pakiusap, di ba? Yes. Kung kaya mo namang gawin pala yung transaction on your own without someone else to help you, kasi pinasimple natin, ginawa natin online, bahay ka na lang. So talagang ito yung goal talaga natin na mawala na po yung red tape sa mga government transactions.
2: Okay. Yes. Tama, no, yung nabanggit nga ni Yusek na contactless and paperless government transactions. Yusek, nabanggit nyo nun na pati na yung access academic records gaya ng mga diploma, pati yung mga ibang school records,
0: yes,
2: ano, ay kasama na rin dito. Ano na po yung update dito, Yusek?
1: Nakalimutan ko banggitin kanina kasi hindi ko nasabi lahat ng mga new features ng ating eGov app. Nagtulong-tulong po ang maraming government agencies, no, nagdagdag ng mga features. Isa pong nadagdag yan, Asik Irene, at yung tinatawag na CHED eCab. Itong electronic eCab po ng CHED. Naka-integrate na yan po ngayon sa ano, sa eGov, no, para po sa application mo naman ng diploma saka transcript of record. So, ito po yung sabay-sabay na ang ganda ko ng participation at cooperation ng mga government agency, kasi nakita nila na kapag pumunta ka sa eGov, hindi mo na uulitin pa yung mga submission mo ng document, pangalan mo, signature mo, biometrics mo. So, na-simplify natin yon. Mm-hmm. Kaya napakadaling mag-integrate. Isa po ang CHED eCab ngayon ang naka-integrate na sa ating eGov. Diploma
2: nice.
1: At saka transcript of record.
0: Okay. Well, napakagandang balita nito, Yusek. Mm-hmm. Pero paano naman yung mga nasa probinsya? Kumusta po ang efforts ng DICT para masiguro na abot sa kanila yung eGov PH app?
1: Well, sa ating datos, nasa 80% yung may access na sa internet at nasa 20% more or less yung mga wala pang access sa internet. Kaya ang DICT po ay naglalagay po ng mga free Wi-Fi services, no, sa mga public places like yung mga public school, yung ating mga barangay hall. So, hanapin nyo lang po yung meron pong signage na may nakalagay na free Wi-Fi, no? Yung Wi-Fi for All project ng DICT. Pupunta po kayo doon, mag-connect lang kayo. Yung talagang walang-wala naman talaga. Okay, meron tayong another project. Ang pangalan po nito ay eGov Servicio Center naman. Ito naman yung physical one-stop shop version naman ng eGov app. Yung eGov app natin, ito yung tinatawag na online one-stop shop. Yung bahay ka na lang. Digital po ito. Pero yung eGov Servicio Center naman, pinagsama-sama natin sa isang lugar naman yung mga government services. Meron tayong dalawang location ngayon, Joshua. Mm-hmm. No? Meron tayong Cebu, saka San Juan. Mm-hmm. Kaya pag pumunta ka po sa eGov Servicio Center, nandun po lahat ang government services. So kahit wala ka pong digital, wala kang connectivity, or wala kang cellphone, lulusob ka lang po sa ating eGov Servicio Center, physical ka naman pong ia-assist ng napakadaming government agencies natin.
2: Okay. Yusek, ang target po natin, ano, actually, target ito ng DICT na ma-achieve nga ang 60 million users nitong eGov app natin by 2028. Alam ko, Yusek, malapit na po natin ma-reach yung target na yan. But ano pa yung iba natin mga strategies upang kamit natin sa lalong madaling panahon itong target na ito?
1: Naku, yung unang target nga, 30 million users lang noong 2028, di ba? Eh, kaka 2026 pa lang, 50 million na tayo. Users tayo sa Ego. So, kung tuloy-tuloy yung ganitong klase ng word of mouth, we don't even promote the Ego of Joshua. Talagang, kasi yung ibang mga citizen, kapag nakita nila yung OBIR, team number nandun na, driver's license nandun na, NBI nandun na, nagpupusa social media eh, sila mismo yung nagpo-promote ng Ego. So kung tuloy-tuloy yung ganyan ng downloads natin na 80,000 to 100,000 downloads every day, naku, baka hindi lang po 60 million po ito. So ang estimation natin, around 70 to 80 million po yung inaasahan natin, basta tuloy-tuloy po yung ganitong kadaming nag-download araw-araw.
0: Okay. Well, Yusek, since dumadami yung mga tumatangkilik, mas prone din to sa mga oportunista sa ating mga kawatan. So, kumusta yung ating seguridad?
1: Sa awa ng Diyos po, ay wala pa naman tayong hacking sa Ego. No? Dahil po, yan po yung priority natin. Number one, in-encrypt natin yung data. Diba? Para kahit ma-disclose yan, walang silbi yung datos.
0: Okay.
1: Number two, ay naglagay ng mga layers of security. So, meron po tayong Cybersecurity Bureau na talagang sila po yung nangangalaga ng ating mga security. Number three, ang data po ay wala sa amin, wala sa Ego. Kanya-kanyang agencies pa din ang nangangalaga ng data pa din. Akala ng citizen ay unified siya. Sa mata ng tao ay, ang galing, parang isang app nandun lahat. No? Pero ang ginawa natin, kanya-kanyang responsibilidad po yan ng datos. Pag nag-click ka ng PhilHealth, PhilHealth po ang nangangalaga niyan.
0: Okay.
1: Pag nag-click ka ng Pag-ibig, Pag-ibig po nangangalaga niyan. And so on and so forth. So ganun po yung architecture ng ating EGOB app in terms of security.
0: Okay, that's good to hear. Mensahe niyo po, Yusek, sa ating mga kababayan para mas lalo pang tangkilikin itong EGOB PH app.
1: Well, alam naman natin as Filipino, no? At dati, pag sabi mong gobyerno, automatic ang mindset natin, ako, magulo yan, komplikado yan, mabusisi yan, may pila yan. Lahat ng reklamo nandun, no? So, napakaliwanag po ang bilin ng ating mahal na Pangulo na dapat pag government services madali, kumbinyente, efisyente. So, tanggalin ang pila, tanggalin ang corruption, tanggalin ang red tape. So, ang EGOB office po ay hindi po tumitigil para po maglagay pa ng mas maraming services. So, inanyayahan po namin ang ating mahal na mamamayan na subukan at gamitin po, no? Ang EGOB. So, hindi lang po EGOB Super App ito, yung ELGU natin, yung Digital National ID natin, at yung iba-iba pang mga services na nilaunch natin, like yung ENGA, ELGU, and other services. Gamitin po natin yan para po hindi lang po pampadali ng government services yan, para naman masabit natin, no, na for the first time, nakapadali na.
0: Okay. Sorry, pahabol lang, Yusek. Wala, para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, walang tatawag sa kanila na magpapanggap, kasi yung mga natatanggap tayo, mga reports na nakaka-receive ng text messages na sila ay empleyado o from EGOV, PH app, wala pong ganon, Yusek.
1: Wala pong ganon. Wala pong empleyado kami sa EGOV or to any other agency na tumatawag para i-reset yung account mo or mag-download manually ng EGOV. Wala pong ganun. Scam po yun. So, kung gusto niyo pong i-download yung EGOV, pumunta po kayo sa Apple, saka Apple Store, App Store, saka po Google Play, para doon niyo po i-download ang EGOV.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, e-government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT.
0: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. To tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ating alamin kasama si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng DOSD FEVOX Mayon Observatory. Dr. Alanis, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyo at ating mga tagapanood.
0: Sir, ano po ang pinakahuling assessment ng FEVOX sa naganap na Pyroclastic Density Current o PDC sa Miisi Gully ng Mayon Volcano at gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng bulkan?
1: So, briefly lang po, for the past 24 hours, pag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 24 na volcanic earthquakes, kasama po dyan yung SHAM or 9 na volcanic tremors. Ito po yung mga lindol na tuloy-tuloy, you know, na umabot po ng halos 48 na minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 311 na rockfall events at dalawa nga po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga uson. Kasama na po dyan yung dalawang nangyari kahapon, yung mga bandang alas 5:30 at alas 6 ng gabi. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
2: Okay. Dr. Paul, batay po sa inyong observation, ano yung naging dahilan ng pagbuo ng PDC na umabot nga po ng humigit kumulang 2 kilometro dito po sa southwestern slopes ng Mayon?
1: Well, fortunately, wala naman pong pagputok o pagsabog na nangyari kahapon. Ganun pa rin po yung pinagmulan itong pyroclastic density current or uson kahapon. Ito, mayroon tayong malaking tipak ng lava flow na nahulog or bumagsak. At ito ngayon yung pinagmulan itong dalawang uson kahapon. Pareho lang po siya sa nangyari noong May 1 na kung maalala niyo po, ay meron din malaking pyroclastic density current or uson na nangyari. Pero fortunately again, kahapon, 2 kilometro lamang yung itinakbo niya mula sa crater ng volcano.
0: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano po itong naitalang lava effusion at collapse-fed PDC sa kasalukuyang aktibidad ng bulkan? May indikasyon po ba ito maaaring lumalapan sitwasyon?
1: Right now, yung estado ng Mayon Volcano, bagamat medyo nabawasan na yung mga minor strombolian activity o yung mga maliliit na pagputok na nangyayari gaya nung nakaraang linggo, pero patuloy pa rin yung paglabas ng lava as evidenced by yung ang 311 na rockfall events at kasama na diyan yung lava effusion collapse based na pyroclastic density currents kagaya ng kahapon. Unfortunately, dahil sa dami ng mga patuloy pa rin yung mga volcanic earthquakes, especially yung mga volcanic tremors plus based on our ground deformation monitoring, patuloy pa rin yung pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang volcano. Sabihin po nito, bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
2: Yes. Sir, kasabay po ng nangyari nga na PDC, mayroon din po bang naitalang pagbabago sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, gayon din sa ground deformation o iba pang monitoring parameters?
1: Sa ngayon po, yung kung ano yung nakikita natin nung nasimula itong pag-aalboruto ng Mayon noong January 6, ganun pa rin, ganun pa rin ang estado niya. Abnormal pa rin, masyado pa rin marami yung mga sulfur dioxide na ibinubuga at meron pa rin tayong pamamaga ng bulkan, which indicates na patuloy yung pag-akyat ng magma. At ito nga, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung paglabas ng lava sa bunganga o bibig ng vulkan.
0: Okay.
1: Sir, bagamat yun nga, medyo mababa yung possibility na magkaroon ng pagsabog, pero hindi natin inaalis yun. Pero yun nga, patuloy pa rin yung paglabas ng lava and unfortunately, maaaring magkaroon pa rin itong mga gusto na ito na dutulot ng ngayon nga, yung pagtipak ng lava flow.
0: Okay. So, since nabanggit mo nga, sir, na patuloy nga po itong paglabas ng lava, may posibilidad po bang umabot ang pyroclastic density current sa mga lugar na nasa labas po ng 6-kilometer permanent danger zone kung magpapatuloy o lalakas pa itong aktibidad ng bulkan?
1: Sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Bagamat, yun nga, yung pinakamalaking PDC or Uson na nangyari noong May 1, around 5.5 kilometers lang yung haba niya. So, nasa loob pa rin ng, ano, ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung kahapon naman po ay nasa bandang 2 kilometro lamang yung haba. So, based on this, ano, yung sa nakikita namin, mukhang hindi naman po siya lalagpas doon sa, ano, doon sa 6 kilometer na boundary.
2: Yeah. Director, Dr. Paul, sorry, nabanggit niyo po na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. Pero may mga indicators ba na mahigpit na binabantayan ng FIVOLCS na maaaring magresulta sa mas mataas na alert status?
1: Ngayon po, yung nakikita natin, similar sa ano pa rin, yung nagsimula itong pag-albruto ng Mayon noong January. Ito yung tinatawag sa science na steady state. No? It is neither escalating nor is the situation ano de-escalating. So sa ngayon po i-maintain pa rin po natin yung ano yung alert level 3 sa paligid ng Mayon volcano.
0: Okay. Sir, kumusta din po namin yung inyong koordinasyon ng VIVOCS sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para pumatiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid o malapit sa bulkan?
1: Patuloy pa rin naman po yung coordination natin. As a matter of fact, ako, for the past week na meron na tayo nakapag-attend po ang PBOX ng Disaster Coordinating ano Councils yung second quarter DRM council meeting, full council meetings. And of course po, yung PBOX pa rin po is patuloy yung pag-monitor ng situation, including po yung of course yung ito nga dahil nag-declare na ang pag-asa ng tag-ulan, binabantayan na natin yung ano yung ito naman ngayon yung problema, maaaring magkaroon naman ng lahars. So sa ngayon po patuloy yung mapping ng ating mga ano ating mga geologists sa Mayon Volcano. Itinan natin yung saan lumapo, gano'ng karami yung mga volcanic deposits. Plus, nagkasagawa na rin kami ng mga computer simulations kung saan po possible na pumunta yung, ano, yung mga lahar deposits.
2: Well, and with that, Dr. Paul, mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Bicol region.
1: Yes po. So right now po, ang Mayon Volcano is still at alert level 3, bagamat

0: Po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Paul Alanis ng DOST, ng FIVOX Mayon Observatory. Samantala, sa ibang balita, mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang pagbabantay sa mga palengke. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Department of Agriculture sa ilang palengke sa bansa para masigurong hindi sasamantalahin ng ilang tindahan ang presyo ng mga bilihin. Bagamat pabago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kabilang sa ininspeksyon ang Dagonoy Public Market sa Maynila, Commonwealth Market at Muñoz Market sa Quezon City, New Marulas Public Market sa Valenzuela, City Taguig People's Market sa Taguig City, at Alabang Central Market sa Muntinlupa City.
1: Samantala, marangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education sa iba't ibang pampublikong paaralan sa ating buong bansa. Layo ng programa na maglinis, magayos, magtanim at magtulungan sa mga eskwelahan. Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa June 8. Hinihikayat ng Education Department ang mga estudyante, magulang, alumni, guro at volunteers na makiisa at ipakita ang diwa ng bayanihan. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5.
0: Samantala, sa iba pang balita, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, kung saan kasama ang mga pagsisikap sa pinaigting na kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sinabi naman ng U.S. State Department na muling tiniyak ni Rubio ang commitment ng Estados Unidos na isulong ang Luzon Economic Corridor at paghahanap ng paraan para tugunan ang problema sa enerhiya sa rehiyon. Ayon pa sa Malacanang, binigyan din sa pag-uusap ang matatag na alyansa ng dalawang bansa at ang nagpapatuloy na kooperasyon kasabay ng 80 taong diplomatic relations at 75 taong alyansa. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare Development, ako po si Assistant Secretary Ivy Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib-puwersa.
4: mula sa mga training.

0: para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Aryan Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
5: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, unang araw ng Hunyo, June 1, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio. At syempre, maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan, 918 AM. Available ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones at iPhones. Available po yan ng libre mula sa App Store at sa Google Play. At ngayong araw po ay makakasama po natin mamaya no ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics, si Coach Joel Derriada, na siyang gumabay din no during the palarong pambansa para game. Siya yung nagsilbing technical director no para sa lahat po nung ating mga nilarong para games sa Agusan del Sur. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na para sports muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Siyempre, gusto po natin unahin ang naging matagumpay na kampanya ng ating Philippine Para Swimming Team mula sa World Para Swimming Series Fuji Shizuoka 2026 na ginanap sa Japan. Sa unang araw pa lamang po ay naging matagumpay na ang pagsisimula ng campaign ng ating Philippine Para Swimmers. No? Pinangunahan ng ating Paralympian na si Angel May Autumn ang kampanya ng Pilipinas nang siya po ay magwagi no, ng bronze medal mula sa Women's 50-meter butterfly event. At ang kanya naging oras ay 46.52 seconds. Ang nag-uwi ng gold medal dito ay taga-Colombia, si Sara Vargas Blanco, na mayroong oras naman na 35.53 seconds. At yung nag-uwi ng silver ay ang Japanese na si Ann Nishida, na mayroong oras naman na 37.38 seconds. Kasabay po ni Angel Autumn sa unang araw ng aksyon ay yung ating World Championship debutant na si Raymond Adefuin. For Raymond Adefuin, isang bronze naman yung kanyang nilangoy mula sa Men's Youth 50-meter Butterfly Event matapos siyang magposte ng new personal best time na 34.31 seconds at binura yung kanyang previous PB na 35 seconds. Ang nag-uwi ng gold medal dito sa Men's Youth 50-meter Butterfly ay taga Uzbekistan si Sardir Bakhtiyorov no, na mayroong oras po na 31.37 seconds. At yung nag-uwi naman ng silver ay si Santiago Leon Prada na mayroong oras na 32.39 seconds. Yung ating Paralympian na si Gary Behino ay sumabak din sa aksyon sa unang araw at siya po'y tumapos naman na pangalawa doon sa men's S6 50-meter butterfly B-final. Pero yung second day no ng tournament dito actually no yung pinakamatagumpay na naging campaign ng Pilipinas dahil dito po nilangoy ni Angel Autumn yung gintong medalya mula sa women's S5 50-meter backstroke A-final. Ang kanya naging oras 47.89 seconds. So talaga namang very successful campaign ito for Angel Autumn dahil ito yung kasunod ng kanya na unang bronze medal no sa day 1. Again, itong latest achievement ni Angel, 1 gold and 1 bronze, same ito doon sa kanyang pinakitang performance from last year's Fuji Shizuoka series no. At sa same event, dito niya nakamit itong ginto at isang bronze medal. Samantala, yung iba pa po nating mga Paralympians, Ernie Gawilan, Gary Behino, nag-compete din sila dito sa okasyon at nagawa po nilang pumasok no or pumwestong pang-apat at at panlima doon sa men's 400 meter freestyle B final. Ang naging oras si Ernie Gawilan 5:08.73, habang si Gary Bihino naman ay naglista ng 5:34.88. Si Raymond Adefuin, yung isang event niya pa no, na nilangoy dito ay ang men's 100 meter breaststroke A youth final no, at dito po nagawa niyang umabante dun sa finals pero tumapos no na pang-7 at ang kanya naging oras ay 1:38.81. Yung Hong Kong swimmers yung nagdominate itong event na to with Chi Kyung Choi na nanalo ng gold in 1:11.75. Kasunod niya, Wing Long Hong na mayroong oras na 1:11.05. At si Wang Pok Mak ang nakakuha ng bronze in 1:16.22. So, yung other results pa rin no, nung ating mga Filipino para swimmers dito sa World Para Swimming Series, no, including yung naging resulta ng campaign ni Ariel Joseph Aligarbes. Si Aligarbes ay pumwestong panglima mula sa men's 100 meter backstroke A final at ang kanya naging oras ay 1:03.68. Yung naging second event ni Ariel Joseph Aligarbes was men's 100 meter butterfly A final at dito naman siya po ay pumwestong pang-8 out of the 8 entries. Ang kanya naging oras 1:03.76. Another youth swimmer natin at debutant no dito sa okasyon, itong si Rick Daniel Pasadilla from Iloilo. 13 years old lamang po ito. Pero ang kanyang tinapos no mula sa kanyang men's 100 meter backstroke youth final ay ito pong number 8 po siya no mula sa men's 100 meter butterfly youth final no, at siya rin po ay lumangoy doon sa 100 meter backstroke youth final at dito naman ay halos nakapupuesto na sana siya sa bronze no, pero pumanglima itong si Rick Daniel Pasadilla, ang isa po sa ating promising para swimmer no. Again, itong World Para Swimming Series no ay bahagi po ng build up no ng ating Philippine Para Swimming Team papuntang Asian Para Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. May mga nag-qualify na po tayo diyan na pinangunahan nga po ni na Angel Autumn ng ating mga Paralympians, Ernie Gawin, Gary Bihino, pero of course kailangan pa nating ma-confirm no with coach Tony Ong kung sino-sino pa, kung yung naging time ba rito or yung naging bronze medal nitong si Raymond Adefuin, sasapat ba yon para siya po'y makarating sa Asian Para Games at makapag-debut sa darating na October. So yun po yung ating malalaman sa mga susunod na araw. Inaantay rin natin syempre no yung pag-uwi rin ng ating Philippine Para Swimming Team. But again, congratulations sa lahat po ng ating mga national para swimming coaches, Coach Tony Ong, Coach Brian Ong, si Coach Madjoni Pulumbarit, of course pinangunahan po yan ng head ng delegation si Ma'am Milet Santiago Buno. Ano, congratulations po sa lahat. Samantala, let's go to Para Taekwondo. Pasok na para sa paparating na Aichi, Nagoya Asian Para Games yung ating Paralympian na si Aline Kiano Ganapin. Ito yung matapos yung kanya naging silver medal performance from the 11th Asian Para Taekwondo Championship na ginanap po sa Ulaanbaatar, Mongolia. Ito po ay nagsilbing qualification no for the Aichi, Nagoya Asian Para Games. At itong silver medal ni Aline Ganapin ay ito yung kanya naging ticket no para makapag-sell yun ng pwesto para sa paparating na okasyon. Currently, number 20 sa world mula sa men's K44-80kg itong si Aline Ganapin. Ang nag-uwi po ng gold medal ay isang Tokyo Paralympic silver medalist at 3-time world champion na si Madi Purnama ng Iran, habang bronze medalist naman itong taga-Uzbekistan si Otabek Amotov no. So again, ang coach po ni Aline Ganapin si Coach Gershon Bautista no, at sa kanilang pagbabalik Asian Para Games sa darating na October, ang kanilang asam mahigitan na officially no ni Aline Ganapin yung kanyang first round loss from the games. Nangyari yon during the Hangzhou Asian Games no na ginanap po noong 2023. Samantala, dito naman latest mula sa National Council on Disability Affairs. Marami pong mga programa ang NCDA para sa mga PWD, hindi lamang po sa mga atleta, but of course, sa whole community po ng persons with disability. Una na po dyan, yung kanilang caravan or care van beneficiaries in Albay ay nakareceive po ng initial therapy support from the NCDA. 61 children with disabilities in Albay ang nakatanggap po ng 2,400 pesos each last May 26, 2026. Ang first wave po ito ng therapy assistance under the government's care or caravan program. No, ito po ay joint pilot project ng National Council on Disability Affairs, NCDA, at ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, gaya na rin ng provincial government ng Albay. Ang programa ay nakadesenyo, no, to streamline access to specialized healthcare. Program provides consecutive funding for occupational, speech, and physical therapy. No, and cover po nito yung first 5 months followed by 6 months from the Albay Provincial Government before local government units permanently absorb the care into their local rehabilitation programs. So, napakagandang programa yan, no? Again, 61 children with disabilities mula sa Albay, yung nakatanggap po ng 2,400 pesos each, no, na assistance, no, sa kanilang mga therapy, no? Kinakailangan po yan. Yan po ang pinakamahal na gastusin, no, sa isang pamilya or sa isang magulang na mayroon pong PWD yung kanyang anak, or usually merong mga speech problems, ganyan, dito po yan papasok. Again, yung second update natin from the NCDA ay ito pong NCDA, National Council on Disability Affairs, ay nakipag-partner with the Philippine Trade Trading Center or PTTC para sa pagkakaroon, no, ng free business development training programs for persons with disabilities and organizations of persons with disabilities. And para tulungan, no, ang NCDA na makapili, no, ng priority courses para sa pilot run, ay nagkaroon po sila, no, or nag-upload sila noong link doon sa official survey na mayroong https://tinyurl.com/pttctraining. So diyan, syempre makakatulong yan, no, yung kanilang survey para sa, so kung ano ba yung mas okay, mas maayos, no, na mga course na maaari po nilang offer dito sa sinasabing ang free business development training programs for persons with disabilities. And lastly, from the NCDA, dahil ang kalusugan ay karapatan ng lahat, sa ilalim ng Philippine Disability Decade Plan 2023 to 2032, isinusulong ang kalusugan at kagalingan na magkaroon ng mas inklusibo at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa persons with disabilities. Layo na itong programa na yakin ang mas maagang suporta at mas komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipinong may kapansanan. Sa isang tunay na inklusibong lipunan, dapat all may karapatan, dapat all may serbisyong abot kamay. Ayan, napakaganda ng programa ng ating NCDA, no, para sa mga persons with disabilities. Samantala, ang ating oras 1:14 p.m. magbabalik pa po ang Para Games Hour.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: At nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng via Facebook TZSR Sports Radio. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 kHz sa inyong AM band. At syempre, live na live po tayo mula sa ating PTV partner, free-to-air channel PTV4, digital channel Afford the Box Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29. So, tumutok po kayo, makinig, no? At syempre, manood, no, dito sa ating Para Games Hour. Every Monday po ito dun sa ating mga new listeners at new viewers. So every Monday, 1 to 2pm. Again, ito, sa ating pagpapatuloy, puntahan naman natin yung latest foreign para sports, no, mula sa ating Paralympics.org. Ito na, handang-handa na ang Los Angeles sa pag-host ng 2028 Paralympic Games. At mula po sa official website, no, ibinahagi po nila yung game schedule na nakaschedule po ng August 15 to 27, 2028. Ito yung first time na mag-host ang LA or Los Angeles ng Paralympic Games, no? Ito po ay since 1948. So, according dito, ang target nila, the largest Paralympic Games ever. Record-setting 560 medal events, the most since the Seoul 1988 Paralympic Games, 23 sports across the 20 venues, no, and 7 competition zones ang paggaganapan, no, nitong week-long or 9-day tournament, no. Again, mahaba-haba pa, pero syempre, no, meron na ring mga naka-release, may mga ine-expect din tayo, no, na mga new or yung mga events, no, na magde-debut, first time na lalaruin sa Paralympic Games, including yung paraclimbing, ayan, included po yan sa mga games, no, na first time lalaruin dito sa okasyon. Ang Paralympic Games, every 4 years yan, counterpart yan ng ating Olympic Games. No. And syempre, ang mga bida dito, yung ating mga para-athletes. No. From the previous years, no, the most successful campaign po natin, no, matagal-tagal na since the last time na nanalo ang Pilipinas ng Paralympic medal, no. It was in 2000, the first time na nanalo tayo ng bronze, courtesy of our powerlifting Paralympian, Miss Adeline Ads Dumapong, no. 2000 po yun, 2000 sa Sydney, Australia. Nasundan siya 2016, no, sa Rio de Janeiro, Brazil, courtesy of our late para table tennis player na si Josephine Medina. And since then, ay hindi pa nasundan. So matagal-tagal na yung inaantay natin, 10 years from 10 years, so pagdating ng 2028, no, 12 years yung posibleng ma-break na, no. Kung kaya naman dun sa ating mga update, yung ating mga sinusundan, Asian Para Games, mga qualification, yun yung journey, no, na pinaghahandaan ng ating mga para athletes. Again, bukod dun sa para climbing, yung ibang sport pa na magde-debut ngayong season na to or ngayong edition na to sa 2028 ay yung para table tennis, kung saan magkakaroon magkakaroon ng One New Women's Event para triathlon, One New Women's Event din po, at sa para swimming ay New Relay Event para sa athletes with intellectual impairments. Usually ito yung mga S14, no, classified sila na S14. Ito yung mga II athletes, no. So saan nga ba makikita, no? Or sabi pa dun sa website, no, most Paralympians competing in history and improve gender parity, no. So inaasahan women athletes or para athletes ay tinatayang mayroong 45%, no, ng athlete quota places, no, up to 42% sa Paris 2024. So mas mataas yung inaasahang number ngayon, no, or percentage ng women para athletes, no, na participation dito sa edition na to. At yan po ay posibleng manggaling, no, sa mga events gaya ng para archery, bosha, para judo, para powerlifting, para table tennis, at para triathlon. So again, ano-ano ba yung mga games naman nalalaruin, no, bago pa man yung official opening ceremony ng August 15, 2028. So nandyan po yung wheelchair rugby at yung bosha, no. So 2 days before the opening ay lalaruin na yung mga preliminary games for the wheelchair rugby, at yung bosha naman 1 day before the opening, no. Dito naman ay sisimulan na agad. So again, inaasahan yung distribution ng tickets, bagamat matagal pa, bagamat mag-aantay pa tayo kung sino-sino yung mga ipapadala ng Pilipinas pagdating dito. Pero by 2027, no, ay magkakaroon na ng ticket sale, no, for the LA 2028 Paralympic Games. At yan po ay will be handled by the AXS at ng event team, no. So for more details, maaari po kayong bumisita sa paralympics.org, at doon latest yung kanilang mga news releases, no, patungkol sa ating mga para sports. Samantala, ito another foreign update natin, no, mula naman sa Mexico. Nagsa-celebrate po ng new chapter ang Mexico, no, para sa para ice hockey sa Latin America, no. Ito po ay sinasabing significant milestone para sa para ice hockey, no, sa Latin America, na ginanap po, no, sa Mexico last week, no, kung saan ito po'y dinaluhan ng mga Paralympic medalists from Canada and US, no. First ever World Para Ice Hockey Development Camp ang ginanap dyan last week, no. So again, this is another development para sa sport na para ice hockey, no. And dito, with that participation, for sure in the coming years, no, ma-i-include na rin po yan, no, sa Paralympic Games. Yan po yung ating mga aabangan in the next years to come, no. Samantala, check your time, it's 1:24 PM. Sa ating pagbabalik, hihimayin po natin ang mga naging resulta sa palarong pambansa Para Games. Magbabalik pa po ang Para Games Hour.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
15: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Congratulations and wishing a 40th anniversary, no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
17: Hello po, ako po si Angel May Autumn.
18: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
17: Nagpapasalamat po kami sa pagsuporta po ninyo sa mga para-athlete. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
18: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa para-sports dito sa Pilipinas.
17: Happy 40th anniversary Sports Radio!

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik ang Para Games Hour. At this point, agad po nating i-welcome si Coach Joel Derriada, ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics Team, at the same time ang nagsilbi bilang tournament director sa ating palarong pambansa Para Games. Welcome to the program, Coach.
4: Yes, good afternoon, Miss Ayang. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig at tagasuporta ng Sports Radio.
3: Yes, of course. First of all, congratulations po, Coach Joel Derriada. Nakita natin, very impressive ang number ng naging participation para sa ating Para Games. So, your initial opening remarks muna after that ilang araw na aksyon, no, mula po sa Agusan del Sur.
4: Yes, I can say that the Palarong Pambansa Para Games is very successful for this itong 2026. Alam naman ng lahat na Palarong Pambansa Para Games consists of four different para sports. Ito yung para athletics, para swimming, goalball, and boche. Maraming nag-participate, mas maraming ngayon compared to previous Palarong Pambansa Para Games. Katatapos lang ka, back to home base tayo, no? And maraming masaya, 17 out of 18 regions ang sumalit, ang lumahok dito sa Para Games.
3: Wow, impressive number, no? Imagine, sa lahat pala ng mga region, merong mga entry for the Para Games. Samantala, bukod dun sa four na para sports na na-mention nyo, Coach, tama ba nilaro din yung sitting volleyball at table tennis?
4: Yes, we had an exhibition game for sitting volleyball and para table tennis. Ito ay kasi our NSA, the Philspada is recommending na to add more para sports for the Palarong Pambansa Para Games. And kami ng exhibition game just to showcase, na ipapakita sa ibang regions kung how the sport is played, lalo na yung para table tennis and sitting volleyball, kung ano mga disability students with disabilities ang kailangan lumawak dito. Kaya nagpakita tayo yung national team natin, pumunta doon mismo sa Agusan del Sur to showcase, pinakita how it is played and very successful. Maraming nanood and maraming natuwa at maraming gustong sa first unlike gustong sumali, gustong subukan. Yeah.
3: Yes, Coach, nakita ko dun sa Para Games medal tally, yung Region 6, Western Visayas, yung nag-dominate, no, ng palarong pambansa Para Games. 21 gold medals, 25 silver, at 15 bronzes. Pumangalawa sa kanila yung Negros Island Region, no, at pumangatlo naman yung Region 4A, Calabarzon. Dito ba sa mga top 3 na to, may mga kinausap ka na bago pa man yung talagang official conclusion nitong palaro Para Games?
4: Yes, tama ka dyan, Ayang Noy. Yan yung top natin sa overall champion for Palarong Pambansa Para Games. Hindi lang sa top 3 na meron kaming mga nakitaan, kundi halos sa ibang regions din, no? Kahit hindi sa top 3, pero may mga potentials na pwede i-train natin para pumasok sa mga national teams ng Philippine team.
3: Paano ba yung proseso, Coach Joel? Masyadong mahirap ba or marami bang requirements, no? Ang just dito lang muna tayo, focus tayo dun sa para athletics. Of course, alam na alam nyo po, ano bang proseso? Paano ba yung recruitment or agad ba posible silang maimbitahan to for our national team? Paano po yun, Coach?
4: Yes, sa atin naman every ano kasi ang NTP, ang national, ang NSA natin, yung PhilSPA, the Philippine Paralympic Committee, every year, every December, nagsasubmit kami ng mga proposal for the next year's team, no? Or members ng national training pool. So, pag nakita natin sila na pag ang talagang ano ng PSE is pag pumasok sila sa bronze medal ng ASEAN Para Games, automatic in-offer natin sila. Meron din naman kaya hindi pumasok pa sa potential na nakikita ng mga coaches na talagang laki ng potential para ma-develop at maano yung atleta. Talagang ginukonsideran natin yan. So dito sa Palermo Bansa, marami. Hindi lang sa laro, kundi sa structure ng kanilang pangangatawan. At, pero dadaan pa rin sila sa panibagong classification. No? Kasi ang national team, merong panibagong classification na sa tamang mga classifiers, idadaan natin sila doon bago natin sila i-recommend for the national team.
3: Ayun, so talagang may proseso, no, kung paano sila bago mahugot, no, sa kanika nilang mga regions. Pero ikaw, Coach Joel, ano yung mga masasabi mong magandang nangyari dito sa palaro para games, no? Specifically doon sa ating para athletics po.
4: Yes, maraming ano, actually, yung mga nag-dominate dito, yung mga naimbita natin last December na Asian Youth Para Games, no? Like sila General Diano, nakakuha siya ng 3 gold medals. Malaking bagay yung pagsali niya sa Asian Youth Para Games, hindi lang siya, pati yung ibang atleta, kasi nagkaroon siya ng talagang confidence, no, sa paglalaro at nagamit niya dito sa Palarong Pambansa. Kaya, hindi na, nagkaroon ng mas magandang challenges, no? Dito sa Palarong Pambansa, yung mga naglaro sa Asian Youth Para Games at yung mga hindi pa naglalaro sa international. Kaya malaking bagay talaga at nag-enjoy naman yung mga batang atleta natin.
3: Yes, matagal-tagal na, Coach, no, na talagang laging may para games, so kapag ganitong nagdiriwang tayo ng Palarong Pambansa. Pero this time, ano yung masasabi natin in-improve nyo when it comes dun sa maybe sa officiating or yung talagang dinouble check nyo pagdating dun sa mga playing venues?
4: Yes, Palarong Pambansa Para Games started in 2009 sa Puerto Princesa version, no. So ilang years na ngayon, pero ngayon talagang inaano natin into international standards, lalo na sa pag-ano ng unang una, importante yung misayang yung classification. Kailangan na sa tamang proseso, although hindi pa natin na perfect yung tamang proseso kasi we have to be to have partners with classifiers, no, national classifiers. So yung PhilSPADA sa panguna ni President Michael Barredo, talagang may program na para dyan na mag-conduct na mga classification seminars or courses throughout the Philippines, every halos kung pwede in every region, para sa lower mid pa lang ma-exercise na nila yung tamang proseso ng pag-classify ng athletes para pagdating sa national or sa Palarong Pambansa and nasa tama na yung mga classification nila. So sa classification pa lang, Miss Ayang, ang pinipilit natin na maging international standard na tayo. At saka pag-render din ng ano, technical aspects of the games, no? Hindi lang sa athletics, sa swimming, sa goalball, no? Talagang at pati sa boccia, talagang international standard ang ginagawa natin. Marami na tayong nabago, eh. Like sa athletics dati, meron tayong standing long jump, tinanggal natin, ginawa natin talagang regular long jump kasi yun naman talaga sa international.
3: Yes, so dun pa lang napakaganda na, no? Local games pa lang, international standard na yung ating sinusunod, no? Para sa ganon, kung sakaling mapunta na nga sila sa national team, mas madali din yung classification. Hindi masyadong malaki yung magiging adjustment, di ba, coach? Pero Coach Joel, meron ka bang pwedeng pangalanan? Sino-sino yung parang posible mong in the near future medyo nakikita nyo na po, no? Posibleng mapabilang po sa team natin.
4: Yes, maraming kasi hindi lang akong coach dito, no. Maraming coaches ko sa para athletics sa andito para mag-scout. Marami, pero lumalabas yung pangalan ni Gian Reliano, yung talagang ano natin, yung sa 3 gold medals niya. Marami pang iba, pero I don't wanna name names muna para hindi sila umasa kasi una-una nga, dadaan muna sila sa national classification. At saka natutuwa din ako, Miss Ayang, kasi yung mga local coaches natin, nagagamit na talaga ang international standard ng mga terms, no? Like terms ng events, ng class, kasi dati, pag terms nila ID, terms sila ng OH, na wala naman yan sa international classification. Natutuwa ako kasi this year, natututo na rin ang ating mga local coaches kung ano ang tamang terms na sinusunod ayon sa World Para Athletics terms. So, nakakatuwa po.
3: Yes, talagang mayroong improvement, may development, no, tayong nakikita over the years. But of course, Coach Joel, dito naman tayo, no, what will be next after ng pag-oversee mo dito sa Palaro Para Games? Agad ba tayong magpo-focus for our Pilipinas Para Athletics? What will be next for our squad?
4: Yes, habang nagkakandak tayo ng Palaro Para Games, tuloy-tuloy yung ensayo, yung preparation natin sa Pilipinas Para Athletics, no, kasi this June 10 hanggang June 21 we will be competing in Tunisia for the Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. Ito ay isang laro qualifier event para sa nalalapit na Nagoya Asian Para Games sa Japan this October. So talagang tuloy-tuloy, kahit nandito tayo, tuloy-tuloy ang monitoring din natin sa paghahanda ng ating mga atleta. Meron tayong 11 athletes na lalawak dito and 4 coaches. Talagang sana tuloy-tuloy na ito at madagdagan yung mga qualifiers natin.
3: Hingin natin yan, no, Coach Joel, no? Sino-sino ba tong 11 athletes natin? Do we have the names?
4: Sa 11 athletes natin, andyan si Jai Philip Arce, Arvijan Areglado, Janil Cañete, yung talagang player from wheelchair basketball na nag-athletics na rin, no? Na maganda rin ang kanyang performance sa athletics. Andyan si Maria Ravinia Carpena, si Edwin Enguito Jr., andyan din si Andre Quizon, si Rocky Logroño, yung ating short stature athlete, no? Si Aliana Nunez, yung ating MVP nung nakaraang palarumbamansa, no? Na 3 gold medals yung athlete with total blindness, no? Andyan si Cyril Lloyd Ongkoy, si Wilson Sante Jr. na nanggaling din sa, at sa Joshua Santos, dalawa sila puro nanggaling sa sitting volleyball na ngayon ay nasa para athletics na. Yun yung 11 athletes na lalawak na isasama natin sa Tunis Grand Prix.
3: Ano, coach, ang naging ano, no, proseso ng pagpili nyo? Bakit sila? Wala tayong narinig ng mga Paralympians, no? Dahil ba pasok na sila for the Aichi Nagoya Asian Para Games?
4: Yes, yung iba pasok na, no? Yung mga kilalang yung kini-consider na pasok na yun. Ito mga ito, based on their performances na papasok sila sa qualifying, no, sa MQS na tinatawag, minimum qualifying standard, but they need to participate in a World Para Athletics sanction competition para talagang formal makapasok sila.
3: Yes, pero officially, Coach Joel, ilan na yung parang masasabi nating assured na yung pwesto papunta sa Asian Para Games?
4: Yes, sa ngayon meron tayong mga 6 to 7 na assured, no. Hindi ko muna mano yung mga names nila kasi hindi pa natin nilalabas hintayin natin yung Filspada ang maglabas ng names kasi hindi naman ibig sabihin na pag nakuha ka na, papasok ka na kasi marami pa rin yung NSA natin at yung PSC, no? May mga 6 to 7 na yung assured, nakakuha ng qualifying assured, pero ito, mataas ang confidence ko na I am very confident na itong sa 11 ito, marami o halos lahat papasok ito sa qualifying. Kasi yes, hindi naman kami magpapadala na alanganin yung ano nila, yung performance nila. Halos itong 11 ito, halos pasok na yung qualifying nila. So, pupunta kami doon for formality purposes na i-ano nila sa isang WPA sanction competition, which is itong Grand Prix nga, para talagang formal na makapasok sila.
3: Yes, and mas napansin natin ngayon, mas maraming bago, sabihin natin, no? Bago ang mga names, no, na kabilang sa ating para-athletics team. Anong ibig sabihin na to, Coach Joel?
4: Yeah, ito, nakikita natin na maganda yung local competition natin. Kasi dati, dahil sa pandemic, yung mga players natin, iisang pangalan, no? Yung talagang may mga sabi nating mga veterano na, may mga edad na sila pa rin. Kasi hindi maganda pa yun masyado ang program natin sa local competitions. Ngayon, since may mga PNPG tayo, may palarong pambansa, yun, nakikita natin na talagang yung transition ng ating mga athletes nandun. Kasi sa ngayon, meron tayong 11 athletes na naging new athletes, di ba? Nung nakaraan, at as ngayon, may panibagong 4 athletes na bagong roster to sa national training pool. So nakita natin ngayon na magandang transition. So napapalitan at dahil na napapalitan yung mga members ng Philippine team sa mga bago. Kaya magandang ang senyales nito na ibig sabihin maganda yung program ng grassroots natin sa Pilipinas.
3: Yes, may improvement at saka ano, no, meron at merong nadidiscover, no, yung ating team. Pero dito sa Tunisia, coach, no, anong mga bansa, mga kumbaga iba't ibang ano din, no, country sa ibang mundo ang makakaharap dito?
4: Yes, marami, actually punong-puno na pagsabihan kami na napakadaming ano, puno na sila. Marami na silang hindi tinanggap. Nakikita ko lang doon na sasali sa Southeast Asian countries, andun yung Malaysia, ang Thailand, andun din yung Vietnam. Yan ay sa mga Southeast Asia. Meron din sa Asia, may mga Japan ako nakita. Kasi nakita ko doon sa entries, no? Madami, may sayang, talagang ano din to, punong-puno din ang itong Grand Prix na ito sa Tunisia.
3: Kailan yung inaasahang alis po ng team natin at sino yung sabihin natin magiging head ng delegation po?
4: Well, aalis ang team sa June 10, no? Ang mag-head, ang magiging team leader then will be Phil Spada, Philippine Paralympic Committee Secretary General Gudi Custodio. Siya po ang mag-head ng team and then I will be the head coach. So, yun po.
3: Ayan, so talagang dito aabangan natin sino-sino yung of course after this Tunisian Grand Prix posible, no? Baka dito na rin ma-finalize sino-sino na yung roster naman natin, no, for the Asian Para Games, diba, Coach Joel?
4: Yes, oo, para ma-finalize na natin after this. Para maka-start na tayo ng talagang 100% preparation for the Nagoya Asian Para Games.
3: Yes, Coach Joel, anong feeling mo dito sa Asian Para Games sa Nagoya?
4: Well, may challenge kami kasi the previous Asian Para Games kumuha tayo ng 1 gold and 1 silver, no? Sa doon. So, every competition, ang talagang target natin is tapapantayan or hihigitan. So, meron tayong challenge but we will always accept the challenge.
3: Yes, yan po ang gusto natin kay Coach Joel, no? Laging handa para sa hamon. But of course, your parting message po, Coach Joel, for sure. Marami kang mga gustong i-mention, no? Mga nagtulong-tulong para sa naging success ng Palaro Para Games. At the same time, yung aalis na kuponan po natin.
4: Yes, patuloy akong nananawagan, no? Lalo na sa public natin na to continue praying for the team at yung mga supporters na hindi naman yung mga tumutulong sa pag prepare ng team, lalo na sa special mention naman yung ating na regular athletes, mga regular coaches natin nakasabay namin na nagtitrain. Marami tayong volunteers kasi na from school coaches na tumutulong din, na lalo na sa Patafa, partner natin yan. eh sa dito sa para athletics, no, special mention din sila na talagang tumutulong, lalo na of course sa walang sawang suporta ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Pato. Talagang all out support, wala kaming wala na kaming hihingin pa, lahat binibigyan niya. Actually, kahit nung naglaro tayo, kahit yung exhibition game sa Agusan, nagpadala din siya ng EMSAS natin, yung medical team, para to make sure na mapapangalagaan ang ating mga members ng national team. Kahit sa local competition, andun ang ating medical team ng Philippine Sports Commission. We really appreciate yung effort ng Philippine Sports Commission. And of course, ang ating NSA, PhilSPADA Paralympic Committee of the Philippines, and yung Philippine Paralympic Committee, no? At talagang support nila na binigyan ng priority itong mga sports na qualifiers for the Asian Para Games. So, kayo, no, yung through the media, talagang napapalawak natin at napapaabot natin sa public ang ating mga preparations. And of course, you have the Armed Forces of the Philippines, kahit partner din natin yan, lalo sa mga coaches. Ayun po. And marami po yung mga ang I understand the MVP group also is supporting the PhilSPADA and Philippine Paralympic Committee. So, talagang malaki na po, marami na pong nagsusupport, tumutulong sa Philippine Paralympic Committee para sa, hindi lang sa preparation for these games, no, kundi sa mga future games.
3: Yes, so talagang lahat po ay nagtutulong-tulong, no, para sa ganun nakikita natin may improvement, may development po ang ating para sports dito sa bansa. Again, maraming salamat po Coach Joel Derriada. Mabuhay po kayo at syempre all the best sa team na aalis po papuntang Tunisia.
4: Maraming salamat Ayang and mabuhay ang Sports Radio.
3: Yes, maraming salamat po. There you have it, si Coach Joel Derriada, ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics team. So talaga naman pong optimistiko si Coach Joel, no, patungkol sa mga posible nating ipadala sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. At syempre, yung kanyang naging overall assessment sa nangyaring palarong pambansa Para Games kung saan 4 para sports ang nilalaro po dito, no, including yung para athletics, para swimming, bosha at yung goalball. At the same time, meron ding 2 demo sports, no, ang nilaro sa para games, no, including naman po yung sitting volleyball at yung para table tennis. At kung pwede po nating i-mention, sino nga ba yung rehiyon na nag-overall champion, no, para sa palarong pambansa para games? At yan po ay nanggaling mula sa Region 6 Western Visayas. Kabuang 21 gold medals, 25 silver at 15 bronzes ang napanaluna ng Region 6 Western Visayas. Pangalawa sa medal standing ang Negros Island Region or NIR na mayroon naman pong 15 gold, 6 silver at 5 bronze medals. Pangatlo ang Region 4A Calabarzon na mayroon namang 12 gold, 13 silver at 7 bronze medals. Pangapat ang Region 8 Eastern Visayas na mayroong 11 gold, 4 silver at 5 bronze medals. Kasunod niyan ang Region 5 na nasa panlimang pwesto or yung Bicol Region na mayroong 7 gold, 7 silver at 5 bronze medals, no? Kasunod ang Region 5, Region 11 na mayroong 6 gold medals, 8 silver at 6 bronzes. NCR, National Capital Region, na mayroong 6 gold medals, 7 silver at 7 bronze medals. And the rest, ayan po sa inyong mga screen, no? Ang top 10 na regions para sa ating palarong pambansa para games, no? And kung gusto po natin i-mention din, syempre, yung ating top athletes, no? Syempre, kailangan din ma-mention natin yung naging top athletes ng para games. At yan po ay walang iba kundi si Lyra Alaina Robles ng Region 4A Calabarzon. Siya po ay nakakuha ng 7 gold medals mula sa swimming event. Again, ito po yung ating top medalists, no, dito sa okasyon. So kasunod itong si Laika, si Jamay Gaor ng Bicol Region from Himanag National High School. 6 gold medals naman yung kanyang nilangoy. So from swimming as well. Another swimmer na si Carl Hilario from Western Visayas ng Kalibo Integrated Special Education Center 4 gold medals, no? Same with Kyle Advincula ng Eastern Visayas na may 4 gold medals din. At syempre si Faye Lawrence Lumogdang, no, ng Ragnors Island Region from Bacolod City National High School na may 4 gold medals din. So dito pa lang, very impressive, no? At impressed na impressed din si Coach Joel Derriada patungkol dun sa number, patungkol doon sa sabihin natin na-improve na, no, na mga in-adopt na rin ng ating mga local technical officials, no? Ang kanyang naging highlight dito, talagang sinusunod nila yung international standards, especially for the classification pa lamang po ng atleta, dahil yun

0: Regional Committee Westland Northeastern Mindanao Regional Committee of NPA. In news abroad, the United States bombed Iranian radar and drone control sites in Iran after Tehran shot down an American MQ-1 Predator drone this weekend. Iran acknowledged launching a retaliatory strike while Kuwait said it was intercepting incoming drone and missile fire. Iran has maintained its chokehold on the Strait of Hormuz in the meantime, disrupting global energy supplies as a fifth of oil and natural gas traded once passed through the narrow mouth of the Persian Gulf. Meanwhile, fighting continues to escalate as Israel extends its occupation of Lebanon beyond the Litani River and as the militant group Hezbollah continues to launch drones into Israel. Philippine Standard Time, it's 1:57 in the afternoon. Matili nga Totok Sports Radio para sa mapinabagong balita tungkol sa laruan at sports. Kung liawas ni Mita Palace at sa magandang hapon sa inyong lahat.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
15: PSC Hour.
14: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
15: PSC Hour.
14: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
15: PSC Hour.
14: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
15: PSC Hour.
14: Sa Sports Radio 918.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. I-discuss natin mga paborito nyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela? Top NBA!
0: Talk NBA.
2: Curry on the go route. Back to Durant. What a play! Draymond Green. Alley-oop. Oh, Iguodala throws it down.
0: Talk NBA. Talk NBA. 918.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Okay, magandang Lunes ng hapon po sa inyong lahat. Sports and Science, wala pa ang ating sparring partner si Jesselide, although andito na po siya sa Manila, pero kailangan muna magpahinga dahil lang pagkakaalam ko ay kanina ng umaga nakarating ang ating partner. Mula po dyan sa Agusan del Sur, nagpunta ng Baguio, ay ng Davao, from Davao ay nagbus going to, tama ba yun? Nagbus going to the airport ng Davao, okay? So, congratulations sa Jess. Natapos na ang palarong pambansa and we're happy na syempre pa. Alam niyo po, ang Sports Radio, we are always honored and pleased na maging bahagi po ng mga ganitong coverages, no? Especially malapit sa puso natin ang palarong pambansa. Dahil when it was revived, that was 1988, no? It was held in Zamboanga, no? I remember that. I was part of the coverage. Kasama natin si Sir Ricky F. Santos. Sino pa ba? Si Edwin Sese, no? Kasama ko yan. Ang saya ng coverage. Nakabarko kami, no? Kaya that was my first taste of palarong pambansa. At talaga napatunayan ko na backbreaking talagang i-cover to. At kami ay tumira pa sa eskwelahan. Nasa eskwelahan pa kami. Pero masaya kami, no? Masaya kami dahil marami kami magkakasama doon na ibang print media, no? Magkakasama kami. But as always, since then po, if I remember right, hindi pa kami nag-absent, no? Sa pag-cover po. Kasi naniniwala kami na ang palarong pambansa is one talent identification na matagumpay talaga. Marami po itong na didiskubre na mga kabataan. And as well, congratulations to all the participants. Yan, gusto nating i-congratulate lahat ng mga regions. Ano po, 18 rehiyon ang nagkita-kita dyan, more than 10,000 athletes ang talaga nagpakita ng lakas, ng talino, ng bilis. Yan, parang at ano na Olympics eh, no? Siyempre pag sport, 'di ba? Tagisan ng talino, tagisan ng bilis. Ano pa ba? Lakas tumalon. Sa basketball, andiyan kumpleto eh. Kaya natutuwa rin tayo, mayroong mga bagong events na kasama na as medal sport like futsal, kasama na yan. And then endemo rito ay karate. Kaya unti-unti po ay nagigising na yung ating mga kababayan na napaka-importante talaga ng sport. Congratulations po sa Agusan del Sur, dyan sa Prosperidad, yung ating LGU dyan. Congratulations po dahil naging matagumpay. Dahil talagang opening ceremony pa lang ay bongga, bonggang-bongga na. At marami pong mga iba't ibang kaparaanan para maiparamdam, no, sa mga delegates ang kanilang pagmamahal. So dito po sa 66th edition ng Palarong Pambansa, mga kapatid, no, 2026, ang National Capital Region ang pinakamaraming naiuwi na medalyang ginto, no? So dito pa lang, kung titingnan po natin ang NCR Metro Stars, yun yung kanilang ano diyan eh tawag, no, ay nakuha nila ang kanilang 19th na sunod na overall championship and 91 gold ang kanilang nakuha, 70 silver and 71 bronze. So 91, 70 and 71 gold, silver, bronze output. And they were able to dominate the school-based championships dito na. Nilaro po ito sa 10 municipalities ng Agusan del Sur. Kaya talagang very challenging po itong i-cover. Alam natin yan dahil much that we wanted to really make, tawag dito, dalin sa inyong lahat yung mga events na yan, dahil wala naman kami tinititigan, wala kami tinitingnan, hindi kaya, ano po. E baka sabihin, ba't isa lang pinadala? May mga reasons talaga sa bawat. Bakit konti? Konti lang po kasi kami, kaya isa lang, pero at least we did our part, no? So yan, ang NCR po, ang Metro Stars ay nakasecure po ng most number of gold medals. Sa secondary level competitions po ay sila rin yung naghari o nagreyna. Meron silang 20 sa swimming, 18 in gymnastics, 9 in athletics, 7 in taekwondo, 3 from badminton, archery and arnis, 2 from pencaksilat and volleyball, and 1 medal apiece or 1 championship or 1 title apiece in tennis, wrestling, weightlifting, table tennis and football. Yan sa secondary sila kasi. So, yan yung pagkakasalansan at pagkakadistribute po ng mga medals doon sa pagkuha ng overall championship ng National Capital Region. Tinawag po nila ang kanilang mga atleta as Metro Stars. So, talagang they live up to their billing as the stars of Palarong Pambansa. Sa elementary level naman po, ang NCR then also emerged on top with 18 gold, 19 silver and 21 bronze medals. Tapos ang Region 4 or Calabarzon, aba ito rin, no, nagpakitang gilas din dito sa Palarong Pambansa, no? Sila po ay rumaranggo na pangalawa. Meron silang kung 91 ang medalya or gold medal ng NCR, ang Calabarzon po ay merong 55 gold, 50 silver and 60 bronze medals. So Calabarzon naman po ang nanguna o naging ikalawa, nasa ikalawang pwesto. Ang Davao came up third with 33 gold, 32 silver, and 35 bronze medals. Ito na, yung pang-apat naman ay Central Visayas. Meron silang 32 gold, 30 silver, and 44 bronze medal. At ang pumanglima po, ang top 5 natin ay Western Visayas. Ang Western Visayas po, composed ng ano ngayon nga, anong lugar, Negros Oriental at Negros, tama ba ako? Baka, ay hindi, mali ako, Negros, ano yun, island yung sinasabi ko eh, no? Kasi naghiwalay na po for the first time, nagkaroon na po tayo ng 18th region for this palaro. Nagkaroon na po ng Negros Island region. Humiwalay na sila, dati kasama nila ang Western Visayas kasi ang parang paliwanag dyan, masyado silang malaki. Kaya pinaghiwalay. Kaya ang nangyari po dito is that ang Western Visayas, andun pa rin naman sila sa top 5, no? With 31, 36, and 45 gold, silver, bronze finish. Yan po yung top 5. Ang host Caraga ay bali pumang-anim, no? 30 gold, 19 silver, and 48 bronze medals. At ito po ay highlighted by their gold medal win sa secondary girls football. Yan. So, in-interview yung coach dito, and ba raw naging sikreto, talaga napakasaya nila, no? Yung itong Caraga na nanalo sila ng gold sa football. Nakita nyo ba yung tao ng football, no? Makikita nyo sa Facebook tsaka sa mga posts namin. Grabe, punong-puno po yung mismong stadium. Umuulan pa yun, ha? Punong-puno. Kasi kami, pa nagko-cover din po kami ng SEA Games, ang kinakatakutan namin na kumbaga maabutan kami sa daan ay pag mayroon pong finals ang football, babae o lalaki. Pag naabutan ka sa daan yan, hindi ka na makakabalik sa hotel mo ng on time. Kasi talagang ibang klase po ang kanilang response sa football. Eh dito rin, napakainit ng pagtanggap po sa Agusan del Sur ng mga tao sa football. So dito ang host Caraga ay naging gold medal sa secondary girls football. Tapos mamaya titingnan natin yung mga ball games. Ano po? Northern Mindanao naman ay pumang-ani. Meron silang 27 gold, 31 silver, and 31 bronze. Habang ang Central Luzon ay nasa pang-walong pwesto, 27, 27, 33. Ang Sok Sargen, ang Zamboanga Peninsula at debuting region, Negros Island region. Meron po ang Sok Sargen na 19 gold, Zamboanga 17 gold, at ang Negros Island region ay meron pong 16 gold medals. Sila po yung top 10 in the overall medal tally. So, congratulations. Alam nyo, yung sabi nga po ni Education Secretary Angara, mapunta ka lang sa palaro, you are already a winner. Kasi ito pong palarong pambansa, bago ka dyan mapunta, ay dumadaan ka sa mga cluster competitions. Meaning, kunwari NCR, ang nag-champion dito is, I'm not sure, Southridge. I'm not sure about this, no? Itong Southridge, most players niya, sasabihin Southridge lang ba lalo? Hindi. Meron po silang free hand to choose sa mga ibang schools dito sa NCR. Like, kukuha siya sa Ateneo, kukuha siya sa Claret, kukuha siya sa iba pang school para mabuo yung team as NCR. So, ang maganda dito is that you are really sending the best, no, dito sa palarong pambansa. I'm talking about team sport. Ano po, hindi ko alam yun sa iba. Pero dyan sa iba, I'm sure sila ay dumadaan sa mga cluster. Kung sino nanalo sa 100, eh yun ang isasali nila. Diba? Kung sa athletics o sa swimming, no? Kaya talagang tama yung sinabi ni Secretary DepEd, Education Secretary Angara, na dumating ka lang, makasali ka lang sa palarong pambansa ay isa ng malaking karangalan para sa mga bata na atleta. Kasi dito po ay karamihan, like sa weightlifting, di ba? Nagbalik, no? Nagbalik itong weightlifting. And ang nakaka-inspire pa sa mga players dito is that yung technical director nila ay ang kauna-unahan nating gold medalist sa Olympics, no? Other than Heidilyn Diaz Naranjo. Biro mo ikaw, no, only 11 years old ka, and then gusto mo maging magaling na atleta sa weightlifting, and then makikita mo sa kapaligiran mo ay yung gold medalist sa Olympics, di ba? So nadadagdagan yung motivation and inspiration mo to really strive hard and go for the best, go do your best, di ba? Dahil andun, no, kumbaga evident na kaya natin mga Pilipino na manalo, hindi lang sa SEA Games, hindi lang sa Asian Games, but sa Olympics, di ba? Kaya nga, nung nanalo si Heidilyn, ang dami nang gusto mag-weightlifting, di ba? Tapos, nung sumunod si Carlos Yulo, ang dami na rin gusto mag-gymnastics. Hindi lang ho dahil sa mga incentives na nag-aabang dito sa ating bansa, but of course, yung honor, no? Na kilalaning kang the best in the world, no? Na once in your life, kinilala kang pinakamagaling na atleta. Kaya, itong palarong pambansa is, ano rin po ito, kumbaga, ay benefit din ito para sa mga national sports associations. Kasi ang isang magaling na NSA, no, magpapadala yan ng ano, mas mag-i-scout sa mga players dito na tatandaan nila yan. Itong player na to, magiging Lydia de Vega Mercado to in the long run. They have eyes for talent, no, itong mga coaches natin. Kaya, anong gagawin nila next dyan? Hindi ko alam. Kakausapin magulang, kukuhanin sa Manila to study sa school nila. Iba't iba pong nakaparaanan yan, no? Kung papayagan ba ng magulang, yung mga ganon. Kaya ang dami pong nagtagumpay at natutuwa tayo dyan kasi nabibigyan din pong chance yung mga atleta natin sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Imperial Manila, na sabi nila, no? Kunwari, like itong Caraga, nag-champion sila sa secondary girls football. I'm sure yung Philippine Football Federation dyan, titingin na sila, mga bata pa yan. Pero alam nyo ba, sa football, meron tayong mga under 12, may mga under 14, under 16. Sisimula na nila yan. At ang maganda rin kasi meron mga coaches na tumitingin sa mga iba't ibang regions. Sila yung tumitingin ng mga programa, sila yung tumitingin ng mga potential, and I think yan yun. Yun yung pinaka major step para talaga kilalanin kang national athlete, ito pong palarong pambansa. Kaya congratulations. And the next palarong pambansa will be in, ang layo ng host ng palarong pambansa, susunod po ay Quezon City. Yan, dito na. Kaya sa mga taga Quezon City, aabangan natin yan. Saan-saan ba yung mga possible sa Quezon City? UP, di ba? University of the Philippines, dyan sa Circle, saan pa ba? Ateneo. Hindi naman pwede sa Luneta, hindi naman Quezon City yun. Malalaman po natin, kasi alam ko naman na bago pa man din sila napili, nag-bid sila dyan, handa na po ang LGU ng Quezon City na Amoranto. Yan, ginagawa po nila yung Amoranto Stadium, UP, Ateneo, Cubao? Araneta. Siyempre, nandiyan ang Araneta. Pero ano kaya, siguro, kung mag-host man ng Araneta, mga finals na mga ball games, I think, magandang gawin dyan. Ano, sa, well, hindi naman natin inuunahan ng QC, no? Pero at least yun yung mga sigurong plano. May excite na rin tayo, no? Dahil hindi na ubabiyahe ang mga reporters natin. Baka lahat kami ay pupunta dyan at magko-cover. Maiiwan lang dito si Timothy Tapales. De joke lang. So, ibig sabihin pwede yung alternate ang labas, di ba? Para, kasi gustuin man po namin pumunta sa palarong pambansa at na-excite din kami to really watch yung mga kabataan to perform, to win. Kasi ano pa yan eh, todo bigay pa yan eh, yung mga atletang ganyan eh. And then pag nagpupunta na ng Maynila, sumisikat na, no? Nag-iiba na yung mindset, no? Nag-iiba na eh, kaya medyo... ang sinasabi lang natin dito is that sana lang hindi lang talaga maalagaan yung mga atleta from that age na maging national player, kundi maalagaan din yung kanilang attitude. Yan, wag lalaki ulo pang medyo sikat-sikat na, di ba? Para talaga nakafocus sila do sa kung kailang atleta muna sila, atleta muna, di ba? So yan po ang pag tunghay natin ulit, no, dahil alam natin nagtapos po ito nung tawag dito weekend, kaya hindi masyado nating nabigyan ng pansin yung paghimay. Ngayon naman po tingnan natin yung ball games, kasi yung ball games ginawa weekend eh, di ba? So dito po sa palarong pambansa, ang nagkampiyon po sa boys basketball secondary ay Calabarzon. Yan, ang Calabarzon po ay kampiyon matapos nitong bawian ang dating kampiyon na Davao Eagles, 79-62. Yan, congratulations po sa Calabarzon. Yan po ay sa secondary boys basketball. At dito si Darick Duterte ang gumawa po ng maraming puntos at nanguna sa koponan ng Calabarzon. At nakuha niyang pangunahan niya ang Calabarzon to end a 10-year gold medal drought para po sa Calabarzon in front of a hostile crowd. Yan. So, sa secondary girls naman, ang nanguna po rito ay National Capital Region. Yan. Tinalo po nila ang Eastern Visayas, 78-39. Ay, napaka-lopsided, no? 78-39, habang ang Northern Mindanao naman ay tinalo ang Davao for the bronze medal, 60-57. By the way, dito po sa secondary boys basketball, ang NCR, Metro Stars, ang nanguha ng bronze. Tinalo nito ang Central Luzon, 81-74. Dito naman po sa elementary boys basketball, ang Davao ang nanguna dito at tinalo nito ang NCR. Ba, nakadalawang talo NCR, ano? At dito po ay Soxargen naman. Nanalo ang Davao over NCR 84-66 at Soxargen naman ang kumopo ng bronze medal beating Western Visayas 92-64. Yan po ang nangyari po sa basketball sa Palarong Pambansa. So kung titingnan mo rito ay nanguna, no, ang may Calabarzon, may NCR at may Davao. Yan. Sa volleyball naman, o tanongin kita, team, sino nanalo sa volleyball sa palaro? O hindi alam ni team, hindi alam ni team. Okay. So sa volleyball po, NCR, National Capital Region, ang nag-dominate sa volleyball competition. Napanalunan po nila ang tatlo sa apat na medalyang ginto at stake sa volleyball competitions. No, nakuha nila ang elementary boys, secondary boys, and secondary girls gold medals. Ang galing naman ng NCR. So tinalo po ng Metro Stars ang Western Visayas sa elementary boys division, 25-18, 21-25, 25-23 para sa gold medal. Ang Central Visayas ang kumopo ng bronze medal. Ang NCR naman pa rin ang nanguna naman sa secondary boys. Gold medal po sila dito. Dominant win over Calabarzon. Yan. And Davao naman ang kumuha ng bronze medal. And then kinumpleto nila ang 3 gold medal haul nila sa volleyball by beating ang NCR po, tinalo nila ang Negros Island Region, Taitung High School naman from Bacolod for the 3rd gold in the secondary girls. Pero may nakalusot na isa sa NCR, no? At nakuha po ng Region 2, na spoil nila yung attempt ng NCR to sweep volleyball. At Region 2 won the elementary girls gold medal sa volleyball. Tinalo po nila ang Region 11 straight sets. Western Visayas naman ang kumuha ng bronze medal. Yan. So yan na po, kumpleto na yung naibigay natin. And of course, ang ano dito, ang isa pang, teka, parang hindi ko yata nabanggit ang football. Ha? Tingnan natin, football. Okay, baka magalit sa akin mga taga-football. Sa football, ang host Caraga po ang nanguha ng gold medal sa secondary girls football. Nabanggit na natin yan. Tinalo nila ang Northern Mindanao 2-0, di ba? Kasi po itong host Caraga ay nakapagpa-practice sila dun sa mismong field, no, doon sila nag-practice ng matagal na panahon, kaya sabi ng coach nila, si Kim Balintonan, napakalaking tulong that they were able to practice mismo doon sa field. So yung familiarization, yung environment, nasanay na sila doon, kaya nakatulong po ito sa team. Ang Region 6 naman, Western Visayas, ang kumuha ng bronze medal sa secondary girls football. Tapos, Western Visayas, Region 6, rested the elementary boys gold medal with a 5-0 win against Central Visayas. Tapos sa futsal, yan, elementary, Davao Region po ang nanguna rito. Tinalo ang Central Visayas 5-1 para makuha ang kauna-unahang gold medal at stake dito kasi po siya ay isa ng regular event, ang futsal elementary, dito po sa Palarong Pambansa. Northern Mindanao naman ang kumuha ng bronze medal. Negros Island Region ang nanalo ng gold sa futsal sa secondary level. Tinalo nila ang NCR 4-2. Ang Region 2 naman ay nagwagi laban sa Davao Region for the bronze medal. So yan na po ang mga highlights ng mga huling araw, no, sa palarong pambansa. Siyempre, nahuhuli mga ball game. Sabado kasi nagtapos yung sa athletics. Mamaya, silipin natin yung athletics po at saka swimming at saka yung mga iba pang atleta na nag-shine ng husto rito na hindi lang isa, dalawa ang kanilang pinanalunang gold medal, kundi sila po ay naghakot ng medalyang ginto. Katulad nitong taga University of Santo Tomas, high school standout nila si Patricia May Santos. At siya po ang tinanghal na most Santor pala. Sorry. Santor, no? Thank you very much, team. So, ito pong si Patricia May Santor ay nanalo ng medalyang ginto. Pito, if I'm not mistaken, 7 gold medal haul ang kanyang ginawa. Di ba may premium sa lapito? Magkano kaya makukuha ni Santor, no? Kasi nag-offer sila dito ng for the first time, I think, no? Magkano na kayang halaga ang mahahakot din ni Miss Patricia May Santor? Kasi pitong medalyang ginto. Saan-saan ba to? 400 meter individual medley, 50 meter butterfly, 200 meter individual medley, 200 meter butterfly at saka IM siya, no? Kasi sinweep niya yung 50 meter butterfly, 200 meter butterfly and 100 meter butterfly, and then 200 and 400 meter individual medley plus 2 gold medals pa rin sa relay naman, ay sa medley, no? 4x50 medley and 4x100 meter medley relays. At bukod pa dyan, itong si Santor ay nakagawa po ng dalawang palaro records. Hindi lang basta gold medal, but palaro records. Ito po ay sa 50 meter butterfly, nagtala siya ng oras na 28.98 seconds upang lagpasan ang previous record of 29.06 seconds set by NCR's Camille Loren Buico. That was in 2019. Tapos sa relay din, dalawa ring new meet records ang naitalat. Kasama po siya dyan. Kaya siya ay nakapitong medalyang ginto. Maganda rin pala sa swimming yung sasali ka sa relay, no? Para pag nanalo, counted ka dun sa ibig sabihin, sa dami ng events, nagawa pa niyang sumali sa relay, no? Kaya congratulations. Other NCR standouts, andyan si Francine Joby Rosario. Siya po ay pole vaulter. Siya nanalo ng pole vault girls secondary event with a new meet record, no? Sa bagay, record niya rin yung binura niya, no? Ang bagong record ngayon ay 3.15 meters at binura niya yung kanyang dating record na 2.75 meter na kanyang personal best. Ang gagaling naman ng mga bata ngayon, ano? Grabe. Kaya matutuwa tayo, and of course credits goes also to their respective school. Credit goes also to their respective coaches, no? The people, the men and women behind these athletes, ay talagang saludo po tayo sa kanilang mga respective LGUs na talagang sinuportahan itong mga atleta, kasi kailangan nila talaga ng suporta no matter how good you are. Pero kung kulang ka sa suporta, kulang ka sa vitamins, kulang ka sa papag-practice ang venue, hindi ka natututukan, hindi ka nakafocus sa goals mo, ay hindi po talaga mananalo itong ating mga atleta. Kaya as well, sa mga coaches, saludo po kami sa inyo. Kasama kayo dito sa mga panalo na to ng mga batang ito. And of course, looking forward tayo, itong mga pangalan na to na binabanggit natin, in the long run, makikita natin, maririnig natin, sila po ay mga member na ng mga magagandang eskwelahan in Metro Manila, and eventually magiging miyembro po ng national team natin. Alright? So yan yung pagbibigay saludo po natin, not only sa mga athletes but to the coaches, and of course sa Agusan del Sur na tumayong host o punong abala ng palarong pambansa. Mahirap mag-host, ang daming atleta. So yun lang pong mga gagamitin mong technical officials dyan. Of course, tumulong din po, I'm sure, mga national sports associations na pagtulong. DepEd, of course, malaking tulog din po. Okay? So it's now 4:29 in the afternoon. Kayo po ay nakasubaybay sa Sports and Science. Pansamantala, wala muna tayong science ngayon, but tututok po tayo sa mga magagandang balita natin dahil araw na Lunes, June 1, 2026. Babalik tayo.
5: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Hi, this is James Young, husband, coming to you from south of Florida. And I want to say a happy 40th anniversary to Sports Radio. Maraming salamat for all the support you've given Philippine football over the years. And thank you for having us part of your work. And it was always fantastic and amazing experience. And I look forward to seeing the future for Sports Radio. Hope you guys are all doing well. And congratulations on the big 4-0. Happy anniversary, Sports Radio.
11: Hi, Sports Radio team. Congratulations sa 40 years. Apat na dekada ang serbisyo sa atletang Filipino at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo. Thank you for always supporting the women's football community and I feel grateful that in the past 10 years, nagsama-sama tayo sa pag-agat ng sport na to. Kaya, many more years to come, stay healthy and stay together. Happy anniversary!
12: Ana! Bakit bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, ang ganda naman ng paalala nun sa atin, ano, bawas bill mo. Yan, dapat, tama yun, no? Ingat to, dahil napaka taas talaga, eh, no? Kaya, pag walang gumagamit, kaya kami po dito sa PBS, we do our part, no? Pag walang tao tong booth, dahil tapos na lahat, patay lahat. Doon nga sa production namin, kahit may tao, pinapatay na rin ang ilaw, hindi joke. Nagtitipid na rin po kami sa mga corridor. Dapat lahat tayo magtipid. Yan, dahil tayo rin po mahihirapan pag di tayo nagtipid. Ito na lang, last sa palaro. No? Ang palarong pambansa po this year ay nagtala ng 37 new palaro records. Yan, 37. Hindi ka na lang natin may isa-isa yan, ano? Dahil meron pong 6 sa archery. Yan. 18 sa athletics. At 13 sa swimming. Kasi maganda rin yardstick to eh, para alamin natin kung tumataas ba yung level ng computation or computation level ng palarong pambansa. Dahil like kunwari yung tatagal na ng mga records, hindi nabubura. Oh, what's happening? Di ba gusto kasi natin hindi talaga nagtatagal ang mga record at mabilis yung transition, no? Yung pagtaas ng performances ng ating mga atleta. So again, 37 new palaro records, 13 sa swimming, 18 sa athletics, at 6 po sa archery. So yon. At karamihan dyan, kita nyo yung records natin sa swimming, oh. Ay sa athletics, 18. And then yung sa swimming, 13. Madami. Kasi marami naman po silang events talaga. Kaya yan yung mga titingnan talaga, no, na like, I think yung sa pole vault, that's one outstanding, ano yan, yung babae, na siya mismo rin yung bumura ng kanyang record. Okay, so much for palaro. At alam natin na every year naman ang palaro at nandyan po lagi ang sports radio para maghatid sa inyo ng pinaka-update. Di man talagang naibibigay namin sa inyo ng kumpletong-kumpleto. We try our best na mabigyan pagsaludo at maidala sa inyo mga tahanan yung mga resulta po ng palarong pambansa. It's now 4:36. Isa pa rin sa mga talagang nagpasaya din sa atin, although nagpalungkot din sa atin ng isang araw, may mga suspension na nangyayari. Pero ngayon may good news kasi Lunes, unahin muna natin good news, no? At ang Pilipinas po, no, ay nag-qualify sa men's and women's teams sa indoor volleyball sa darating pong Asian Games this coming September. Yan. Philippine Olympic Committee President Arthur Tolentino, no? Ano sabi ko, Arthur Abraham Tolentino, ay kanya pong inanunsyo ito matapos na makatanggap siya ng email from the Asian Volleyball Confederation or AVC sa ating pag-qualify po para sa Asia over the weekend. So wow, congratulations. Kaya hindi natin sana kailangan ngayon yung divisiveness, no? Kailangan natin na magkasundo-sundo. Hindi ko alam ang punot dulo niyan. Pero what we are hoping for is for our national team sa volleyball na talagang mabuo ito ng maaga ng mga respective concerns, kumbaga NSA, sana ma-solve na yung problema kasi this is Asian Games. Bihirang-bihira lang po mangyari ito na nakakapasok ang volleyball sa ganitong taas na level ng competition. Kaya natutuwa tayo for the players. I'm sure, grabe yung popularity ng volleyball ngayon. Tapos, yung excitement mismo ng laro, kaya nga po ito ay televised at ang daming nanonood. And much so na kasama sila sa Asian Games at hindi lang talaga yung popularity but of course yung katatayuan natin, yung standing natin sa international competition ay maganda rin pong tingnan. Kaya we are praying, no, na maging maayos po ang lahat ng mga problema sa NSA at sa iba pa. So itong Alas Women po made a cut based on its FIBB ranking sa Asia at ito ay rumanggo na number 10. At ang Alas Men naman ay number 15. So, ang mangyayari po kasi, meron pong 16 na koponan each sa men's and women's sa category sa Asian Games. Ito po ilalaroin September 27 to October 3. Aside from the Philippines, ang iba pong mga qualified teams din ay galing po sa Japan. Ngek, lakas niyan. Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, o sa Southeast Asia, Indonesia, Thailand, andyan ang Qatar, ang Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Hong Kong. Yan. So, sa lalaki, yan, sa babae, tingnan natin, andyan ang Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, and North Korea. So, tayo pala, ang Southeast Asia ay bale, 3 lang na nandito. Thailand, Vietnam, at saka tayo sa women's division. Hindi ko alam kung madadagdagan pa, but so far, 3 from Southeast Asia ang nakapasok po sa Asian Games. And Ayon kay ABC President Ramon Tatsusara, kinumpirma niya yung magandang balita kay Mr. Tolentino. And of course, sa ngayon po kasi, ang bali lumalabas po ang POC, ang tatayo na caretaker ng country's volleyball affairs. Habang suspendido po ang ating national or Philippine National Volleyball Federation. Hanggang kailan tatagal ang suspension, hindi ko po alam kung ano magiging proseso. At we're just hoping for the best na maayos ang lahat. Ano po? Ang Indoor Volleyball Team's qualification completes the Philippine entries in the sport in the Asian Games after the beach volleyball squads led by Bangkok 2025 Southeast Asian Games, CC Rondina and Bernadette Pons made it to the 12 country competition. O, pasok na rin pala yung ating ang ating beach volley teams. And itong beach volley team, pair natin, they will be up against teams from China. Lagi nandiyan ang China, Japan, Chinese Taipei, Hong Kong, Thailand, ayan ang Thailand, Indonesia, Vietnam, o tatlo ng Southeast Asia to. Iran, Kazakhstan, Qatar and Oman. Nagaganapin naman po ito sa wherever. Hekinan, Royokuchi Beach Court. Yun. Alam nyo kung saan yun? Hindi ko rin alam kung saan yun. So, ang POC po ay magpi-field ng at least 700 athletes. Ang dami! 700 athletes to the Asian Games. Yan. And si Mr. Tolentino, ang POC President, is hoping to have more qualifiers sa esports. Mika, ano palagay mo? Papasok ba tayo sa esports, sa Asian Games? Ay, palagay ko, ako malaki ang kutub ko. Papasok tayo sa sa Asian Games. Meron ba? Saan ba tayo malakas kung Asian Games ang pag-uusapan? Modern Pentathlon and Kurugi of Taekwondo. Ano bang MLBB? Ano yun? Tawag sa akin, Mobile Legend. Okay. So, oo, mananalo tayo dyan. Sana nga, sa Asian Games para mapunta si Mika. Malay nyo, may magdala kay Mika para mag-cover ng esports sa Japan. O gusto mo yon, Mika? Natawa si Mika. Siyempre gusto niya yon, di ba? Mobile Legends sa esports. Gusto natin pero talaga nang natutuwa lang ako kung ganito karami yun talagang susuportahan ng POC and PSC to make it to the Asian Games. No? Kasi sino bang ayaw na mapunta? Kasi nakakatulong din po sa atleta kasi yung papadala ka sa ganyan, no? Pero sabi ng iba, pag Asian Games pinag-usapan, you are there not just to compete but to win. Oo naman, di ba? You will be there to win, not just to compete. Sino ba naman ang gustong magko-compete at hindi mananalo? Pero yun na nga, bakit daw magsabi ng iba, papadala ka pa dyan, matatalo ka rin naman. Eh paano naman tayong gagaling pag hindi ka lalaban? Maganda na yung lumalaban. At kung natatalo man, natututo naman. O ikaw naman, diba? Ganyan naman talaga yung mga atleta. Parte po ng buhay nila yung natatalo. Pero ang masaklap lang, ito katotohanan to, yung talo ng talo. Yan, medyo question mark na yon. Sali ka ng sali, talo ka naman ng talo, hindi nag-i-improve. Question mark din yun, diba? Kaya, anyway, looking forward tayo, volleyball. Ang tanong, yan. Timothy, ang tanong, tuloy pa ba yung sa Candon City? Na volleyball, tuloy. Yan. Ito po yung Asian Volleyball Confederation Women's Volleyball Cup. Actually, ang balita sa akin ni team, nandun na yung team natin sa Candon. Nandun na sila over the weekend. No? Itong sila, Aliza Valdez, yung naging guest sa PSA. No? And ayon naman po kay POC President Bumble Tolentino and PSC, Chairperson Patrick Gregorio ay all out po ang magiging suporta nila rito sa competition matapos nga itong naging problema na suspension ng Philippine National Volleyball Federation. At nagbigay po ng assurance si Mr. Tolentino, yung mga stakeholders dito ay prepared to provide support and of course safeguard both the athletes and the... At saka mahalaga rito, marami kasing bansa pong darating dito. No, kaya tuloy-tuloy lang dapat ang laban. Yan, mayroon man problema yung NSA, dapat hindi maganda yung ginagawa ng POC tsaka PSC. Kasi protektado yung mga atleta na hindi maaapektuhan yung affairs ng mga atleta. Itong Candon, dapat tuloy yan. Dapat tuloy yan kasi nakalagay sa calendar. No? At saka yung iba pa na mga volleyball. Kasi nga meron naman tayong caretaker na POC. O kung meron mang ad hoc committee na mag-aasikaso niyan, mainam naman para hindi po nadidistract yung training regimen ng ating mga atleta, and they are still encouraged and motivated na focus lang sila sa kanilang training. Okay? Okay, ang magiging last ano natin, item natin dito ay yung pinakamalaking event na mangyayari this year sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. What is this? Ito po yung FIFA World Cup. Ito yung pinakamalaki because everybody's waiting for this. Ito po ay i-host ng United States, Canada, and Mexico. Yan. Ang kasama po rito ay 48 teams. Napakarami, no? Ito pong 48 teams na to ay hinati sa 12 groups. Yan. So, yung top 2 teams in each group ay papasok po sa 8 best third place teams at aabante sila sa round of 32. Alam nyo ba rito sa FIFA football, sa women's, hindi, sa World Cup, bawat abante mo may premyong salapi. Pero yung pinaka-winner po rito ay tatanggap ng $50 million. US dollars po yan sa champion team. And then yung runners-up ay tatanggap ng $33 million. Yung third place, $29 million. Fourth place, $27 million. Whew! Ang laki, no? Tapos yung quarter finalist, yung nasa top 8, tatanggap ng $19 million. Ang round of 16, kasi nga pag quarter finals, di ba, ay 5th to 8 yan. Yung round of 16 naman, yung 9th placer, yung 16th placer hanggang 9th, $15 million. Yung round of 32, $11 million. At yung group stage naman ay $9 million. So dito, pagkasali ka, pag nag-qualify ka, katulad tayo, yung ating Filipinas, nag-qualify siya sa Women's World Cup, meron po yung tatanggaping pera from FIFA. Kasi bawat team na pumapasok o nagka-qualify dito, binibigyan po ng suporta ng FIFA to train. Mag-training sila. Kaya ganun po, napakaganda. Hindi po lahat ng International Federation ay ganito. Kaya napaka-inam na ganito yung pinaka, sabi nga, ang pinakamaraming pera na International Federation ay FIFA. Pero alam nyo ba na mas maraming pera ang UEFA kaysa sa FIFA? Ganun kayaman yung football, no? So, approximately, $727 million will be distributed to the participating member associations, including prize money and other contributions, no? Kaya napaka sikap ng bawat bansa na ipadala yung kanilang pinakamagagaling na players sa mga club teams, kinukuha yan. Pero alam nyo ba, na kunwari club team ako, pinahiram ko si Messi. Kunwari, ano bang club team ni Messi ngayon, yung Miami, di ba? Ipapahiram niya si Messi, may bayad siya dun. Bibigyan siya ng FIFA. Parang incentive ba? Na ipapahiram mo yung magaling na player for Argentina, meron kang incentive. Kaya kakaiba rin po ito, no? Okay, tingnan natin yung groups. May oras pa naman tayo. Group A, ano ba yung nasa Group A? Andiyan ang Mexico, South Africa, Korea Republic, Czech Republic, no? And then andiyan ang Group B, Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia and Herzegovina. Group C, we have Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Ang Group D, oy maganda tong Group D, ah, United States, Paraguay, Australia, Turkey. Ang Group E, andyan po ang powerhouse Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador. Group F, Netherlands, Japan, Tunisia, Sweden. Ang Group G, Belgium, Egypt, Iran, and New Zealand. Group H, Spain, andyan ang Cabo Verde, andyan ang Saudi Arabia, Uruguay. Ang Group I, France, Senegal, Norway, Iraq. Group J, Argentina. Andito po ang defending champion, ang team ni Messi. Algeria, Austria, Jordan. Tapos Group K, Portugal ni Ronaldo. Uzbekistan, Colombia. Uy, sa Colombia, andito si Rodriguez. Congo, ayan, kailan may problema. Ay, hindi bali, nasa Europe naman sila kasi nga meron pong Ebola virus ngayon. Ano? Kaya yung mga manggagaling po sa South Africa ay hindi raw papayagan ng US na makapasok. Kaya humihiling sila na isole yung mga pinambili ng ticket ng mga gustong manood ng World Cup na personal sa US dahil hindi sila papapasukin because of Ebola virus. Hopefully, magawa ng paraan. And then ang Group L, andito po ang England, ang Croatia, ang Ghana at ang Panama. Yan po ang 12 groups of 4. 48 teams. Magkikita-kita ito po yung mangyayari sa June, no? At ito ay June 11 if I'm not mistaken, no? Itong pagkakaumpisa nito. Bali, ito po ay isang buwan na hungkag na labanan. Kaya lang mapupuya tayo. Usually, nakakapuya to eh. Dahil ang mga laro po nito, madaling araw. Pero ang football community po, wala silang pakialam mapuyat, no? Matutulog sila na maaga and then gigising sila na 1 a.m. Manonood sila ng 2 games na palabas. Hindi ko nga lang ma-broadcast dito kung saan ipapalabas po ito. I think sa Blast or something para po mapanood. Kailangan po ay magsusubscribe para mapanood. Yun ang may nakakainis dun eh. No? Gusto mo manood, kailangan magsusubscribe pa. Kapa, pero wala tayong magagawa po eh kasi bumili sila ng rights. Eh napakamahal po ng rights na yan. Okay, pag ba sinabi mong FIFA, sino ba yung mga koponan dito na talagang to watch, di ba? Sino ba yung mga teams dito na talagang nanalo sila ng most World Cup titles? Andiyan po ang Brazil, no? Ang Brazil, ang mangunguna sa kanila dito na may injury pa ay itong si ano, si, teka, ang Brazil kasi dati nandiyan sila Ronaldo, eh, di ba? Andiyan sila... Parang sa ngayon kasi ang Brazil, wala silang masasabing superstar eh. No? Si Neymar kasi, injured. Hindi pa makakapaglaro sa unang laban nila. Makakapaglaro siya sa gitnang bahagi na po. Ng, ano, kaya medyo heartbroken yung karamihan po sa mga fans ng Brazil. Okay, Germany, 4 na titulo na sila. Ang Italy, 4 na titles. Ang Argentina, 3 na po. Ang France, 2. Ang Uruguay, ang first ever champion ng FIFA World Cup ay meron na pong 2 titles, ang England isang title at ang Spain isang title. So dito ang Brazil po ay meron na silang 22 participations, 8 semifinal appearances, 6 finals and 5 titles. Kailan ba nangyari ito sa Brazil? 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002. Yan. Ang Germany po ay nag-champion sila 1954, 1974, 1990, and 2014. Ang Argentina, 18 participations na sila, 5 semifinals. Ang Pilipinas, meron na pong magiging 2 na ang kanilang participation sa World Cup. O, nakakadalawa na tayo, di ba? Ang saya naman. Dahil ito po ang biggest stage in football. Ito pong FIFA Men's World Cup at FIFA Women's World Cup. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Babawi tayo next Monday. Meron na tayong science aspect ng ating pong programa. So sa ngalan po ni Jesse Laid, sa ngalan po ni Mika Alengo, of course, andyan si Daniel, andyan po si Edmond, sa Master Control at sa Malolos Transmitter. Maraming salamat. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat.
7: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face

0: Education and Assistance Programs for Ilocano Youth under Provincial Ordinance Number 019-2020 offered to qualified applicants in recognition of the importance of developing future professionals who can contribute to food security and local economic growth. In news abroad, a total blackout hit St. Thomas and St. John in the U.S. Virgin Islands. This is the second this weekend as the U.S. territory struggles with increasingly frequent outages. The Virgin Islands Water and Power Authority said in a statement that the outages stem from the loss of generation at a power plant. The first blackout hit late on Saturday, and despite crews restoring power overnight, another blackout hit hours later. Outages have become increasingly common across the U.S. territory, and frustrations boiled over online as people on social media called on the government to restore electricity. In sports, Team Liquid PH cemented its legacy in Mobile Legends Bang Bang after ending Team Falcons PH to clinch the Philippines or the MPL Philippines Season 17 title at the San Juan Arena in San Juan City on Sunday. Team Liquid completed a historic three-peat after defeating Team Falcons PH 4-2 in the best-of-seven grand finals of the MPL Philippines Season 17. Team Liquid received the league's first-ever MPL Philippines Championship rings from Fairy and the lion's share of the $150,000 prize pool, with Vinuya or Sanford Vinuya named Finals MVP. Looking ahead, Team Liquid will represent the Philippines alongside runner-up Team Falcons at the Mid-Season Cup or MSC 2026, part of the Esports World Cup in Paris, France this July. Philippine Standard Time, it is exactly 5 p.m. and that's it for the RL News. This is Mika Go. Good afternoon.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya. Sa pagkahimlay sa katahimikan, narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong. sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, Dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos dalawang taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y ng iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod nito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan, sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good day, Fight fans, and welcome to Fight News Weekly. It is now 17 minutes past 5 p.m. Ngayong unang araw po ng buwan ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako po ang inyong makakasama, Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol sa programang Fight News Weekly. At walang patumpik-tumpik, mga kasama, narito na ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon ng Lunes. And here are our Fight News Weekly headlines. Combat sports showcase intensity and skill at 2026 Palarong Pambansa in the province of Agusan del Sur. Meanwhile, demo sports highlight kickboxing and karate do action at 2026 Palarong Pambansa. Meanwhile, also Sambo gold medalist Mark Mugen Strigel visits the MPL, leads the torch-bearing segment of the MWC and Asian Games send-off ceremony. Over 600 athletes from 31 countries expected in 11 Asia-Oceania Sambo Championships, according to PSFI President. And Miralpes defeats Stan via KO and technical knockout in the round 2, claiming Zeus bantamweight champion. And Jake Braun becomes undisputed Zeus flyweight champion after stopping Mark Itaas. Details po ng mga balitang yan ating alamin sa ating pagbabalik. Oras po natin, alas 5:18 na.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At mga kasama or mga kaibigan, na ngayong hapon na ito, patuloy pa rin nating pag-uusapan patungkol sa iba't ibang combat sports sa mundo ng sports pa rin. At syempre, narito tayo sa bansang Pilipinas and the Palarong Pambansa fever is still on. Pinag-uusapan pa rin itong mga record-breaking na performances ng mga atleta sa iba't ibang sports. At syempre, bilang parte rin ng Palarong Pambansa, itong mga sports or yung mga combat sports na kabilang dyan. And this past weeks na nangyari dyan sa may probinsya ng Ilocos Sur, Agusan del Sur, ay natunghayan natin yung mga promising athletes, mga promising sports din na patuloy na nabubuhay at patuloy na pinapausbong dito sa ating bansang Pilipinas. Syempre hindi mawawala dyan yung sport na boxing. At sino ba namang makakalimot dyan sa sport na yan? Our own very pride, no? Si Manny Pacquiao, the 8-time world champion natin. At dahil dyan, marami siyang na-inspire na mga atleta, particularly itong mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon, para i-push din yung kanilang sarili to play this sport. No? Alam niyo, from the Ilocos region, talagang grabe din yung intensity ng larong ito, no? Na makikita mo hindi lamang sa ring yung kanilang laro, hindi lamang natatapos dun sa mga sinasalihan nilang competition, but beyond that, yung kanilang preparation, yung kanilang mga ginagawang discipline, exercises and everything, ayon ay nagbibigay sa kanila ng mindset not only to give them a goal in life na maipanalo nila yung laro, but also to win, no, yung mga personal mga challenges nila. Limbawa na lamang dyan sa boxing, sa may from Region 10, ano, si Steve John Canillo, na kung saan naging promising yung kanyang performance during the recent palarong pambansa in Agusan del Sur, claiming gold, bringing home the gold for his region. And also si Jarvi Jun Hernani from the secondary boys bantamweight category na nakapag-uwi rin ng gold from Northern Mindanao. So basically, napaka-technical din ng larong to, no, yung boxing. Kasi hindi to katulad ng ibang sports na yung point, yung makikita mo yung point base. Kasi meron silang mga board of judges na nagde-decide para makita nila, based on the criteria na isinet sa kanila, para makita nila kung sino yung mananalo dun sa sport na yon. Meanwhile, not also sa larangan ng boxing, no, nagtatagisan ng galing ng combat sports dyan sa may palaro. Kasi iba-iba rin dyan sa palaro, eh, mayroong mga athletics, swimming. So ito, sa combat sports, when we see combat sports, talagang sagupaan to ng mga tao, syempre. Ano? At maliban dyan sa boxing, meron ding taekwondo. So yung taekwondo, nilaro din dyan as a major or a regular sport pa rin dyan sa may palarong pambansa, together with wrestling, also wushu, and the national martial art natin na itinuturing itong arnis. So basically, ito yung mga regular sport na combat sport na nilaro dyan sa palaro, na kung saan ay ilang mga estudyante ang patuloy na nakipagtagisan ng galing laban sa isa't isa. At naging promising ang performance, particularly ng Sac Sargent region dyan sa may traditional boxing, dahil itinuturing pa rin silang powerhouse sa larangan na yan. Dahil nga, mula dyan, diba, parang dyan ang galing yung ating Filipino world champion, Manny Pacquiao, diba? Kung saan ang Sac Sargent, nakapag-uwi sila ng 4 na gold mula sa boxing, 5 silver at 9 na bronze medals. So imagine that, kung gaano naging preparado ito yung kanilang rehiyon to compete, to prepare for that palarong pambansa. Not only Sac Sargent but also the Davao region, kung saan nakapag-uwi naman sila ng 4 na gold, 4 na silver at 5 bronze medal. Sa may Caraga region naman, o ba mga Mindanao, no? Ay nakapag-uwi sila ng 4 golds, 1 silver and 6 bronze medals. So makikita natin dito, mga kaibigan, na kung gaano kalalim yung pagmamahal, particularly ng mga taga Mindanao, sa larong boxing. But not also that, there are also from other participating regions na nakipaglaban para may panalo nila or to bring the name of the region dyan sa may palarong pambansa. And speaking of that, dito naman, pagdating naman sa may demo, no? Kasi may mga regular sports tayo. And then, from time to time, nagkakaroon sila ng demo sports na kung saan dati exhibition, tas magiging demo sport siya. And then, kapag nakitaan nila ng potential na maging regular sport ito, is nagiging regular sport siya. Halimbawa na lamang nung weightlifting. Last edition nung sa May Ilocos Norte ay ito pa lamang ay isang yun nga demo sport. But later on this year no 2026 nito nga lang sa Agusan del Sur eh naging ano na siya regular sport na siya. So maybe this combat sports na demo sports ay makikita natin siguro na maging regular sport siya. No, we are expecting it to be a regular sport in the next year. So basically, ilang sports din to, pero focus tayo sa combat sports or let's say, kasama na rin yung soft tennis na naging a demo sport, but also itong kickboxing and karate do na tinatawag. So yung karate ay very familiar naman ng mga Pinoy fight fans dyan. And even this kickboxing ng kinagbahan ay may kasamang sipa ang kanilang pakikipaglaban. So basically, itong mga demo sports na ito ay naitanghal siya kasabay ng mga pagdadaos ng regular sports dyan sa May Agusan del Sur. So basically, ang kinaibahan lang naman ito ay hindi sila kasama dun sa ano yung overall medal tally. Pero may sarili silang medal tally na kung saan ang nanguna pa nga rin dun is yung Sock Sergeant, no? Na nagbring sila or nagdala sila ng maraming medalya dun sa sport na boxing. Bakit kaya no very ano ang mga taga Mindanao no pagdating sa combat sports and even the Davao and Caraga region, but also no there are promising athletes there from the ano the Cordillera Administrative Region. Kasi they are also known as ano mga fighters. So basically, nag-join sila dito sa mga demo sports na to. They're hoping even yung Ilocos region, no, there are some people there na nag-join dito sa may demo sport nga na ito, na kickboxing and karate do. So inaasahan na itong mga sports na to in the future, in the near future, in the next edition sana ng palarong pambansa na gaganapin dito sa Quezon City ay posible, ano? Hantay natin kung ano magiging say nila para malaman kung ito nga ba ay mapapabilang na sa regular sports. So that has been the things that happened in Agusan del Sur for the past weeks. So basically, we can just focus doon sa iba't ibang sensational na laro, diba? Katulad na lamang ng basketball, the ball games, the volleyball, the athletics and swimming, but also these combat sports na marami ring mga Pilipino ang namamayagpag, no? Marami ring nadi-discover, syempre to the grassroots level, mula dyan sa palarong pambansa, and maybe in the future, diba, makapag SEA Games din sila, and even the ang kanilang inaasam sa Olympics or they might be a professional boxer in the near future. So basically, ang laking tulong din ito to help them boost their exposure in the national level but also to international level, lalo na yung ano karate do kasi 'di ba kakaraan nung nakaraan lang ginanap yung World Youth League dito sa Pilipinas, and it is also expected na parang yung Asian Championship noon is gagawin dito sa Pilipinas somewhere in February. So abangan pa ang ibang mga detalye ng mga bagay na yan sa mga susunod, ano? At mga kaibigan, sa ating pagbabalik ito, pag-usapan natin si Mark Mugen, ha? Bumisita siya dyan sa may MPL. So alamin din natin kung ano nga ba yung sport na Sambo at magkakaroon yan ng malaking event this coming month. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa Fight News Weekly. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
7: Hindi ko natin. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman eh.
10: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 32 minutos makalipas ng alas 5 ngayong hapon pa rin po ng araw ng Lunes. At ito nga mga kaibigan, si Mark Mugen Strigel, talagang kilalang kilala rin to ng ating mga kababayan sa pagdating sa MMA, Mixed Martial Arts, and even sa yung Physical Asia, no? Na kung saan doon siya, doon nabigyan sila ng exposure doon. Kasama nila si si Boxing Champ, the People's Champ Manny Pacquiao. Kung saan doon ang pagtagisan sila. Nakita naman natin yung kanilang mga diskarte doon. Pero ito nga si Mark Mugen, bumisita siya kagahapon yun, di ba? Kagahapon dyan sa May San Juan Arena. Doon sa habang ginaganap yung MPL na tinatawag. Yung Mobile Legends Professional League. At yan, no, daladala niya yung torch, no? At yun na nga, ang ginawa nila is to send off, no? Kasi nga, magkakaroon tayo ng Asian Games, which is over, ayon sa POC, dun sa kanilang press release na inilabas kanina, it is expected over 700 athletes ang magpa-participate. So basically, hindi lamang pagdating sa combat sports yan, iba't iba na yan, halo-halo na yan, may athletics, swimming, at marami pang iba. So si Mark Mugen, nandyan siya, bumisita siya, at nilid niya yung torch-bearing segment nga ng MWC and Asian Games send-off ceremony, particularly nitong mga esports player natin dyan. At congratulations nga pala, masegue lang natin yung Mobile Legends League natin ng Team Liquid PH. They claim their third straight victory, tama ba? Sa MPL. So basically, si Mark Mugen, kung saan doon, shinare niya rin daw, na siya ay naglalaro rin ng ML. Itong larong ito, no? Kahit na sino, whoever, and whatever you are, pwedeng-pwede ka maglaro ng mga larong ganyan. Well, anyway, si Mark Mugen, other than that, visiting that special event for the Filipino fans also ng esports world. Because piling ko ang sports talagang interconnected yan eh. And it's also interconnecting people na kahit from the different round, no? Na imagine mo, esports, tapos biglang combat sports, no? Talagang sabong kung sabong. Diyan mahilig ang mga Pilipino eh, sa mga yung mga naglalaban. Diba? Gusto ng mga Pilipino yung yung may nananalo tapos meron rin natatalo. pero ayan nga si Mark Mugen nga. At si Mark Mugen, mas nakilala siya nung SEA Games kung saan siya nga ay nakapag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas. So siya ay isang PhilAm athlete. And speaking of sambo, mga kaibigan, ano nga ba yung sambo? No, familiar ba kayo dyan? Well, sambo is a combat sport at martial art na nag-originate dyan sa may Soviet Union, sa may Russia, noong early 1920s pa. So matagal na siya. So ano nga bang kinaibahan nitong larong to sa ibang mga sport, combat sports? Halimbawa na lamang basically, particularly itong sambo ay combination siya ng judo, wrestling, and traditional folk wrestling styles from Russia and Central Asia. So basically, ganun pa rin, papatumbahin mo, sasaktan mo yung kasama mo, no, iti-takedown mo siya, at to gain control para may panalo mo yung laban. So basically, may iba't ibang style din yan eh. Unang-una, syempre, yung sports sambo na similar to amateur wrestling or judo. So it focuses dun sa pag-throw, pag-pin, and submission ng kalaban. Sa combat sambo naman, it is used for military trainings nila. Imagine that. And it includes the punches, kicks, elbows, and even submission. Part na, especially sa mixed martial arts, you'll be familiar on that, no, kung saan kailangan kapag nag-tap na sila, even in wrestling, di ba? Makikita nyo na kapag nag-submit na sila, they call it to give up na dun sa kanilang game. and also the Beach Shambo, it's a lighter and simplified version played on sand. So basically, patuloy pa rin itong ipinapakilala dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? Pero alam nyo ba mga kaibigan, na itong paparating na 23 hanggang 28 ngayong buwan, June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila, ay magkakaroon or i-host ng ating bansa itong more than 600 athletes from 31 countries to compete in the 11th Asia Oceania Sambo Championships. Imagine that. We are going to host that according kay Filipinas Sambo Federation Inc. President Paulo Tangkotyan. So sabi niya, ni President ay magkakaroon na or si President ng Philippine Sambo Federation na itong Cambodia will send a 42-member squad. Imagine that country alone will send a 42-member squad for the week-long tournament sanctioned by the International Sambo Federation. Other countries, no? Sa iba pang mga countries dito sa Asia like Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, Syria, Australia, and New Zealand are also expected to come in. So, syempre, in support pa rin ng Philippine Sports Commission through Chairman John Patrick Patok Gregorio, and sinabi niya that hosting international events continues to boost the country's sports tourism effort. So, it is expected ngayong buwan na magaganap ito dito sa ating bansa, and hopefully, mas ma-introduce ang marami nating mga kababayan dito sa sport na ito, and even, maybe, we don't know, di ba? Itong Sambo, baka makita na rin natin to na pinaglalabanan ng ating mga bata, no, ng mga ating mga estudyante, mga kababayan, sa iba't ibang games dito sa Pilipinas. At syempre, existing pa rin yan, no? At talagang existing yung mga ganyang laro dito sa ating bansa, kung saan yun nga, alam nyo yung when we say combat sport, it does not teach us to just, alam nyo yun, throw punches, to pin our opponent, but also it gives us a mindset na magkaroon na, alam nyo yun, to not give up, to be resilient in things that are happening in our lives. So itong mga kababayan naman natin na to, di ba marami tayong mga kababayan na mahilig din na sa larangan ng MMA, they are etching their names, si Lakay dun sa Cordillera region, at marami pang iba, ay talagang their names are echoing kung saan na mas nabibigyan ng pansin itong mga sports na ito, not only boxing but also even this MMA at sa iba't iba pang larangan ng combat sports. Mga kaibigan, oras po natin 39 minutes makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung naganap na Zeus Fight League. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco.
11: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At mga kaibigan, oras po natin 42 minutos makalipas ang alas 5 at narito na nga, no? Nung nakaraan kasi nakausap ni Sir John itong ating main fight dun sa Zeus Fight League, Reign of Kings, Zeus Fight League for Reign of Kings noong May 29, 2026. So isang araw lang yan na ginanap dyan sa may Las Piñas. Kung saan ang isa nga sa main event fight or ang main event fight is between Jason Meralpes at Kerwin Tan. So naging mainit-init itong kanilang laban, no, na kung saan syempre parte ng kanilang paglalaban yung trash talkan na nagaganap, no, kung saan itong ang si Kerwin Tan eh sinabihan niya pa itong si Meralpes bago magumpisa ang kanilang laro, no, sabi niya ngayon pa lang ako makakaharap ng ano daw yung support daw na tulad niya. Imagine that, ganyan ka grabe yung kanilang trash talkan na kung saan hindi naman na nagpatalo itong si Meralpes. At doon nga sa naganap na kanilang laban noong May 29 eh pinatumba ni Meralpes itong si Kerwin Tan. So doon sa umpisa, no, doon sa kanilang fight, yung umpisa pa lamang eh makikita natin na naunahan agad na pumorma ni Meralpes itong si Tan doon sa kanilang round 1. Pero itong si Tan, syempre hindi pa rin siya sumuko doon sa mga early rounds or early round ng round 1. Kaya umabot pa ng second round, pero doon sa second round doon na pinatumba ni Meralpes itong si Tan, kaya nagtapos ito sa decision na technical knockout. So ganun yung naganap doon. Pero when we go back to the records, ano, itong si Kerwin Tan, siya ay undefeated. Pumasok siya sa laban na merong 3-0 professional MMA record. So ilan na ngayon? Natalo siya. 3-1 na, 'di ba? So hindi na siya undefeated. Pero si ang kanyang kalaban na si Jason Meralpes eh mas experienced naman ito, no? Na kung saan ay meron siyang 5 wins and 3 losses professional record at nakilala naman din sa kanyang mga performances sa One Friday Nights. So that's Meralpes, nakuha niya ang panalo laban kay Kerwin Tan. So it's a title fight, no? Na kung saan ang laban ay para rin doon sa kauna-unahang vacant na Zeus Fight League Bantamweight Championship. Kaya malaking pagkakataon ito para sa parehong fighters na maging kampiyon ng promotion na yon, na kung saan ang nagwagi nga ay si Meralpes. At itong kanilang ano, head-to-head match-up, no? Nung kanilang bago pa sila maglaban. Para sa silang Pinoy, no? Na kung saan yun nga ang kanilang inaasam. Pero itong si Meralpes ay mas bata pa pala ito. Kaya siguro si Kuya Kerwin, no? Si Chivalry, eh minama niya, no? Pero pareha sila ng height. Si Kuya mo Jason, eh nire-represent niya ang Warriors MMA Academy. Samantalang si Kerwin Tan, nire-represent niya ang Hitman MMA. At marami pang iba na kanilang sporting association or kinabibilangan ng mga grupo dito sa kanilang naging laban. At alam nyo ba mga kaibigan, sa usapin ng MMA, no, katulad na lamang yan, sa laban ni Jason Meralpes at Kerwin Tan, makikita natin kung gaano rin kalago itong community and also this sport, MMA dito sa Pilipinas. Consider bang ano, MMA yung ano? Hindi kasi pag MMA yung mga ganyan, may ano yan eh, may mga discipline yan eh, di ba? Hindi lang yan yung mga suntukan sa kalye. Kaya nga may referee din yan eh. May ano rin, may umaawat din. Oh, kasi yung mga sa kalsada na alam ko, hindi na MMA yun eh. Oo, ano lang yun, suntukan kalye lang. Well, on the other hand, si Jake Brown naman, siya pa rin ang is the undisputed Zeus flyweight champion after stopping Mark Itaas in the first round of their co-main event clash. So sila rin yung main event din dito sa naganap nga na Zeus Fight League na kung saan si Jake Braun ay nakuha niya nga itong flyweight championship against Mark Itaas. Braun, dun sa kanilang laban, no, napanood ko nito kanina, ay itong si Braun talagang sa una rin, siya rin yung nakaporma sa laban dito sa kanyang kalaban. Pero biglang, ayun nga, he landed a massive right hook na kung saan na knockout niya itong kalaban niya who came in as the interim title holder ng flyweight division pa rin. Kaya dyan, no, kung mapapanood ninyo mga kaibigan, wala na siyang kasama dyan, wala na yung kalaban niya. Kasi ano eh, na patumba niya dun sa kanilang naging match-up. So napaka-interesting din nito, no, MMA dito sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo sa mga kaibigan, isa ang Pilipinas sa mga unang bansa, no, na nagpalago ng MMA sa Southeast Asia. Imagine that. Nagsimula ang local MMA scene noong early 2000s at mas mabilis itong napalago dito sa ating bansa sa pamamagitan ng regional at maging international exposures. At alam niyo ba, no, itong sa usapin ng MMA, yung Team Lakay diyan sa may Baguio City. Yan yung isa rin sa mga kilala na MMA gym dito sa ating bansa. No, kung saan ay mga na, sa larangan din ng MMA nakapag-produce ng world champions. Tulad na lamang ni Edward Folayang, di ba? Itong mga idol natin, si Kevin Belingon, si Eustachio at Joshua Pasio. So marami sila na naging na-produce nito. At alam nyo ba, na pagdating sa international stage, si Joshua Pasio, siya yung tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay ng Filipino MMA fighters. Dahil naging multiple times strawweight world champion siya sa ONE Championship. So ngayon, patuloy pa rin yan even in the local scene, sa mga provinces na umuusbong pa rin, no? At maraming Filipino MMA fighters, kasi nga recently halos lang na-introduce to itong 2000s lang dito sa bansang Pilipinas. So basically, itong ibang mga athletes natin na namamayagpag dito, is meron din silang mga background sa ibang sports tulad na lamang ng wushu at boxing. Yung wushu at boxing, nasa palarong pambansa yan eh. So, diba? Maybe, diba? One, in the near future, maging rin to, maging part din ng mga sporting events dyan sa mga ganyang klaseng labanan. So itong iba't ibang styles din ang umuusbong pagdating sa laban ng MMA. Tulad na naman, pero kalimbawa itong Team Lakay, kilala sila sa kombinasyon ng wushu, sanda techniques, striking at maging ng modern MMA grappling. Ano, ini-imagine ko nga paano kaya pag ako yung yung nag-MMA. Siguro pa lang, no, yung hindi pa nagre-ring yung bell. susuko na ako. Nakakatakot kaya, di ba? Wala kayong mga gloves, tapos nasa octagon kayo, susuntokin, tatakbo ko dun kapag ako lang naman yun. Oo. At patuloy pa rin ang paglabas ng mga bagong henerasyon ngayon ng Filipino MMA fighters. Ha? Alam mo, mga Pilipino palaban talaga, no? Talagang laban kong laban. Papalag kong papalag lagi eh. Ayon kay Lito Adiwang, no, marami pang rising talents na inaasahang magdadala ng susunod na tagumpay para sa Philippines MMA. So basically, talagang we are expecting this kind of sports or kind of sport na mamayagpag pa rin dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya kung interested kayo, no, alam niyo, it is not a one-night process lang naman eh. Parte pa sa ating buhay, kailangan mo rin i-train at syempre put your interest in doing that. At alam nyo ba, ito ay interesting fact lang din mga kaibigan ha. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking MMA fan bases sa buong Asia. At kapag may laban ng isang Filipino fighter sa international promotions, karaniwan ay malaki ang kanilang nagiging engagement at viewership mula sa ating mga kapwa Pinoy. So basically, dito pagdating naman kasi, syempre, kahit sa anong aspeto naman, basta may kinalaman ng Pinoy, di ba? Oo. Mapasportman yan, di ba? Maging nga sa mga pageants eh. Oo. Sa lahat, basta involve ang Pinoy. At dahil dito, MMA ang isa sa ilang sports kung saan sabay na ginagamit ang halos lahat ng aspeto ng combat sports. No, well, basically kasi kailangan ng striking, wrestling, grappling, submissions, conditioning at ng strategy para manalo. Kanina nanonood ako nung MMA fight na nung dun sa Zeus Fight League. Ganun pala no? Parang talagang itong mga even the coaches are shouting and putting up ng mga strategy para sa kanilang players para on how are they going to pin down yung kalaban nila or how are they going to recover mula sa pagkakalak sa kanila, ganun. So, very hands-on din talaga yung kanilang mga coaches. They are not only just a part nung kanilang process but also throughout the fight. So, basically, ang local MMA scene ay nagsisilbing daan patungo pa rin sa international promotions. Katulad nga lamang ni Mark Mugen Strigal, di ba? Na they are putting their names in the MMA fight scene. But the thing is, still challenging pa rin, syempre, pagdating sa Philippine MMA community, yung tinatawag na yung kakulangan ng regular high-level competition. So kaya nga itong mga kaibigan natin from different leagues, they are putting up these leagues para at least makilala pa rin and to promote this kind of sport pagdating dito sa MMA. At alam nyo ba na hindi rin boxing yung pinakamaraming pinagmumulan nitong mga Filipino MMA champions natin. No? Sa katunayan, marami rin sa kanila nagsimula sa wushu. So basically, when we say dito sa larong or sa MMA fights, ay hindi lamang siya, kasi nga iba't ibang iba't ibang sports that they are putting up together para mapaglabanan, no? To win. Yun. Yung kanilang mga laban sa kanilang mga pinaglalabanan diyan sa octagon na tinatawag. O kasi parang dati nito yung even the celebrities no nakapag nagkakainitan sila they are putting their anger

0: say Mikel Tal, but honestly, if you ask me about players from the past, I mean, I think if you ask any modern-day top elite grandmaster, the player that they all wish they could have played against was probably Bobby Fischer, because he's the only one from the past who is at a level that could be comparable to the current modern-day player. So to answer the question, Tal, but overall, as all top players, would say Bobby Fischer, because we all wish we would have had the chance to play against him. Thank you.
1: So that would be the last question. Thank you all to our media friends for the fantastic questions. Okay. Media friends for your questions. Now, we will now transition, or we will ask for the final or closing remarks from three people. Three wonderful people. Let's start with, again, Honorable Prospero Pichai Jr. for the closing remarks.
2: Well, I make the opening remarks, then I make the closing remarks. But anyway, I would like to congratulate Jason Gonzalez, Grandmaster Jason Gonzalez. It was a short notice. And yet, he was able to come up with this tournament in a short notice. You know? And it is attended by how many countries right now? How many countries are attending? Twenty countries. So, congratulations, Jason. And once again, I would like to thank Vadim and Hikaru here. Thank you very much for sponsoring this big tournament. We are indeed very grateful. The Filipinos are very grateful and very happy that we are having this tournament. And I hope this will not be the first and last tournament. So thank you very much once again.
1: Thank you, sir. Also, we would like to hear a closing remarks from the Grandmaster Hikaru Nakamura.
0: Okay. I also didn't know I was giving any closing remarks, but you know, I think really, really just looking forward to this term. I think everyone here, they've listened to all of our speeches, and I think you know we're all ready for the games to begin. So hopefully, it will be a great time for everyone.
1: Thank you, sir. Also, from the founder of WR Chess, Mr. Vadim Rosenstein.
3: Well, again, thank you so much for being here. I'm pretty sure in the future we can do much, much more. And as I already said, this is just the beginning. And I will be happy to see you soon. And hopefully you will enjoy this event a lot. Thank you.
1: Thank you, and we would like to invite the VIPs to for the photo opportunity. Please compress. Please stand and compress at the center.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio. Headlines. Ngayon.
7: Philippine Standard Time, 5 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News. For this period, ako po si Aaron Bayato. More than 55,000 police personnel and force multipliers will be deployed nationwide for the opening of classes on June 8. PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. said deployment plans have already been finalized to ensure the safety of students, teachers, and commuters. He said the security measures are part of the PNP's annual Balik Eskwela operations and follow standard deployment templates used by police regional offices across the country. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. said police visibility will be increased in schools, school premises, and along routes commonly used by students. In Angeles City, a fact-finding team was formed to investigate the collapse of a 9-story building in Barangay Balibago that already claimed 6 casualties and at least 14 more missing. Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II said a team has been formed to investigate the collapse of a building under construction in Barangay Balibago on May 24. Lazatin said structural engineers will be included in the fact-finding team. 6 casualties, 4 construction workers, a Malaysian, and an unidentified male have so far been retrieved by the search and rescue team at Ground Zero. In news abroad, in the United States, the Trump administration has extended protections, shielding about 11,000 Lebanese from deportation, allowing them to stay and work in the United States of America for another 6 months. The decision announced by the Department of Homeland Security marked a rare reprieve for people protected by temporary measures, which have been harshly criticized by Republicans. The extension comes amid ongoing fighting in southern Lebanon between Israeli troops and Hezbollah fighters. It was an unusual outcome for an administration that has canceled protections that had covered people from 13 countries, including Venezuela, Haiti, Nicaragua, and Syria, from deportation. We go to sports news. In motorsports, Oscar Piastri has described as flattering reports suggesting Red Bull have identified him as their number one target should Max Verstappen leave the team, but says it has came as news to him. A report from Autosport in the break in races between the Miami Grand Prix and Canadian Grand Prix suggested Red Bull had identified McLaren's Piastri as their plan B were Verstappen to leave at the end of the season. Verstappen's contract at Red Bull runs to the end of the 2028 campaign, but there are known to be performance clauses contained in it, which would allow the Dutchman, who has repeatedly been linked with a move to Mercedes, to exit earlier in certain circumstances should he wish. It is understood Max will be free to leave at the end of this season, for instance, where he is to be outside of the top two in the Drivers' Championship by the summer break. Verstappen is currently 7th in the standings with 6 races to go before the August recess. Still in Formula One, Mercedes have withdrawn from negotiations to purchase a minority stake in rival Formula One team Alpine, believing the valuation of the share owned by the United States investment firm Otro Capital to be too expensive. It was revealed earlier this year that the Silver Arrows were among a number of suitors looking to purchase the 24% stake in the Enstone team. Mercedes believe Otro's valuation of the share, which is in the region of 700 million euros, is excessive. The Silver Arrows value the team at 3 billion euros. Otro purchased their stake in Alpine back in 2023 for 200 million euros, while the Renault Group owns the remaining 76% stake in the team. Otro Capital have previously worked with the National Football League in the U.S. with the team Dallas Cowboys. The investment firm are believed to have backers who include Rory McIlroy, Anthony Joshua, and Trent Alexander-Arnold, and they are expected to double or triple their earnings from the investment they made in 2023. A consortium associated with former Red Bull team principal Christian Horner remains one of the number of potential groups who are still interested in purchasing a stake in the team. Reports first emerged earlier this year that Mercedes, Alpine's engine suppliers for the 2026 season, were keen to invest in the Oxfordshire-based F1 team. The news prompted Alpine executive advisor Flavio Briatore to issue comment on the matter at the Chinese Grand Prix, although he did keep his cards close to his chest. Philippine Standard Time, 9 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sr918, twitter.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
8: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap, pero may takot din. takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918. Sports 918.
13: We have 13 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo at kanina na ibahagi nga namin sa inyo yung kabuuan po ng press conference ng WR Boghaus Championships. So, ongoing po yan right now sa Grand Hyatt Hotel sa Taguig City. Okay, so good luck sa lahat ng mga kalahok, especially sa mga Filipino wood pushers na kalahok po dito sa tournament. So until tomorrow po yan, yung playoffs, tama ba? Tomorrow magsisimula from 8 a.m. to 11 a.m. So sa mga mahilig sa chess, di ba? Panibagong ano to, or another tournament para po sa inyong lahat.
11: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
13: Number 1. Samantala, nasa second hour na tayo ng ating programang Sports 918 at sa mga oras pong ito, nakikipagbakbakan na ang ating Gilas 3x3 Women Quartet na binubuo ni Mika Cacho, Afril Bernardino, Casey De La Rosa, and Camille Clarin. So sila po ay nasa Pool C ng FIBA 3x3 World Cup competition. So, ito po ay sa Warsaw, Poland, ginaganap. And after 8 years, muli pong bumalik sa World Cup competition ang Pilipinas. Kasi the last time na nakalahok tayo dito, nung hinost natin ang tournament noong 2018 sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. So, 17th seed yung ating Gilas Pilipinas 3x3 Women, na ang mentor or head coach ay si Coach Anton Altamirano. So una po nilang karibal, kalaban ang Latvia. Ongoing na ngayon yung kanilang laban, kaya lang we are behind by 3 points. 12-8 yung score natin. 12-8 in favor of Latvia. So, sayang kasi we are leading sa early goings ng laban. I think 1-3 and then naging 2-5. Ay, leading tayo. So, dapat 3-1. Okay, 3-1. Tapos 5-2. No? Kaya lang napako tayo doon sa 5 points hanggang sa makalabang na yung Latvia sa pamamagitan ng kanilang mga 2-pointers, no, yung mga outside shots nila. And ito, pinipilit ng Pilipinas muling makadikit and eventually, hopefully, no, makalamang tayo kontra dito sa Latvia. Kaya lang, 14-11 right now is the score with 3.1 seconds remaining dito sa match. So, pag naubos yung oras, kung anong team yun lamang, yun ang panalo. Kasi first to reach 21 points itong 3x3 basketball. Kung ma-reach mo na yung 21 points nang hindi pa nauubos yung game clock, eh, mas okay. Pero kung maubos at makonsume lahat ng oras ng laban, kung anong koponan yung lamang, yun po ang makakakuha ng panalo. So, ito na, official score. No, after the first match ng Pilipinas, lumasap tayo ng 11-14 na pagkatalo sa kamay ng Latvia. So, not a good start para sa Pilipinas. No, we lost dito sa ating unang laban kontra Latvia sa Pool C action nitong FIBA 3x3 World Cup 2026. So, we are eyeing for a victory later, 8:45 p.m. Yung isa pang game ng ating koponan ay nakatakda po 8:45 p.m. Tonight, kontra, nakumbigat, Paris Olympics gold medalist sa 3x3 women's basketball, Germany ang ating makakalaban. Ba yan, ang bigat ng kalaban natin, ha? Germany at 8:45 p.m. Well, sabihin na natin Olympic gold medalist sila, ba eh, kung makapatid tayo, di ba? Who knows? So, sana, di ba? Pagdasal natin makuha ng Pilipinas yung panalo later tonight. No, sa second game natin versus Germany. And then, after today's action, magkakaroon po ng break tomorrow ang Gilas 3x3 Women. Babalik tayo sa Wednesday on the hard court. Okay, so sa Miyerkules po, June 3, we will face China at 6:30 p.m. bago makatagpo ang Italy at 8:45 p.m. So, yan po yung mga remaining games ng Pilipinas dito sa FIBA 3x3 World Cup 2023. So, tingnan ko lang. Kasi yung China, kanina po, nakatagpo ang Germany. So, may talo na rin pala yung China. Germany won their first match, 21-14. So, 21-14 for Germany. And then tonight, they will face the Philippines at 8:45 p.m. Tangka ng Gilas Women na makatungtong sa top 3 ng ating grupo. No, kasi yung top 3 at least may chance ka, no? Kung hindi automatic quarter finalist, eh may chance ka for the play-in round. No, ang top team kasi in each pool will earn direct passage sa quarterfinals. So outright, papasok ka sa quarterfinals. Kapag nag-second or third place ka sa pool, kinakailangan mo pang dumaan sa play-in round. No? Another chance yun to advance into the final eight. So, yun ngayon yung target natin. Pumasok sa, or pumuesto sa top three ng ating grupo. So, kapag sa play-in, bale, ang pairing kasi niyan, yung makaka-pair mo is from the different pool. So, kung sa pool ng Pilipinas, nasa pool C tayo, yung iba pa pong mga teams na magko-compete ay ang last edition's champion, Netherlands, host Poland, Czechia, Azerbaijan, and Madagascar. Yan po yung mga teams sa pool A. Samantala, sa pool B naman, nandiyan ang Spain, USA, Mongolia, Hungary, and Australia. And nasa pool D, ang France, Canada, Japan, Ukraine, and Lithuania. I think ang ka-pair natin is yung double check ko lang para sure talaga. Ang ka-pair natin is ka-pair ng group natin, ha? Yung pool C is pool B. Okay, so yung number 2 ng pool B makakalaban sa play-in yung number 3 ng pool C. And then, ganun din, yung number 3 ng pool B will face the number 2 team ng pool C. So, basta sa play-in, ang maghaharap yung teams ng pool C and B. And then, sa isa pang side, yung teams ng pool A and B. Yun yung magkakalaban naman pagdating ng play-in. And then, yung mga winners po sa play-in games ay aabante sa quarterfinals. Okay, so yung quarterfinals, semifinals, and finals, nakatakda po yan June 6 to 8. And hoping tayo, di ba, na maging maganda yung performance ng ating koponan dito po sa FIBA 3x3 World Cup. Because, yun nga eh, ang tagal din nating nawala dito sa 3x3 World Cup basketball scene. Noong 2018 na, alala ko mga players natin doon, I think si Jack Daniel Animam nandun at saka si Janine Fontejos. Naalala ko kasi si Janine Fontejos, lumaban siya sa 3-point shooting nung time na yon. And nakakuha siya ng award din during that time. 8 years ago. Then sa meron nga tayong team nun sa sa men's side. Ang tanda ko si Christian Stan Hardinger, parang kasama siya dun sa 3x3 team natin noong 2018, no, sa World Cup. Yung other teams, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala yung iba, pero yun yung nag-stand out kasi si Christian Stan Hardinger, tapos sa babae si Jack Animam at saka si Janine Fontejos. Okay? So, hopefully, di ba, kung ano man yung nag-finish natin noon mas ma-improve natin this time around dito sa FIBA 3x3 World Cup.
14: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: 23 minutes makalipas po alas 7 ng gabi. Samantala, bukas naman po magsisimula ang Seaba Under 16 qualifiers para po sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. So sa Bacolod po ang competition, June 2 to 6 sa STI West Negros University Gym sa Bacolod City. So, kamakailan ay inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung lineup ng ating koponan dito nga po sa tournament. So, mga mainstays na ng Gilas sa Pilipinas sa team yung mangunguna para nga po dito sa ating Under 18 Women's Youth Squad. So, nandyan sina Tiffany Reyes. No, si Tiffany Reyes, isa po sa mga miyembro ng ating 12-woman lineup, and si Sofia Dignadise. So, mga ano na to, mga familiar names na, di ba, sa previous Gilas women teams natin sa international competition. SEA Games, I think sa ano, sa under, ano ba, under 23 teams natin sa SEA Games nga, ayun. Tsaka yun sa qualifiers, di ba, sa FIBA Women's Basketball World Cup qualifiers, kasama na rin sila dyan. And magandang ano yun, senyales kasi, di ba, mga batang player ito, and eventually sila rin yung maglalaro para sa koponan natin sa elite level. So this early talagang nahahasa at nababad na rin sila, no, para mas tumibay ba yung loob nila sa mga bigating competition. So makakasama ni Sofia Dignadise and Tiffany Reyes ang kanila mga teammates, so making it to the 12-woman lineup ng Gilas Pilipinas Under 18 Women ay sina Audrey Duma, Brianna Katigbak, Naima Navarro, Ruisa Olmos, nandiyan din si Zia Onate, Gwyneth Pehe, Rian Perez, Leia Penuela, Zayden Rosano, and Suzanne Singson. Okay, so yan po yung mga players ng ating team na gagabayan ni Coach Sandy Arespacochaga. So, first tournament ito ni Coach Sandy as head coach ng ating Gilas under, or actually, hindi lang under 18 kasi pag youth, di ba meron din tayo under 16 team. So, sa youth team si Coach Sandy Arespacochaga na po ang gagabay. So, mapa under 16, under 18, siya na yung ano, magiging mentor nitong ating youth women's basketball squad. So, good luck sa ating koponan na ito po yung laban natin. Okay, schedule natin for the tournament. Okay, ang una nating makakalaban ay Vietnam. So, first opponent natin is actually Vietnam, and then, wait lang ah. Okay, Vietnam, 7 PM po lahat ng mga games ng Pilipinas. Sa mga makakapanood dyan sa Bacolod, naku, huwag nyo nang palagpasin ang pagkakataon. Suportahan ang ating Gilas Under 18 Women's Squad. So, yung kanilang matches, first match natin tomorrow, June 2, Tuesday, is against Vietnam, 7 PM. And then on Wednesday, we'll face Singapore, also at 7 PM. Araw ng Webes, June 4, we'll battle Thailand. And then sa Friday, June 5, magkakaroon tayo ng break. Then, on Saturday, ang huli nating assignment ay Indonesia. Alas 7 rin po ng gabi. So, round-robin competition lang ito with the team na may best record ay mananalo ng titulo. No? And qualifying event ito for the FIBA Under 18 Women's Asia Cup. So, ang Pilipinas qualified na tayo dun sa Under 18 Asia Cup. No? In fact, ano na tayo, na-promote na tayo sa Division A. So, yung other Southeast Asian countries na participate o magpa-participate dito sa tournament, yun ngayon. Sila ngayon yung maglalabanan para nga sa chance na makapaglaro sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Okay, so good luck sa ating Gilas Under 18 Women's Team.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: 29 minutes after 7 PM. So, again, sa mga late tuners natin, ang Gilas sa 3x3 women po, unfortunately, lumasap tayo ng pagkatalo sa una nating laban kontra Latvia sa FIBA 3x3 World Cup. So, 11-14 is the score. So, we will face Germany later tonight at 8:45 PM. Okay? So, we'll take a break. Magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Sports 918.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nagkakabit.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
22: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
25: Tune in na
24: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Sports 918.
13: We have 32 minutes after 7 p.m. Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. And dumako na tayo sa iba pa nating mga balita. Aba, ito magandang balita kahit na may mga sad news din no, sa sport na volleyball. Ito po, magandang balita naman ito dahil ang Pilipinas ay qualified na sa indoor volleyball competition ng Nagoya Aichi 20th Asian Games this September. So yung ating men's and women's teams ay makakapag-participate po sa indoor volleyball competition ng Asian Games. So yan po ang inanunsyo ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino matapos na matanggap niya yung email mula kay Asian Volleyball Confederation no at na nagkukumpirma na qualified ang Pilipinas para sa Asian Games. Ang ating Alas Women made the cut based dun sa kanilang ranking sa FIVB in Asia. No? Tayo po ay pang number 10. And then yung Alas Men naman ay number 15 in Asia. So, magkakaroon po ng 16 teams each sa men's and women's competitions ng Asian Games Volleyball na lalaruin from September 27 to October 3. So, yung mga qualified teams sa Asian Games ay, syempre, nandiyan ang host Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Hong Kong. So, yan yung maglalaban-laban ha, sa men's competition. So, aside from the Philippines, yan po yung iba pa mga kalahok sa men's competition. Samantala, sa women's side naman, ang mga magko-compete, makakalaban ng Pilipinas, nandiyan ang Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, and North Korea. Aba, may volleyball team ang North Korea. So, kalahok din po sila sa women's volleyball competition ng Asian Games. So, at least, di ba? Yung Asian Games, isa yan sa mga, di ba, inaantabayanan natin. No? At ito nga pong ko-qualify ng ating indoor volleyball teams completes the Philippine entries sa sport dito sa Asian Games. Ang ating beach volleyball squads sa pangunan ng Southeast Asian Games champions na sina Cici Rondina and Bernadette Pons made it to the 12-country competition. Ayun, no? So, pasok din sina ang tambalang si Pons at ang ating beach volleyball squads sa Asian Games. So, they will be up against China, Japan, Chinese Taipei, Hong Kong, Thailand, Indonesia, Vietnam, Iran, Kazakhstan, Qatar, and Oman sa event na lalaruin sa Hekinan Ryokuchi Beach Court sa Hekinan City. Naalala ko noong 2023 Hangzhou Asian Games, pumasok ang ating beach volleyball team sa quarterfinals. Kung di ako nagkakamali, parehong teams yata natin yung pumasok sa women's beach volleyball, no, sa quarterfinals. No, dalawa kasing pairs yun eh. So, kung di ako nagkakamali ah, basta meron tayong team na nakapasok sa quarterfinals. So, good luck sa ating mga pambato sa volleyball competition. Ang POC po ay magpapadala ng at least, dahil nadagdagan na, no? Nung nakausap natin si POC President Bumble Tolentino noong Webes po yan, yung nag-cover tayo sa Tagaytay ng Philippine National Speed Cubing Championships na banggit niya na initially 420 athletes yung target nating ipadala, no, sa Asian Games since ito na nadagdagan na muli at least 700 athletes ang magiging pambato ng Pilipinas sa Asian Games, no, at umaasa si POC President Tolentino na marami pa tayong mga hahabol na qualifiers. So, sa esports, sa modern pentathlon, and kurugi event ng taekwondo. So, hopefully, di ba, madagdagan pa yung mga pambato natin sa Asian Games sa September po yan. September 20, mga September 20 to October. Yan, October 4. No, dito nga po sa Aichi, Nagoya, Japan.
24: Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio number 1.
13: Okay, samantala, volleyball pa rin tayo since nagkakaroon nga po ng kumbaga ng issue dun sa ating PNBF, no? Kasi nakatakda silang isuspend ng POC din, no, sa upcoming GA. At syempre dahil din dun sa naging pahayag ng FIVB. No, bagamat may mga ganun nga pong distractions, no, ang ating pambato dito sa magaganap na 2026 Asian Volleyball Confederation Women's Volleyball Cup, ang Alas Pilipinas Women ay patuloy pa rin pong lalahok, no, dito sa tournament. And the show must go on para sa 2026 AVC Women's Volleyball Cup. So, ito po ay magsisimula sa June 6, araw ng Sabado, sa Candon City Arena sa Ilocos Sur. Ayon po kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino and Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, no, patuloy po silang susuporta dito nga sa competition, bagamat ang World Governing Body FIVB ay sinuspindi po ang Philippine National Volleyball Federation or PNBF. So, nagbigay ng assurance si POC President Tolentino sa mga stakeholders that the Philippine Olympic Committee is prepared to provide support and help safeguard both the athletes and the country's volleyball programs during the transition. Sayang naman, 'di ba, kung yung mga pinagpaguran na makamit nitong mga nakaraang taon, no, ng ating mga volleyball teams, eh ganun-ganun na lang mawawala dahil nga sa nangyayaring leadership crisis, no, sa PNBF. Okay, so sa panig naman po ng Philippine Sports Commission, ayon kay Chairman Gregorio, no, hinihikayat niya ang volleyball community na manatiling focused on the athletes. And he stressed that competitions and development programs must continue despite administrative challenges. Yun, so ang Candon City po ay ready na rin, no, at excited na sa kanilang pagiging punong abala dito po sa AVC Women's Volleyball Cup. So, meron na rin kasi mga teams na maagang dumating para sa tournament. So, yung mga early birds, nandiyan ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Iran. So, aside from them, no, dun sa tatlong mga nabanggit nating bansa, aabot po ng 12 mga teams yung maglalaban-laban dito sa competition. So, bagamat meron nga pong suspension itong FIVB sa PNBF, tuloy pa rin ang competition. So, para magpatuloy ang operations, no, in-establish po ng FIVB ang pagkakaroon ng ad hoc committee na temporarily hahawak mga ngasiwa sa Philippine Volleyball Affairs habang bumubuo ng pathway, no, para sa eventual na pagbabalik, no, muling pagbabalik ng PNBF. So, sa reinstatement na tinatawag ng PNBF sa FIVB. Okay, so yan po yung ating aantabayanan din. Pero sa panig naman ng PNBF, natanggap na nga raw po nila yung komunikasyon mula sa FIVB and they are reviewing the matter with its advisors and stakeholders. No? And they also emphasize yung welfare ng Filipino athletes. And yun nga, yung pangangailangan na magpatuloy po yung paglahok ng ating mga koponan sa mga international competitions and yung uninterrupted development. No, ibig sabihin, kahit may mga ganitong sigalot, patuloy pa rin yung development ng sport. At yun po yung mananatiling priority, no, para sa ating, diba, volleyball community. Okay, so yan po yung ilang pang development sa sport na volleyball.
24: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: We have 44 minutes after 7 p.m. We will take a break and then magpapatuloy pa tayo sa ilang pa mga pahabol na balita dito sa Sports 918.
24: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
0: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
24: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
24: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
24: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
24: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Sports 918.
13: Nagbabalik tayo sa Sports 918 and bilang panghuli na lamang po, syempre tinutukan natin ang developments ng Palarong Pambansa 2026. So official na pong natapos ang 66th edition ng Palaro kahapon, araw po ng Linggo sa Agusan del Sur, with National Capital Region emerging as the overall champion. Ang NCR Metro Stars ay nagningning ng kanilang makamit ang 19th na sunod na overall championship with 91 gold, 70 silvers, and 71 bronze medals. Denominate po nila yung school-based championships dito sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Nakuha po ng NCR yung pinakamarami nilang gintong medalya sa secondary level competitions, including 20 in swimming, 18 in gymnastics, 9 in athletics, 7 in taekwondo, 3 from badminton, archery and arnis, 2 sa pencak silat and volleyball, and 1 gold apiece in tennis, wrestling, weightlifting, table tennis, and football. So sa elementary side, ang NCR nang ibabaw din po with 18 golds, 19 silvers, and 21 bronze medals. So pumangalawa naman overall ang Region 4A Calabarzon with 55-50-60 medal tally, habang pumangatlo ang Davao Region with 33-32-35 gold, silver, and bronze medal haul. Okay, yung mga nangibabaw naman sa mga favorite events, no? Ang Calabarzon po ang tinanghal na secondary boys basketball champion na na-dethrone nila ang Davao Eagles sa finals noong Sabado, 79-62. And then sa bronze medal match, NCR nanalo contra Central Luzon. Sa secondary girls basketball, NCR po ang nangibabaw, 78-39. Tinalo nila ang Eastern Visayas. Samantala, yung Northern Mindanao naman got the bronze after a 60-57 win over Davao. And then, Davao region po ang nangibabaw sa elementary boys basketball. Okay, so yan yung ilang pa mga developments. Sa volleyball, NCR denominate ang volleyball competition. They won 3 out of the 4 golds at stake sa elementary boys, secondary boys, and secondary girls titles. Okay? Congratulations sa lahat ng mga lumahok at syempre dun sa mga nakakasungkit ng medalya dito sa 66th edition ng Palarong Pambansa. And see you next year dito sa Quezon City dahil ang host ng 67th edition ng palaro ay NCR. Region, okay. NCR region, syempre kabilang dyan ang Quezon City. Pero punong abala po ang Quezon City next year. Okay? So with that, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. And until tomorrow po, baka bukas meron tayong guest para pag-usapan ang magaganap na finals ng NBA. So abangan niyo po yan ha, dito sa DZSR Sports Radio. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
1: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon.
23: At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media,

Igiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga iyon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama
at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang

0: Now, signing on.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
2: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: This is a demonstration of Wirecast.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang pinipilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 8 minutos kapit bahay, makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Martes ngayon, ado sa buwan ho ng Hunyo 2026. Good morning, good morning, good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagusuyan sa kanilang mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Natak-tak-tak-tak pa yung radyo ho para magkaroon ng signal ho. Nasa makibagi na Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome mo sa ating balatuntunan. Usapang agrikultura at sabay-sabay utang na papainggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. Andiyan po ang Radyo Television, andiyan po ang 104.2 The Capital. Parin po natin ang DWC ISFP Dig Ilocos Norte. Morning kay Mayor Gina. Andiyan po naman sa DWC GSM, parte po naman ng Cagayan. Andiyan po natin ang social media platforms. Nakapalitan po tayo ng mga impormasyon, mga tamang mga balita. Dapat itong makarating ko sa ating taong bayan, lalo na sa ating mga magsasaka, yung mga mangisda. Ho yung talagang bayani ho ng ating lipunan. Ano ho? Dapat lang pagka umaalwa ang buhay, unang-una dapat sila makaramdam eh. Sila ho yung nagpapakain sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, lahat ho silang magsasakit mga isda. Ho yung naglalagay ng pagkain sa pagkainan natin. Dapat hindi natin nakakalimutan na sila ho bigyan din ho ng prioridad mga binipisyong kinakailangan ho naman nila sa araw-araw ba. Gaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyo abang likod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado. Isamahan niyo po kami sila po ng isang oras at pagtalakay. Ngayon pwede natin buksan at pag-usapan. Pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Teka muna, teka muna, teka muna. Bati muna natin ang happy 75th Diamond Anniversary ang Bureau of Soil and Water Management. Ano tayong palakbak dyan? Congratulations po sa BSMW sa pangunguna po na kanilang director, Dr. Gina Pinilo. Ano ho, sa lahat po ng pamunuan na bumubuo po ng BSMW, happy anniversary po sa inyong lahat dyan. Kami po ay nagpapasalamat din ho naman sa samantalhin ho namin ng pagkakataon ay ginawaran ho ng gawad pagkilala ano ho ng BSMW sa kanilang 75th anniversary kahapon. Opa, na lamang po sa lolo na hindi nakadalo kahapon. Medyo kinakailang bumawi tayo ng puyat eh. Pero sisilip din ko tayo dyan. Aming pasasalamat po at aming pagbati pa rin sa Bureau of Soil and Water Management. Kailalim pa rin po ng Department of Agriculture. 75 taong anibersaryo nila. Diamond! Anibersaryo. Pangunguna po ni Dr. Gina Pinilo. Ayan. Pagbati sa agawaran, sa tanggapan, sa lahat po ng mga namumuno at mga kawani, mga tauhan, ang Bureau of Soil and Water Management. Saludo po kami sa inyo. Good morning!
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, ingat sa mga nasa biyahe sa mga kabuhayan po natin. Sa lalagay muna natin panahon. Ngayon po, ang araw na ito ng Martes, ados na ho tayo sa buwan ng Hunyo. Baka sa hindi pa nagpapalipat o nagpapalit na ng kalendaryo. Hunyo na. Muna itapon yung nakalipas na buwan. Ano, baka may mga importante isinusulat ho riyan. Kasi iba balls, mga bayarin, mga importanteng bagay-bagay. Double check nyo muna bago itapon. Pero ngayong araw, sinasabi ho na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan. Gulog pagkilat pa rin sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng Luzon dahil po sa pinalakas na habagat. Ano ho yung tinatawag na Southwest Monsoon. Agamat nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Domeng na humina na bilang isang severe tropical storm sa labas ng bansa, may patawlihin namang hinahatak nitong hanging habagat na magdadala naman ng basang panahon sa kanlurang bahagi po naman ng ating bansa. mga Rio, makararanas yun ang ulan at thunderstorms. Dahil nga po sa pinigding na habagat na yan, madalas ang mga pag-ulan sa mga lugar ng Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region, Calabarzon, gaya po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Pasasudyan ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, ipo naman ng Batanes at Babuyan Islands, Camarines North at Camarines Sur, may din huya, nindo kayo Camarines North ni Governor Gob Dong Padilla. Kamusta ka na, Gob? Long time no look, long time no see, long time no hear. Kamusta na sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cam North ni ano ho? At sa panahon naman sa may party ho ng Visayas at Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang inaasahan po dyan ano, sa malaking bahagi ng bansang yan. Pulo-pulong pag-ulan, biglang thunderstorms, mga local thunderstorms, hapon o gabi po naman. Ang mga babala naman sa mga may bayang dagat, yung gale warning na tinatawag, inaasahan po yung matatalas at malalaking alon. Rough seas na aabot po naman sa 3 metro. Tigulan, dyan po sumihilag ang babae po naman ng Batanes. Pinapayuhan yung mga mangisda at mga maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot para po naman sa kani-kanilang mga kaligtasan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagtatanong dyan sa Medabaw. Sa Dabaw, sa Celsius hanggang 20 at 34. May mga biglang pag-ulan sa hapon daw po at sa gabi ho yan. Ayan. Okay. Bukas, ang tabay, may mga sinasabing sa 50 hanggang sa 100 millimeter na dami ng ulan. Weekend po naman ito ng Zambales, Bataan, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Unang bukas po yan, posibleng niya na maramdaman. Kaya pinapayuhan din po ilang residente Huron na bulubundok yung lugar na maging handa sa tinatawag pa rin po nating flash floods. Daman sa Batanes, ang baybayin po yung makararanas yun naman nakatamtamang pag-alon at 2.5 meters. Okay, Isabela, Cagayan Islands, silang ang bahagi ng Cagayan, Os Norte, ang Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Northern Samar, na sinasabing galaw ho ng dagat. Ano ho?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, at ilan ho sa mga aganapang tututukan nyo sa maghapon, matapos yung magpalabas ho ng Warren de Barres ng Sandigan Bayan 5th Division, yung plunder at grab sa flood control kickback scheme, sinasabing voluntaryong sumuko o kontra ito ni Secretary Pulya, muko namin, binitbit namin galing Senado. Ngayon, ilipat to siya sa Payatas, Quezon City Jail. Bunuhan pa, hospital arrest, ano ho? Okay, ang tabay po sa mga balitang yan, hindi po nagawang mag-convene ang sesyon kagabi matapos nga hong mag-walk out, hindi sumipot ang kampo naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Usun pa rin po ng kirian sa panukalang pagbabago sa rules at teleconferencing. Hello dyan, sila, anak-anak-dasan ang pagpupulong naman na bumibisitang si Vietnam President Tho Lam and po naman sa Senado. Pinaglabas yun ang subpoena naman ng NBI sa mga individual na sangkot sa Monoy. Pagtakas naman, Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw po ng Mayo 14 gamit ang sakin naman ni Senator Robin Padilla. Tama sa pinatawag ang tsuhin ni Padilla at ang suspendidong Senate Sergeant at AMSU naman. Kaming tatlo na yung mga nangamatay ho. Kumpirmadong sawi dyan po sa mga gumuhong tinatayong ito, 9-story hotel po sa Ma Angeles City, Pampanga. Suspindi na rin po ng LTA paribirman operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner. Sunod po ng malubhang salpukan ng 2 bus. Meron pong isang patay dyan po sa Benguet. Oho, big time roll, oil roll back ngayong araw ho. Papatubad ang mga kumpanya ng langis ng malaki ang bawas presyo. Bababa ng 10.86 kada litro sa kerosene. 9.26 po naman sa diesel, 4.76 po naman sa gasolina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan ho yung ilan lamang sa mga balitang inyong tututukan sa maghapon. Ngayon daw ko tayo sa ating mga headliners. Kinalaman naman sa ating balitang agrikultural.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito yung mga headliners, Department of Agriculture, magsasigwaho ng malawakang market visit ngayong araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mas mataas na buying price ng palay, hinihanda na ng Department of Agriculture at ng National Food Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinatutupad na po ang close fishing season about Gulf ngayong Hunyo hanggang sa buwan ho ng Agosto.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang detalye ng balita, kasi na ang Nationwide Simultaneous Market Visit na isasagawa po naman ng Department of Agriculture ngayong araw. Para ho bantayan ang pagkapatupad ng price cap sa imported rice. Magtatapos na yan, 30 days lang yan, matatapos na ngayong 12, ano? Isialanin po ng Executive Order number 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon na sa DA, agi po ito na pinagding na monitoring para po naman matiyak na sumusunod ang mga rice retailers, traders, di ba pang kalok sa merkado at yasay tinakbang presyo po naman ng imported rice. Ngungunahan ni na Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. at Trade Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon. Amang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ipapangkomisyal ng DA sa binibang pamilihan po naman dito sa Metro Manila. Apula, nagtungo sila ng Nueva Ecija, di ba? Secretary Laurel, sa galing sa Japan kasama ang Pangulo, lakari din sa Secretary ngayon, ano? Yan ang sinabi ho ng DA. Ang may kipag-ugnayan din ito sa PNP para makatulong sa pagbantay lamang po sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo po naman ng bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hanggang po na tayo ng report na 20 hanggang 25 kilo ng repolyo. Mabibili na raw sa Kadiwa repolyo caravan ng DA. Kami natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Merian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaari nang makabili ng mas murang repolyo ang mga residente sa Metro Manila sa inilunsad na Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, unang magtutungo ngayong araw ang caravan sa Parañaque City Hall. Direktang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyong mula sa mga magsasaka ng benggit para maiwasan ang dagdag na gasto sa mga middleman at mapababa ang presyo sa merkado. Mabibili ang repolyo sa halagang 20 to 25 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ayon sa DA, layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may benta ang kanilang mga ani habang nabibigyan naman ng mas abot kayang gulay ang mga consumer. Matapos ang Parañaque, nakatakda rin magtungo ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Mandaluyong, Pateros at Maynila sa mga susunod na araw. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Pantala, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang mas mataas na buying price ng National Food Authority para po naman sa balay. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Sig. Titiyakin ho ng DA na kikita ang mga magsasaka at hindi malulugi sa susunod na anihan. Kabila ho ng pagmahalang abono naman at gasolina. Ilang suporta, magtatakda po ang NFA ng buying price na 22 pesos kada kilo naman para sa wet palay. 27 kada kilo naman para po naman sa dry palay bago pa man magsimula po naman ang anihan. Sabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, magiging agresibo ang ahensya sa pagbili ng palay sa darating po namang harvest season. Ihanda na rin po ng DA at NFA ang mga bagong bodega upang matiyak naman na may sapat na espasyo para sa mga bagong aanihing palay ngayon pong parating na buwan ng Setyembre.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kung tayo ng report sa Davao, ay Davao Region, may ikbit po na pinatutupad ang 50 pesos price cap mga merkado sa Davao City. Atin ang mga detalye niya, nakatutok po si Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Agriculture Region 11 sa Bangkeruan Public Market sa Davao City upang tiyakin ang mahigit o mahigpit na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa 5% broken imported rice. Bahagi ito ng nationwide inspection na iniutos ng DA kasunod ng Executive Order number 118 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. layuning mapigilan ang hindi makatarungang o makatarungang pagtaas ng presyo at masiguro ang abot kayang bigas para sa publiko. Pinangunahan ang monitoring ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga at RTD Marian Constantino katuwang ang DTI, BPI at PNP o PNP Davao City. Nagpaalala ang mga otoridad na mahigpit ang pagpapatupad ng price cap at may kaukulang parusa sa mga lalabag sa Price Act. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Samantala, sunod natin na Zamboanga. Eh, Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng inspeksyon, hinggil po naman sa pagpatupad pa rin ng price cap. 50 pesos kada kilo ho ng bigas. Detalyo, nakatutok naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga at mga katuwang na ehensya ng pamahalaan ang pag-inspeksyon sa mga rice retailers sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa 50 piso kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice o ang Executive Order No. 118 Series of 2026. Ayon kay City Agriculturalist Arvin Magdugo, nasa kabuang 20 stores ang na-monitor at inspeksyon kung saan lahat sa mga ito ay compliant o sumusunod sa itinatang price cap para sa mga imported na bigas. Anya, maliban sa Santa Cruz Public Market, magsasagawa rin ng random inspection sa iba pang mga merkado sa lungsod. Nagsimulang ipatupad ang naturang EO noong Mayo 13 kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw at batay sa maging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan ay maritong palawigin, baguhin o alisin. Dagdag pa ni Magdugo, ipinatupad ang EO 118 bilang tugon sa krisis na naranasan dulot ng pagtaas ng produktong petrolyo at layunin din itong mapanatiling stable at di maapektuhan ng mga mamimili sa presyo ng imported na bigas. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas sa Zamboanga. Pasin natin sa Radyo Pilipinas sa Zamboanga, Kabuluan, 23 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Daladar naman. Pabot po ng buong suporta sa mga magsakan na dyan po naman sa Pangasinan. Mga detalye tutok na kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umagos ang buong suporta at pag-asa para sa mga magsasaka mula sa Abante Agnosinukalan Federated Irrigators Association Incorporated matapos tiyakin ni Department of Ground Reform Secretary Conrado Estrella III ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan sa pagdiriwang ng Farmers Irrigators Day 2026. Binigyan din ang kalim na gagamitin ang Comprehensive Ground Reform Program Fund na nakareserba sa National Irrigation Administration para sa mga ground reform beneficiaries. Layunin itong isaayon at paganday ng dalo ng patubig sa mga kabukiran upang mas maparami ang produksyon ng pagkain. Nangako rin si Australia na hindi bibitiw ang kagawaran sa paggabay at pagtulong sa mga nasa sektor ng agrikultura na tinuturing nitong katuwang sa pagpapakain sa buong bansa. Ginamit pa ng kalihim ang wikang Ilocano pang ipadama ang kanyang malasakit at pakikisa bilang kapwa magsasaka sa mga dumalo. Sa aktibidad ibinida ng mga magsasaka ang iba't ibang anya at pananim, ang mga produkto ito ay bunga ng maayos na patubig sa kalamang bukirin at nagsisilbing simbolo ng kalang dedikasyon sa pagsasaka. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si NADAR Regional Director Maria Ana Francisco, niya Ilocos Region Acting Regional Director Engineer Jeffrey Catulin, niya PIMO Division Manager Engineer John Mulano, Ordaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang opisyal ng NIA. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Ako tayo sa lawag. Palang panalawigan po ng Ilocos Norte, nagbigay ho ng kambing at biik sa mga magsasaka. Mga detalye, tutok tayo kay Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbigay ang Provincial Veterinary Office at Provincial Agriculture Office ng mga aalagang kambing at biik ng mga magsasaka sa Ilocos Norte sa ilalim ng Agrica Dito program. Umabot sa 170 na kambing ang naibigay sa mga magsasaka habang 230 na biik kasama ang 230 na sako ng pagkain para naman sa mga hog raisers na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso bilang kabuuan. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, ang mga benepisyaryo ng programa ng provincial government ay nanggaling sa bayan ng Adams, Dumaldeg, Bangi, Burgos, Bacara, Bayan ng Sarat, Karasi, Solsona, Banna, Mevera, Bayan ng Curimao, Paway at sa Bayan ng San Nicolas. Nagpapasalamat ang mga benepisyaryo dahil sa tulong mula sa provincial government para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na produksyon para sa food security ng lalawigan. Samantala, nagsagawa naman ang Municipal Agriculture Office ng pulong para sa 30 magsasaka na tumanggap ng biik sa Bayan ng Burgos, Ilocos Norte upang mapaalalahanan ng tama at maayos na pangangalaga sa mga biik hanggang sa mga ito ay lumaki at lumago. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kit naman sa 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsel ay pinamahagi po ng PCIC Bicol naman sa mga apektado ng shear line dyan sa Camarines Norte. Italia, nandiyan naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Umabot sa mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa Vincent's Camarines Norte na naapektuhan na nagdaang shear line na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin na sumira sa kanilang mga pananim. Ayon sa PCIC Bicol, nasa kabuwang 225 na magsasaka ang tumanggap ng insurance claims. Dagdag pa ng PCIC Bicol, karamihan sa mga beneficiaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture kaya libre silang nakapag-insure sa PCIC. Paliwanag ng ahensya, ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture ay maaaring makakuha ng libreng crop insurance. Dahil dito, patuloy nitong hinihikayat ang mga magsasaka na magparehistro at magpa-insure sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding pagkalugi sa panahon ng mga hindi inaasahang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Sa Albay, dako tayo na dagupan. Ito naman ang imersyon at konsultasyon isang gawa po ng BIFAR Ilocos Region sa Pangasinan na humapabuti ang sektor ng pangisdaan. Italia, nandiyan naman si Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mas pinalawak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at fishery stakeholders sa Pangasinan sa pamamagitan ng serye ng immersion activities at konsultasyon ngayong Farmers and Fisher Folk Month. Pinungunahan ni BIFAR Ilocos Regional Director Remily Villachica ang mga pagpupulong sa iba't ibang bayan upang alamin ang pangunahing suliranin sa sektor ng pangisdaan at matukoy ang mga posibleng programa. Sa bayan ng Dasul, tinalakay kasama ng mga salt producer at lokal na opisyal ang planong shared service facility na magsisilbing imbakan ng asin upang maiwasan ang pagkalugi at mapabuti ang pamamahala ng kanilang produksyon. Nakipagpulong din ang BIFAR sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ng Anda at Bulinaw kaugnay ng patuloy na red tide na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ilalim ng pulong ay tinalakay ang mga posibleng suportang ipagkakaloob sa mga apektadong residente. Samantala, nakipagpulong din ang BIFAR sa lokal na pamahalaan ng Rosales para sa planong kadiwa ng Pangulo para sa fishery products ng Rosales Trading Center. Layunin itong maibenta ng mga fish producer ang kanilang produkto sa farm gate prices upang mas murang mabili ng mga residente ang sariwang isda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Dakuban, dako tayo naging oogo. Coming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula po naman sa Northern Mindanao, isinagawa naman. Minatid lang mga detalye, nakatutok dyan si Neval Calonia, Radyo Pilipinas, King Oog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Gawa ng ETI Regional Training Center ang homecoming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula sa Region 10 na kung saan bagong lang itong nakabalik mula sa Taiwan at Japan. Kinikilala sa tulang seremonya ang apat na interns ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan at ang representante ng Region 10 ng Young Filipino Farmer Leaders Training Program sa Japan. Nagsisilbi din itong internship agreement signing at send-off ceremony para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan Batch 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nagsimula na ang taon ng class fishing season sa Davao Gulf ngayong Hunyo hanggang sa banho naman ng Agosto. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal sa lubo ng tatlong buwan ang paghuli ng ilang uri ng maliliit na pelagic fish gamit po naman ang bag nets, ring nets at fine mesh nets sa Davao Gulf. Ayunin po na hakbang na mabigyan ho ng sapat na panahon ang mga isda upang dumami at makapagparami na makakatulong po naman sa pagmanatili ng produksyon ng isda at siguridad sa pagkain po samahan sa mga susunod pa rin taon. Bilang sa mga protektadong species ang ibang uri po naman ng makerel, ayon ng karabalyas, hasa-hasa, at duhaw, alumahan. crowned cad o galunggong ay scad na kilala bilang matang baka. Ayon sa BIFAR, halagang close fishing season upang mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak ang sapat na supply ng isda para po naman sa publiko sa pangmatagalan. Ay samantala ho, yung alyansa ng Pilipinas at Vietnam, pala na po itinaas si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na bumibisitang si Vietnam President Tho Lam. Ang ugnayan ng dalawang bansa tungo po sa isang strategic partnership. Tunod po na kailang joint press conference. Nagpahayag naman ang interes ang Ukraine ang maging kabilang ang Pilipinas sa kanilang top 3 ASEAN trade partners pang palakasin ang palitan po ng kalakal. Para sa natin sa buong Pilipinas, 32 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Awal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami, sandali lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shoutout lang sa Beltran family dyan sa Santa Cruz, Laguna. Ho. Kay Ganghan Yuji, kay Irene Enrique Sasor, kay US of A, happy listening. At kay Dr. Manny Kaday, Manuel Kaday, dyan sa Estados Unidos. Good morning din sa mga 1975 Batang Pio. Ayun. Ganun din sa NI 79 Bats, or Solomon. Morning din kay Sergio Mataro. Ayun. Raul Garcia ng dyan sa may parte ng Makati Bay Area. Pateros, ano? Oh, Sergio Mataro ng Quezon City. Okay, good morning, good morning. Nasa mga naikinig sa atin sa Tarlac, sa may Conception Tarlac, kay Mapia, Goldsack, and Rhea. Sa Ing dyan, magandang maga po. Sa Red Ing family na nakakalad. Soon, Visayas at Mindanao, maging sa Africa, sa Papua New Guinea, sa Davao, maging sa King sa Hong Kong. Morning sa Red Ing family ho natin, oh. Siyempre, good morning din kay Bossing, FECO proxy natin, Sir Red Ira. Good morning, Sir Red. Ako tayo sa tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry, ano ho, at pag-usapan ho natin, ano ba yung tinatawag na ano? Rice Quality Analyzer. O, merong mga bagong binili ho sila riyan, at siguro mahalagang maunawaan ho natin para sa ano ba yan at bakit kinakailangan pang bumili niyan, di ba pwedeng mano-mano na lang, di ba? Pwede namang makilala at malaman mo kung ano yung mga klase ng bigas meron sa merkado eh. Ba't kinakailangan pa bumili ng ganitong klase ng mga makina? Ano ba yung rice quality analyzer na yan na mukhang galing pa sa ibang bansa? Importanteng malaman natin yan. So makakaugnayan po natin ang tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry. Particular po ang Plant Product Safety Services Division, isang mahalagang sangay po ng BPI ho yan para siguraduhin ligtas kainin yung mga sariwa at yung mga minimally processed na prutas kagaya ng gulay, iba pang pagkain po naman mula sa pananim dito sa Pilipinas. Ano ho? Alinsunod sa Food Safety Act of 2013, binabantayan ho nila yung kaligtasan ng mga pagkain mula sa sasakahan hanggang ito yung makarating ho sa pagkainan. Ayan yung tinatawag na farm to table. So merong laboratory testing, mga pagsusuri. Ano ho? Merong pagpapatupad ng field gap certification, yung pagbabantay sa pagkain ng bansa, yung food safety control, at marami pang iba. So meron silang ngayong bago ngayon, yung rice quality analyzer. Alamin ho natin yan. E nasa linya po natin ngayon sa Sir William Bugot, ang chief po ng Plant Product Safety Services Division ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Sir William, magandang maga po sa inyo, sir. Kamusta ka na, Sir William Bugot, sir? Magandang maga po.
7: Hey, magandang umaga, Kahero. No? Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat, no, sa ating mga tagapakinig at saka nanonood sa ating usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oh, so itong ano po, Kahero, yung ano, yung ating na-procure na rice quality analyzer, ito ay bahagi ng ating modernization ng agrikultura, no? So dito malalaman natin yung mayroon tayong 14 na mga parameters na ma-determine natin kung gaano ba or ano ba ang kalidad ng ating bigas? Kasi meron tayong panuntunan na yung ating Philippine National Standards para sa bigas na doon natin may kumpara yung kalidad ng ating bigas.
6: Mukhang itong bagong kagamitan hunin nyo dyan sa BPI, mukhang nasa 3 milyon, 4 na milyon daw ang bawat isa nito. Kailangan na raw natin palitan yung mga lumang paraan, yung mga manumanong pag-iinspeksyon sa mga lokat, inangkat natin mga important na bigas. Gumagamit daw ito ng optical sensor technology at artificial intelligence. So napaka high-tech pala nito.
7: Opo, kahero. No? Yung ano natin, yung ating bagong instrumento, ay capable mag-analyze no within 3 to 5 minutes ang isang sample, malalaman niya kagad 14 na parameters ng ating kalidad ng bigas. So and then ano din yung lahat na ano kasi optical siya, mayroong maka-capture niya yung mga ano pictures ng ating mga butil ng bigas. So and then we have been using it now, no, for the past few months na since na-procure natin ito. And nakikita natin na mas madali siyang gamitin kaysa yung manumano na usual natin na method na ginagamit. Na, mabilis siya, tapos makapag-analyze na ng mas maraming sample, no, within a period of time.
6: Okay. Ang isang manumano, parang umaabot siya ata ng 30 hanggang 45 minutos ng araw, eh. Ito, hanggang 5 minuto lang yata, tapos na.
7: Opo. Kaya, ano talaga, no? Although ngayon, no, isa pa lamang ito, but ang ating secretary has assured us that dadagdagan natin ito para gamitin sa buong bansa, no? Para may magkaroon tayo ng scientific basis, magkaroon tayo talaga ng stayan, no? Kasi, lalo na ngayon, no? Like, tulad kahapon, nag-conduct tayo ng mga inspection sa mga public markets sa buong Pilipinas po ito, no? Kahero. So, yung ano natin, mayroong mga may violation doon sa ating Executive Order 118 and na-issue ng notice of violation. So, itong resulta ng ating test nung kinuha natin na sample doon sa mga mislabeled or mali yung mga labels nila doon sa ano sa mga retailers. Makikita natin dito, no, kung totoo ba talaga yon na ito ay 5% na broken na rice, ito ba imported or local?
6: Ibig sabihin, talagang walang lulusot dito. Kung meron mang gustong mandaya, kung hindi man basta-basta nakikita ng naked eye, pag ito ginamitan na ng mga instrumentong kamukha nung quality analyzer na yan, walang pwede hindi makalusot.
7: Ay, opo, kahiro, no? So, ito naman ay ating ano naman para ma-improve din yung ating kalidad ng bigas. Kasi so far sa pagsusuri namin, no, malaki talaga yung agwat nung ano, ng kalidad ng lalo na between sa ating mga imported at saka mga local na rice, no. So, isa itong maging yung resulta ng mga test na gagawin natin dito ay pwede nating batayan, no, para ma-improve yung kalidad ng mga bigas natin.
6: Well, of course, maliban no dun sa moisture content, yung pesticide residues and chemicals, yun ang mahalaga rito, eh. Patsyatsyak ho natin na walang labis ng mga nakalalasong kemikal na naiwan dun sa bigas na mapanganibo sa kalusugan talaga.
7: Ay, opo, kahero, no? So, itong ano natin, no, itong rice quality analyzer, ang kalidad nito ng bigas ang ina-analyze. But in terms of food safety ng bigas po natin, ang ginagamit natin dito doon sa ating pesticide analytical laboratory, matitest natin yung pesticide residues. Meron din tayong chemical laboratory, no, chemical contaminants laboratory na nagsusuri ng mga heavy metals, mga aflatoxin, mga mycotoxin doon sa ating bigas din. So, ini-ensure natin, no, kami dito sa Bureau of Plant Industry, ini-ensure namin na safe at saka kalidad yung ating kainin ng mga bigas at mga
6: patay. Siguro maliban dito sa mga makinang ito, Sir William, dapat mag-ready na rin kayo ng bodega, mag-ready na rin kayo ng kulungan, kasi nga, huhulihin yung mga traders, yung mga retailers, di ba? gahalo ka ng mumurahin bigas sa mga mamahaling klase, yung mislabeling tsaka yung price manipulation, siguradong baka maraming mahuli tsaka maraming ma-confiscate ng mga goods.
7: Oh, kaya po, tayo naman po, no, ay tinutulungan natin ang ating industriya din na ma-improve yung sistema nila. And so far naman, lalo na in terms sa mga imported na mga bigas natin, compliant naman yung so far sa mga test na kinandak natin. And also sa ating mga, anong tawag nito, mga local na rice. But yun na nga, ang isang problema talaga yung mga magmamanipula, no? O manipula o magmamislabel doon sa ating mga bigas. Yun talaga ang may parusa po, no? And under sa ating mga batas ay pwede silang makakasuhan saka ma-confiscate yung kanilang mga binibinta po.
6: Sir William, paano bang magiging magiging procedure nito? Yung bang pag-inspect dun sa mga bigas mula sa port o kailangan na sa palengke na sila? Paano bang magiging sistema? Ito ba sa port pa lang kukuha na kayo ng mga sample?
7: Eh opo, no, actually po Kahero, no, kami sa Bureau of Plant Industry mula pa kung import sa para sa mga imported na bigas, no, mula pa sa exporting country nire-require na natin yan ng mga sertifikasyon, no, sertifikasyon ng mga food safety, sertifikasyon ng phytosanitary kung dapat wala mga pests and diseases yan. Tapos pagdating dito sa port, ini-inspect din natin yan. Tinitingnan natin kung mayroon bang mga insekto, may mga pestiba, or nasisira na ba siya. So, ini-inspect natin yan at doon din tayo nagkukolekta ng ating mga samples. Doon pa sa mga ports, no? Or doon sa mga daungan na ina-analyze natin sa ating mga laboratories. So, kompleto po yan, no? Yung lahat na pumapasok ng mga imported natin na mga bigas, dumadaan po yan sa ating proseso ng inspeksyon.
6: Kasi itong analyzer natin, Sir William, yung analyzer ho ba, saan ho ito nakabase? Diyan sa BPI mismo?
7: Opo. Sa ngayon po, Hero, yung natin, yung rice quality analyzer, isa doon sa ating laboratorio sa Quezon City. Malapit din lang dyan sa circle, malapit sa DA, na opisina. No? Andyan sa BPI compound ng Quezon City ngayon.
6: Lagang kakayanin na, nasa 3 milyon, 4 milyon kada peraso, pero mukha yata ang plano din ho naman ninyo sa pag-aaral, by region mukhang maglalagay. Siguro sa Bureau of Customs, sa mga port area, pag may mga permanente na rin, total may mga tanggapan naman ng BPI doon eh. Hindi na binabiyahe at mas magiging mabilis yung proseso.
7: Oh. Opo, opo. Sa ngayon kasi, no, again, no, dahil din sa limitasyon ng ating budget, opo, isa pa lamang ito, no, but you know, tupi naman, no, sa ating suporta ng ating sekretarya ng Department of Agriculture ay tayo ay nagsusumikap na ma-procure natin, no, para sa lahat ng mga regions, lahat ng mga ports, kasama na rin actually ang NFA din ay they are also magbibili din sila ng mga equipments na ganito. So ultimately, mapaparami natin ito and then we will be able to ensure talaga yung kalidad ng ating mga bigas na kinakain.
6: Oh. Sino ho yung mga magpapatakbo nitong mga makinang yan? Siyempre, dapat mga licensed agriculturist yan, kaya mga laboratory technicians ho natin. Sila ba'y sinanay na sa mahabang panahon? Kahit pa paano?
7: Opo. Actually, kami, no, yung aming mga personnel ng Plant Product Safety Services Division, nagsasanay po kami, no, we have been trained, no, under sa iba't ibang mga ahensya din ng gobyerno, no, we have been trained with ating mga sa Philmec, no, na train yung mga personnel natin and also yung supplier din natin, no, nagkakandak din ng training para sa personnel namin para sa paggamit nito. So kasama po iyan, no, sa pag-procure natin ng mga equipment na ito, ang training para sa ating mga personnel.
6: Eh, may mga ilang tanong na pumapasok, Sir William. Berini, di bang pikiin o dayain yung resulta ng RQA? Pepeke ba yan?
7: Ay, hindi po. Kasi yung ating may ano yan, may anong tawag nito, may protocol yan, no? Mula pa pagkulot ka ng sample hanggang sa pag-analyze doon, eh mayroon tayong tinatawag na integrity, no, sa ating mga samples. Na mula pa doon sa pag-kolekta hanggang doon sa pag-analyze, ay naka-secure yan, no? Pangalawa, lahat na ina-analyze natin ngayon, no, may record yan doon sa instrument, no? Ang tulad ng sinabi ko kanina, mayroon yang ano, mayroon kasi optical yung sensor natin. Lahat na dumadaan na butil na bigas doon, mapipicture yan eh. May picture yan. So, may hirap mong dayain yan. Kung ano yung resulta na ano, na lalabas doon sa ating talaga. Instrument. Yun talaga ang ano, yun.
6: Fake race, ha? Fake race talaga.
7: Oo. At saka ano din, no, we conduct at least 3 trials kada isang sample.
6: Oo. Ano bang galing teknolohiya yung rice quality analyzer na yan? Japan, China, Vietnam, yung mga advanced agriculture technologies, ano galing ito?
7: Ito pong instrument natin na ito, yung pag-analyzer, rice quality analyzer ay galing po ng China. And yung ating, meron din tayong yung determine ng moisture ng ating bigas, kasi mahalagang bagay ito, na galing din sa Germany.
6: Pwede ho bang gamitin yung analyzer na yan sa iba pang klase ng butil kagaya ng maisa at trigo? O talagang ano lang to? Exclusive lang yung makina para muna sa bigas?
7: Actually, hindi po, no? Kasi as I've said, no? Ito ay isang modernong instrument. May AI capability nga ito. Pwede actually siya mag-analyze ng ibang mga butil ng ano, ng like kape, mais, no? Pwede din yang ano, i-analyze doon. Ano 'yon eh, i-program 'yon para ma-determine natin yung quality din ng iba't ibang butil doon.
6: Bo, siguro sa huling tanong ko na lang, Sir William, ano ho, pwede daw ho bang lumapit sa isang sa inyong tanggapan yung isang ordinaryong mamamayan diyan sa BPI para magpasuri na kanyang nabiling bigas? Pwede ba 'yang ganun? O talagang dapat yung bultuhan nito maramihan?
7: Ay, oho, kami naman po ay ang ating servisyo naman ay para sa lahat, no? And anybody can come to our laboratory and doon po iyan sa yung tawag, dati kasi tinatawag yan na NPAL, no? Na PAL or NPAL. But ngayon ay Plant Product Safety Services Laboratory, Quezon City. Diyan yan sa loob ng Bureau of Plant Industry Compound, diyan sa Visayas Avenue po, no? So, kami naman eh tumutugon sa ano, lalo na kung may problema yung binili nila ng bigas, may reklamo sila doon sa binili ng bigas o parang niloko sila nung ano. So they can always come to our office and laboratory and pwede pong magpasuri.
6: O sir, nako Sir William Mugot, maraming salamat sa pagkakataon. Naabala ko umaga mo, naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Hindi mo nang balikan lang, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe, ingat po tayo, and God bless. Thank you po.
7: Sige, thank you din po at amping po tayong lahat. Thank you.
6: Po, salamat po, salamat po.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: And now si Sir William Mugot, atin hong nakaugnayan, ano ho, chief ng Plant Product Safety Services Division ng BPI. Ano? Okay. At ngayon, dako na ho tayo sa ating agritorial, editorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Matapos ang gapain ho naman yung ating bansa ng pinsala ng daang Super El Nino na yan na sumunog ho sa libu-libong ektarya ng pananim, aba, naharap po naman tayo sa panibagong nagbabadyang hagupit po naman ng La Nina. Para ho sa mga lokal na magsasaka, ito ay isang walang katapusang siklo ng trahedya. Cycle of tragedies, ano ho. Wala sa lupang bitak-bitak, dahil po sa kawalan ng ulan, direktay silang sasalubungin ho ng malalaking baha. Lulunod doon naman sa kanilang mga natitirang kabuhayan. Ang matinding pagbabago ng panahon na ito, hindi lamang po usapin ang klima. Ito isang pambansang krisis po naman sa pagkain. At nga po sa ulat ng PAGASA, ang mabilis na pag-atake ho ng La Nina pagkatapos yun ng mahabang tagtuyot, papataas sa tsansa ng mga dambuhalang bagyo at walang humpay ng mga pag-ulan. Kasaysayan ho ng Pilipinas, ang ganitong mabilis na transisyon ang pinakamapinsala. Ang mga lupang natuyo at tumigas dahil po sa El Nino, walang kakayahang sumipsip po ng biglaang dagsa ho ng tubig. magiging sanhi po naman ang mga flash flood at landslide, pumipinsala po sa palayan at sa maraming ari-arian. Malinaw dito na dapat na mabilis na pagtugon ng ating pamahalaan. Kung kailan lubog na mga pananim, doon pa lamang tayo kikilos, sabi, huwag naman, kinakailang ko naman eh, meron kagad na agarang ayuda riyan. Kailangan ng mga magsasakay hindi reaktibong ayuda, kundi mga proaktibong estratehiya po ng pagsasayos ng mga drainage at imbakan. Pagtatayo po ng mga water retention basins upang saluhin yung mga labis na ulan, wala naman sa Laninya. Magagamit po mula po naman sa kapag bumalik na yung tagtuyod. Akmat matatag na binhi, humalawa ka pa mamahagi po ng binhi ng palay, yung submerged tolerant. Bubuhay kahit po na nakalubog sa ba, pwede sila. Tumakabagong kalendaryo ho ng pagtatanim. Agarang paggabay po ng Department of Agriculture sa mga magsasaka naman kung kailan ligtas magtanim upang maiwasan po naman ang panahon ng mga bagyo. Hindi natin mapipigilan yung galit ho ng kalikasan. Ngunit mapipigilan natin ang malawakang gutom kung may tamang paghahanda. Kung hahayaan lamang po natin na malunod sa ba ang mga magsasaka matapos silang matuyot sa init, hindi humalayong ang buong bansa ang magising noon naman na wala nang mailagay pang pagkain sa ating hapagkainan. Huwag nating hayaan, tingin pang dilubyo, bago matuto tayong sumalok po naman mga tinatawag na solusyon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Muli po kami pagsaludo sa aming mga ating mga bayaning magsasakat, mga mangingisano. Saludo po kami sa inyo. Gandang maga. Ano na kaming oras, oh. Marami pong salamat sa mga nakasama natin, ating mga kapatid na Impila, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, Nationwide, Worldwide, WCI, sa Bidig, DJ Samir, party po naman ng Cagayan. Na nila Roger, Jomari, Alvin, Roban, Arnel, rin po naman sila Nida, Suzanne, Gemard, kama pa rin po natin sila sa Mercio, Julius, Camila, Trona. Sila Julius Gonzalez, kasi magtinabula ating mga producers, Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang, ang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta basta naniniwala sa page, so huwag ko tayong magpalinlang niya.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec.

mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Labotas ngayong umaga.
4: Headlines.
3: Senator Jinggo Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail matapos iutos ng Sandigan Bayan 5th Division. Na-arestuhin siya headlines sa kasong plunder. Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal.
4: Headlines.
3: Senate Minority Bloc, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng majority bloc sa Senado kahapon.

0: headlines.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte nakainan ng tugon sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News
3: Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam, asahan na. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatagang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakarang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal nang iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang Enhanced Strategic Partnership ang balikatan nito.
5: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Lavotas ngayong umaga mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa lungsod ng Lavotas ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para personal na tingnan ang Brigada Eskwela, particular sa Kapitbahayan Elementary School sa Bangungsi Street, Barangay Kamularan, Lavotas. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa nasabing event si DepEd Secretary Sari Angara at mga lokal na opisyal. Ang Brigada Eskwela ay tao ng programa ng Department of Education kung saan nagtutulungan ang mga guro, magulang, mag-aaral, mga volunteers at iba't ibang organisasyon upang ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Kaunin ito ay una ng inihayag ng palasyo na nag-utos na nga ang Pangulo na pakilusin ang Interagency Offline Balikskwela para maging ligtas, maayos at handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 55,000 police personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñoles na naisa pinal na ng mga plano sa deployment ng nasabing mga individual. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga commuters. Ayon pa kay Peñoles, wala pang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad. na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Natates na palalakasin ang presensya ng mga pulis sa loob at labas ng mga paaralan at sa mga rutang madalas daanan ng mga estudyante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digital access sa mga paaralan sa ilalim ng programang DepEd School Brigade. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magtutulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT, ang Department of Education upang mabigyan ng internet connectivity ang mga paaralan sa malalayong lugar. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga paaralan sa mga isla at liblib na komunidad sa Bulacan at Masilan. Bukod sa internet, namamahagi rin ang pamahalaan ng mga laptop at tablet upang makatulong sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang kaalaman at mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga guro sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya. Bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes nang dalhin siya sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Bago ikulong, sumailalim muna siya sa booking procedures sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame, kabilang ang pagkuha ng fingerprints at mugshots. Matapos naman ang proseso, ibinalik siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago tuluyang nilipat sa Quezon City Jail. Ang kasong plunder ay may kaugnayan sa anomalya sa flood control project. Kasama rin sa nilabas sa na warrant of arrest ang dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Now narito, inikayat ni Senator Jingo Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna mga musyong inihain niya kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder bago sana maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagpipiansya niya noong Biyernes ay nagain na ang kanyang mga bugado ng mga pleadings na layuning pag-isahin ang mga kaso at ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest. Kahapon, nagsampa rin ang kanyang mga legal team ng isang urgent omnibus motion at cautelam na umihiling na ibasura ang impormasyon, ipatigil ang kaso o suspindihin ang mga pagdinig at ibalik ito para sa muling investigasyon. Sinabi pa ni Estrada na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal remedies na pinahindulutan ng batas kabilang ang paghahain ng motion. Git pa ng senador, hindi ito paghiwa sa pananagutan kundi paggit ng kanyang karapatan sa due process. Anya, harapin niya ang mga kaso niya at patutunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jingo Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para kwestiyonin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senate Minority Block o Solid Block 11, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon kahapon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: ginalismayan ng minority bloc o ng solid bloc 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa majority bloc sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng minority bloc na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng majority bloc. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magkoconvene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktaring inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng minority bloc na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate independence dahil ito anya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador o opisyal ng Senado. Binigyang din rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel, pagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarihan niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng minority bloc ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli, nanawagan ng Solid Bloc 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Rafi Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
9: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Ano pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer?
10: Na violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ng session para magtrabaho tayo.
11: Dereliction of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID, wala naman tayong force majeure na tawag, pala rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNPCIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat, pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bantay Senado Movement, inilunsad ng iba't ibang volunteer groups. Narito ang balita ng atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Alan, inilunsad sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila, ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens network na naglalayong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binubuo ang grupo ng mga mag-aaral, professionals, abogado, academics, civil society organizations at iba pang mamamayan na nagsusulong ng pagbabasid sa proseso ng impeachment nang walang kinikilingang panig. Ayon sa grupo, layunin itong hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng publiko at tiyaking nakabatay sa ebidensya, batas at konstitusyon ng pagdinig ng impeachment trial. Nakatakda rin magsagawa ng Bantay Senado ng mga community town hall, pagsusuri sa mga pagdinig at paglalabas ng pampublikong scorecard kaugnay ng pag-usad ng impeachment proceedings. Sinabi ng organisasyon na susubaybayan nito ang buong proseso ng pag-initis upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa constitutional process ng impeachment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Natanggap na ng Senado ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment na sinampalaban sa kanya. Opisyal na tinanggap ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales kahapon ang mga dokumento. Personal na sinumite ng legal team ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Poa ang mga kinakailangang papeles kasama sa sinumite ang mga hard copy ng dokumento at isang USB drive na naglalaman ng electronic copies ng sagot. Ayon sa tala ng Senado, natanggap at naitala ang paghahangi ng mga dokumento dakong alas 4:35 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pulong balitan, matapos naman ang filing ng reply, sinabi ni POA na ang pangunahing prayer o hiling pa rin ng kanyang kampo o ng kanilang kampo ay ang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni POA, may mga infirmities o kahinaan ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice. Pinunto rin ng defense team na nagsagawa ng ang House Committee on Justice ng paglilitis, gayong ang Senado lang ang pwedeng gumawa nito. Kinwestiyon din ng defense team ang mga ebidensyang pinresenta sa mga pagdinig sa Kamara. Binanggit pa ni POA na walang kalakip na mga ebidensya ang articles of impeachment na lumabas lang ang mga ito sa kasagsagan ng pagdinig ng Committee on Justice. Dagdag pa ng abogado, handa ang Vice Presidente na humarap sa impeachment court kung ipapatawag itong humarap ng personal sa korte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: House Prosecution Panel naghahanda na ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang prosecution panel ng kailang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Makasaysayang milestone sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang ginanap na 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ay matapos na formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kanilang kauna-unahang Comprehensive Strategic Partnership. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, ng pagbuo ng kasunduan ay naglalayong palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Garcia Albano, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System.
16: Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. Tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas, but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit.
1: Si Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naging makabuluhan din ang apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan naman ng Maritime Security Operation o Cooperation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni International Development and Security Cooperation Founding President Chester Cabalza, nakabilang sa napagkasunduan ang kauna-unang Strategic Partnership Agreement ng dalawang bansa. Ang mga sumusunod, ang delimitation ng mga nahangganan ng Japan at Pilipinas, ang classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Aburma o Abuma class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang ating maritime patrols. Kinontra naman ni Dr. Cabalza ang napaulat na pahayag ng China na illegal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
17: Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabuwal sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung arbitral award. Gusto nilang mag-change regime pagdating doon sa interpretation and implementation of international law. Hindi pa pwede naman yung ganun dahil nga community of nations tayo.
1: Si International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, bumuri ng Pilipinas at Japan ang isang joint oil stockpile system sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations upang mapalawak ang kapasidad ng ating bansa sa pag-imbak ng langis. Kaugnay naman ang gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre. Nakipagdialogo si Pangulong Marcos sa pamahalaan ng Japan tungkol sa programang tutulong sa mga ASEAN members at upang maabot ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 30% renewable energy source pagdating ng taong 2030. Lumagdari ng Pilipinas at Japan ng Memorandum of Cooperation para sa pagpapatibay sa sektor ng agrikultura ang 4-day state visit ng Pangulong Marcos ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naibigay na ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makakatulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Itong kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay Kamalek Chairman George Garcia, kabilang sa mga sinumite nilang dokumento sa Ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan niya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng sinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta bagamat una na itong na-dismiss. Tiniyak naman ng Kamalek Chairman ang buong kooperasyon ng ahensya hindi lamang sa Ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang pinasabina ng Kamalek ang tatlong campaign contributors ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contributions sa loob ng tinakdang 30 araw matapos ang halalan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Proactive ang mga proyekto at hakbang ng National Irrigation Administration o NIA para maisulong ang climate change resiliency ng mga irigasyon at mga sakahan sa ating bansa. Kaya tiniyak ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na handa ang kanilang ahensya kung tuluyang maranasan sa bansang El Nino. Anya, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng NIA ng mga adaptation projects bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon.
18: Proactive tayo dito sa climate change. Ano? In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So makaready naman po tayo.
1: Si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Magandang balita naman para sa mga motorista, ipinatupad ngayong araw, June 2, ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng ang presyo ng diesel ng 9 pesos, 26 centavos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng gasolina ng 4 pesos, 76 centavos kada litro at bumaba rin ang presyo ng kerosene ng 10 centavos 86 centavos o 10 pesos 86 centavos kada litro. Itong isa sa pinakamalaking rollback na naitala kumpara nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti lang bumabalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis matapos sa mga naunang pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Anya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong mga nakaraang buwan. Gayunman, humupa ang pangamba sa supply ng langis dahil sa pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Pinalakas ng Department of Energy at Philippine National Oil Company ang reserbang supply ng LPG sa bansa sa pagkuha ng 21,000 metric tons mula sa Estados Unidos. Dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas, ang kargamentong ito na binubuo ng refrigerated propane at butane. Bahagi ang shipment ng Emergency Energy Security Program ng DOE na naglalayong palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Sinagawa ang hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat at matatag ang supply ng LPG para sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Inaasang makakatulong ang karagdagang supply upang maiwasan ang kakulangan sa LPG at mabigyang proteksyon ng mga mamimili laban sa epekto ng pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Ika-limang yugto naman ng Terra Asia sa Pilipinas, opisyal nang nagtapos. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
19: Opisyal nang nagtapos ang ika-limang yugto ng Terra Asia sa Pilipinas matapos ang ilang araw ng media field activities at environmental immersion na ginanap sa Iloilo at Makati. Pinagtipon ng programa ang mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Indonesia, Fiji at Papua New Guinea upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, climate change at sustainable development. Bumisita ang mga kalahok sa West Visayas State University, Sanctuary Marit sa Tigbawan, SIFDEC Fish World, Leganes Integrated Katungan Eco Park, Pedada Integrated Mangrove Eco Park, Iloilo River Esplanade at iba pang lugar sa Iloilo na may inisyatiba ukol sa plastic circularity. Layunin ng Terra Asia na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga usaping pangkalikasan at climate change. Gayun din ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga media organizations sa Asia-Pacific region. Nagtapos ang programa sa Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naging karanasan at mahalagang natutunan ng mga kalahok na inaasahang makatutulong sa paghahatid ng mas malalim at makabuluhang mga ulat tungkol sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Philippine Women's Football Team nasa San Diego, California, USA para sa kanilang unang training camp bilang paghanda sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Kasalukuyang nasa Estados Unidos ang ating pambansang koponan sa women's football para sa San Diego camp sa California. Ayon sa Philippine Football Federation, ang nasabing training camp ang magiging unang hakbang ng paghahanda ng ating Filipinas o PWNT para sa 2027 FIFA Women's World Cup na idadao sa Brazil sa susunod na taon. Sa nasabing training camp, makakaharap ng ating Filipinas ang koponan na San Diego Wave sa June 4 at Albion San Diego sa June 9. Maliban sa friendlies, nagsasagawa rin ng Talent Identification Program ang Filipinas para sundan ang mga yapak ni Sarina Bolden, Jael Marigay, Alex Pino at Ariana Marquy na magiging parte ng ating pambansa ang koponan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bliss Home Farmers Association ng Tabuk City tumanggap ng 300,000 pesos na pamana livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Amelia.
21: Natanggap ng Bliss Home Farmers Association ng Barangay Dilag, Tabuk City ang ikatlong bahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng payapat masaganang pamayanan o pamana program na naglalayong mabawasan ang kahirapan at may sulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa mga conflict-affected at vulnerable communities. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung saan pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAT Kalinga at ng City Social Welfare and Development Office ang pagpapalabas ng ikatlong tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kabilang sa proyektong pangkabuhayan ng isang unit ng Ombak Tricycle at isang tindahan ng retail feeds na magsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng samahan. Ayon sa mga miyembro ng asosasyon, napili ang nasabing proyekto upang makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga residente at matugunan ang ilang pangangailangan ng komunidad. Anila magagamit ang Ombak pang transportasyon at pang emergency, habang malaking tulong naman ang retail feed store sa mga lokal na nag-aalaga ng baboy sa nasabing barangay. Kaugnay nito, nauna nang kinilala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Barangay Dilag bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa dahil kabilang ito sa mga classified vulnerable areas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Public school sa San Fernando City, La Union nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Antoniette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Antoniette.
4: Nakatanggap ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal ang 33 public elementary at secondary schools na sakop ng Schools Division Office ng San Fernando City mula sa provincial government ng La Union bilang suporta sa 2026 Brigada Eskwela. Ito ay taunang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan upang mapaganda ang mga pasilidad at matugunan ang pangunahing pangangailangan para mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Kabilang ang City of San Fernando SDO sa 425 pampublikong paaralan sa lalawigan ang nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela at Alternative Learning System Program. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat si Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias sa Provincial Government sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Albay magiging host ng pambansang side event para sa UNAI Governance Consultations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito si JM Olarte.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: JM.
22: Formal nang ginihayag ng Albay Institute for Artificial Intelligence na ang lalawigan ng Albay ang magsisilbing host para sa gaganaping national side event ng United Nations Consultations on Artificial Intelligence Governance sa darating na July 2026. Ang pagpili sa lalawigan ay nagpapatibay sa posisyon ng Albay bilang isang natatanging local government leader pagdating sa practical, inclusive at community-based artificial intelligence development sa buong bansa. Gagamitin ng Albay Institute for Artificial Intelligence ang pandaigdigang platform na ito upang ipakita ng artificial intelligence ay hindi lamang dapat ikulong sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod kundi dapat ding maging accessible sa mga rural communities at ordinaryong mamamayan. Dahil sa provisional approval ng Kidlat Civic Labs bilang isang continuing professional development provider, ang mga pagsasanay at diskusyong nakahanay sa United Nations Consultations ay magbibigay din ng accredited training programs para sa mga lokal na professional na naghahanap ng continuing professional development units. Sa pamamagitan ng malakas na suporta mula sa Pambansang Pamahalaan at TESDA, ipapakita ng Albay sa buong mundo ang matagumpay na ehemplo kung paano maihahatid ang mga benepisyo at tamang regulasyon ng makabagong teknolohiya ng direkta sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7,000,000 pisong halaga ng kabuhayan starter kits pinamahagi ng dole sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Juris.
23: Umabot sa 7 million pesos ang halaga ng dole kabuhayan starter kits na ipinamahagi sa 150 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa Catanduanes sa isinagawang turnover ceremony sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOLE at Caritas Virac bago ang pamamahagi sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa isang orientation hinggil sa Memorandum of Agreement at sa kahalagahan ng self-help groups bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, kooperasyon at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Kabilang sa mga ipinagkaloob na starter kits ang para sa food vending, carpentry, nail care, nego carts at iba pang maliliit na negosyo na inaasahang kakatulong sa pagpapadagdag ng kita ng mga pamilya. Binasbasan din ang mga kagamitan bago ito ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa ito na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan at suportahan ang pagtatatag ng mga pangmatagalang mapagkukunan ng kita sa mga komunidad sa Catanduanes. Nagpasalamat naman ang Caritas Virac sa DOLE Catanduanes sa patuloy nitong suporta sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
0: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
10: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
10: Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
9: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Oriental State University, nilinaw ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa isang social media post na umaatake sa Pangulo ng Bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balita katid ni Jessa Aguilanan.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Jessa.
29: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Negros Oriental State University kaugnay sa isang malisyosong social media post na gumamit ng logo ng institusyon. Ayon sa universidad na nasa Dumaguete City, Negros Oriental, walang pahintulot mula sa university administration ang naturang post na nambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng NORSU administration na walang kinalaman ang buong universidad sa sabing social media post at hindi kailanman kinukonsente ng kanilang institusyon ang anumang pag-atake lalo na sa Pangulo ng Bansa. Iniimbestigahan na ng NORSU ang nasabing insidente upang matukoy ang mga responsable sa naturang mapanirang post. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Cybercrime Unit ng Law Enforcement Agencies upang mapanagot ang may sala. Pinag-aaralan ang posibleng ihaing kasong administratiba, sibil at kriminal upang mabigyan ng leksyon na huwag basta-bastang gamitin ang logo at ang NORSU sa mga malisyon at mapanirang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
28: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
28: News Nationwide.
1: 11 bayan sa 2 distrito ng Leyte ligtas na sa presensya ng New People's Army. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang report ni Daisy Belizar.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Daisy.
30: Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSI ang 11 bayan sa 2 distrito ng probinsya ng Leyte. Sa isang seremonyang ginanap kabilang sa mga binigyang deklarasyon ng Tabon-Tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga at Hulita. Ang hakbang ay palatandaan ng tuluyang pagbuwag sa impluensya ng insurensiya, bunga ng pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan, militar at komunidad. Sa mensahe ni Board Member Mildred Joy Cue na kumatawan kay Leyte Governor Ikot Pitilya, pinuri nito ang tapang at sakripisyo ng mauniformadong sektor upang makamit ang kapayapaan. Binigyan din naman ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ng makasaysayang pagkilalang ito ay magsisilbing pundasyon sa sosyo-ekonomikong pag-unlad at pangmatagalang katatagan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
28: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
28: News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2,000 TNVS at delivery riders sa Iligan City at Lanao del Norte nakatanggap ng DSWD Cash Assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sheriff,
7: nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 2,000 transport network vehicle services at private express messenger delivery service riders sa Iligan City at lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon kay DSWD Field Office 10 Regional Information Officer Rochelle Galia, bahagi ang ayuda sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program na ipinatupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nilinaw ni Galia na iba ang naturang cash assistance sa fuel subsidy ng LTFRB dahil maaari itong gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at hindi lamang sa krudo. Sinabi rin niya na ang listahan ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga TNVS at delivery company at isinailalim sa beripikasyon upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng ayuda. Samantala, aabot sa mahigit 11,000 benepisyaryo sa buong Northern Mindanao ang napabilang sa programang Tumugon sa pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pamamahagi naman ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Basyang, sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Raymond,
8: isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakituhan ng kalamidad na dulot ng bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagbuo ng Tourism Development Plan ng Sulu, susuportahan ng TIEZA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Eloisa!
12: Sa pagbubukas ng turismo sa probinsya ng Sulu, oportunidad at pag-asa ang dala neto upang umunlad at sumigla ang ekonomiya ng lalawigan. Pagbabahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA Java Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid, sa natural na ganda na taglay ng probinsya mula sa white sand beaches at makuray na kultura, malaki ang potensyal ng Sulu sa tourism industry. Subalit upang mapangalagaan ang likas na ganda, mahalaga na makabuo ang pamahalang panlalawigan ng komprehensibong tourism development plan upang hindi maabuso ang lugar at hindi rin maapekto ng ibang kabuhayan. Ayon kay Lapid, sa master plan, binibigyan ang prioridad ang pangangalaga sa kultura, tradisyon at paniniwala ng probinsya na iba sa mga lalawigan sa bansa. Kaya naman bilang suporta sa pagpapaangat ng kapasidad ng tourism sector sa Sulu, iminungkahi ni Lapid kay Vice Governor Abdul Sakortan na dalhin ang kailang tourism officer sa ibang mga tourist destinations sa bansa, gaya ng Puerto Galera sa Palawan. Ito ay upang makita ang mga programang pangkaunlaran na naisagawa ng TIEZA na maaaring madala sa Sulu at mapaunad pa ang turismo sa lalawigan. Pupondohan ito ani ng TIEZA bilang suporta sa pagbuo ng Tourism Development Plan kung saan matitiyak na sa pag-unlad ang turismo hindi mapapabayaan ang likas na ganda ng Sulu. Kultura at tradisyon ay isa rin sa mga may pagmamayabang ng probinsya. Sinigundahan naman ito ni Vice Governor Tan bilang batid niya ang pagkakaiba ng kultura ng Sulu sa ibang bahagi ng bansa. Dapat anyang igalang ng mga nagtutungo rito ng mga turista at maging mga investor na hindi matulad sa ibang tourist destination na abuso at nasira ang likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabot po.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab.
2: Colab.
5: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
0: and Capitol 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Rocket.
0: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: 738.
0: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capitol 104.3 FM.
2: Capitol 104.3.
8: It's Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab
0: sa Capitol 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, June 2, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tuesday, may pasok po mga kaibigan. Pero ano man ang inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company until 8 a.m.

0: At gaya ng ating nakakagawian, of course, sa tuwing umaga, bilang pamukad natin, narito ang update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Traffic update, iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng ESA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po yan dito sa may Aurora hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Moderate to heavy rin po. Simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Ventilla Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic dito po sa may Cabrera hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic o hanggang sa may Jocno Boulevard. Dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Taguig area. Then ang northbound naman po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Skyover hanggang sa may intersection ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic simula dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Don Fabian hanggang dyan na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalipas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Visayas Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending at VN4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayong pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Rogent Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes makalipas ang 7 AM. Balita muna mula sa Campo Crame, bilang ng mga butong pinaniniwalang sa mga nawawalang sabungero na nakuha diyan po sa Taal Lake. Umalo na sa mahigit sa 1,400 na piraso. Ganun ba yan? Ayon po ito sa PNP Forensics Group. Ang balita direkta mula sa Campo Crame, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
3: Boss Hanan, magandang umaga. Aabot nga sa 1,400 uhat sa kabuuang 2,000 buto na nakuha ng Philippine National Police Forensic Group ay sa mga buto ng tao. Sa ayon ito kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Lacato, matapos makuha nila ang mga buto sa isinagawang 134 na operasyon. Sa kayo ay nakapagsagawa na sila ng medical legal gross examination at radiographic imaging na dental at DNA examination sa mga nakuhang buto. Gayunman, wala pang nagpo-positibo sa kanilang cross-matching dito. Subalit ito nga ay mga hinihinala na mga buto na mga pinaniniwalaang nawawalang mga sabungero. Ayon kay Carpio, Dahil sa mahabang proseso ang eksaminasyon, naniniwala sila na may magpo-positibo pa rin dito. Samantala, bukod sa mga buto ng tao, na-recover din ng PNP ang mga buto ng hayop, artifacts, at iba pa mga kagamitan sa lawa ng Taal. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Jay Mark Dagala, mula po dyan sa Campo Crame.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan maya-maya sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Of course, pag-usapan natin yung kandaan o paghanda ng pamahalaan, ano, kaugnay po ng mga inaasahang impact nitong habagat season na. Ha? At yung pong mga naapektuhan din ng mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Domeng at iba pa. Mga kaibigan, maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan mula sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang boses mula po sa OCD, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning, sir.
14: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Una, sir, ingin kami ng mga update sa mga hakbang ng pamahalaan, ano, dahil inianunsyo ng PAGASA na nandiyan ang habagat. And of course, pagka ganyan, dumadalas ang pagkakaroon ng malakas na pagulan at mga pagbagyo. Mga preparasyon po ng ating OCD kaugnay nito, sir.
14: Opo, Sir Alan, no? Inanunsyo na nga ito ng PAGASA na habagat season na. So ibig sabihin po, no, kailangan natin bantayan yung mga pagulan na maari pong magdulot ng baha at saka guho, no, ng lupa, lalo na dun sa mga lugar na ika nga ay mga prone, no, dito sa mga rain-induced landslide at saka sa flooding. Lalo na po syempre yung mga western section ng ating bansa, no, ay yun yung una pong tinatamaan. Kabilang na rin tayo dito sa Metro Manila, ganun din syempre Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Yung mga paghahanda naman, Sir Alan, tuloy-tuloy itong ating ginagawa, no, bukod sa monitoring ay yung coordinating functions ng Office of Civil Defense.
0: Opo.
14: Kaya kausap natin lagi, no, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para dito nga po sa mga paghahanda, dito sa mga ginagawang pagpreposition ng mga resources, at saka ganun din po syempre yung mga kung ano ang pangangailangan, no, dahil ng ating mga kababayan. Kung ito man ay kailangan maghanda ng mga pagkain, mga non-food items, no, lalo't ang direktiba syempre sa atin ng ating Pangulo ay talagang pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan.
0: Opo. Dito po sa nagdaang bagyong Domeng, although hindi naman ito lumapit sa lupa, ika nga, sa atin sa Pilipinas, ano, pero maaring ito po ay nakapag-induce sa mga pag-ulan base po sa reports na pumasok na sa ating OCD. Meron po bang mga direktang naapektuhan na mga kababayan natin itong bagyong Domeng, Sir Juni?
14: Sa kabutihan nga palad, Sir Alan, wala naman pong mga major, no, o ng mga epekto na direktang epekto itong bagyong Domeng, no, sa ating bansa, except syempre yung mga nung mga nakaraang linggo pa, no, dahil may pinalakas nito yung habagat, no.
0: Opo.
14: Last week that was the south to westerly wind, o yung pahunang hangin ng habagat, eh yun po yung mga nagpabaha, no, doon sa Maguindanao, doon sa Barm, no. Yun yung mga nag-cause nun. Pero itong paglapit nung bagyong Domeng ay wala naman pong major na naiulat, no, at sana nga po ay wala nang makarating sa atin or wala nang talagang naapektuhan ng bagyong Domeng.
0: Opo. Bahagi po ng mga preparations, of course, ng ating Office of Civil Defense ay ang koordinasyon hanggang doon sa level mismo ng ating mga local government units. Sa aspetong yan, Sir Juni, kumusta po?
14: Opo, ganun din, no. Noong nakaraang linggo, dahil nga po dito sa bagyong Domeng, ay nagpalabas po ng mga abiso, no, mga memorandum sa iba't ibang level ng DRRM councils and offices, yung Office of Civil Defense. So sa direktiba po ng ating Executive Director ng NRIMC at OCD Administrator, si Jose Carol da Cabreros. So nag-aviso po tayo, no, sa ating mga lokal na pamahalaan at saka DRRM offices and councils para nga po dun sa resource ng prepositioning, sa asset readiness, ganoon din po syempre yung pagpapaabot ng mga impormasyon, no, widest dissemination hanggang doon sa kanilang mga komunidad. And then ganoon din po yung mga travel restrictions at mga safety protocols. At saka yung talagian po natin ginagawa, no, kapag may darating na ganito, yung pre-disaster risk assessment and scenario building meetings.
0: Okay.
14: So yun po ang kinakandak ng Office of Civil Defense.
0: Okay. At ito pong paparating na muli ang pagbubukas ng klase, Sir Juni, ano, nabanggit nyo na meron kayong mga scenario na base sa mga weather patterns at sa mga nagiging epekto nito sa ilang mga particular na lugar. Base po sa ganitong mga pre-disaster preparations, ika nga, meron po bang mga identified, sir, na mga flood-prone areas na maaring naroon ng mga paaralan o kaya mga landslide prone areas para kung sakali ay mas maging handa yung mga personnel dito po sa mga lugar na ito, sir?
14: Tama po, Sir Alan, ano, dito sa lalo na sa pagbabalik po ng eskwela, no, sa pamamagitan po nung off-plan balik eskwela ng Department of Education, kasama po doon yung Office of Civil Defense, no, at saka iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, no, para nga po dito sa mga flood-prone areas and rain-induced landslide areas. Kabilang sa kasama po dito ay yung DENR Mines and Geosciences Bureau na po nagpapalabas nitong mga bagay po mismo, ano, listahan ng mga barangay kung saan nandun yung mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. So, makikita po ito at ginagamit ng mga iba't ibang paaralan ng mga schools division offices. Katuwang din po siyempre yung LGU at mga local DRRM offices para po dito sa mga flood-prone areas kung ano po yung mga dapat gawin dito.
0: Opo. Yes, sir. Nabanggit mo itong down to the level of the LGUs. Ano? Alam nila dapat kung ano yung mga areas na pangunahing babahain kung sakali. Ano? Dahil ito'y available na yung integrated na information galing sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa disaster preparedness. But we understand, Sir Juni, na mayroon na rin mga sites at mga apps na available sa publiko para sila mismo ay mas maging alerto kung sakaling nariyan o may mga papalapit na sakuna sa kanilang mga lugar, sir.
14: Tama po, no, dito sa atin sa mga national government agencies natin, no, at saka ganun din sa mga lokal na pamahalaan. Meron na po, kabilang po dyan yung Hazard Hunter PH po.
0: Opo.
14: Ito po yung develop ng DOST at saka specifically ng FIVOX, no, para malaman natin saan eksakto yung mga hazards. Makikita natin doon yung mismo lugar natin, no, na i-double click lang natin doon sa mapa ng Hazard Hunter.
0: Opo.
14: Saka malalaman po, lalabas yung assessment kung ano nga ba ang mga bantang panganib na meron sa atin, kung ito ba ay mga pagbaha, ito ay mga pag-uho or mga fault line, no? So lahat po ito ay nandoon, so malalaman natin kung ano ang mga dapat nating paghandaan. Tapos meron din pong mga iba pang apps, no? DOST has also launched itong Project Handa na ginagamit na rin po ito ng OCD at saka ng mga local government agencies. Ito naman po ay malalaman mo mismo kung ano yung mga hazards, and at the same time, it's a consolidated platform, no? Kasi meron na rin pong ditong mga impormasyon kung paano mismo maghahanda doon sa mga bantang panganib na meron tayo. So may mga ganong applications na po tayo ngayon na direkta na pong ma-access, no, sa ating mga telepono.
0: Mm-hmm. Okay, itong binabanggit mo, Sir Juni, na ano to, Project Handa, which was also developed primarily by DOST. May binanggit kayo na may mga impormasyon at mga tips din na nakalagay doon kung paano maghahanda, depende sa sakunan na maaring dumating sa isang particular na lugar? Ganun yun, sir?
14: Tama po, tama po. Pwede kayong magtanong, tapos sasabihin niya may mga suggestion kung paano, ano ang gagawin, no? And then mahalaga din po, no, na itong mga impormasyon na ito ay kumbaga pinag-uusapan at saka pinaghahandaan nung mga local government units na nandun sa lugar ninyo, no? So maganda pa rin na may gamit tayong ganitong apps, and at the same time may giya po mula dun sa mga local na otoridad dun sa ating lugar.
0: And of course, the details, the information na makikita dito ay galing mismo sa mga ahensya na in charge dun sa particular na pagbabantay, halimbawa sa posibleng sakuna like PAGASA, FIVOLX, gaya nung nabanggit nyo rin, Mines and Geosciences Bureau at iba pa. Sir Juni.
14: Opo, tama po. Ito pong Project Handa na integrated platform ay nandun yung mga official po, no, mga hazard maps, mga real-time warnings, mga risk assessment, no. So itong mga impormasyon na ito po na napakahalaga na alam natin na ito yung tamang impormasyon. So doon po natin ito makukuha, no. Mga incident reports nandun din po. So maganda pong gamitin natin itong Handa Pilipinas website po.
0: Mm-hmm. Okay, isa pa, Sir Juni, ano? Of course, nitong nagdaang mga araw ay may mga naging mas active na naman, ika nga, ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Ano pong latest sa pagtutok naman ng OCD sa mga kababayan natin dyan po sa paligid ng Bulkang Mayon, sir?
14: Tama po, kasama nga po sa binabantayan natin, ano, itong mga vulkan, mga volcanic hazards, especially itong Mayon volcano po, no, nasa alert level 3 pa din. So dahil meron na pong mga pag-ulan, ano, ang binabantayan naman dito at pinaghahandaan ay yung kung sakali pong magkakaroon ng mga lahar risk, no, dahil sa mga pag-ulan. Yung doon naman sa Canlaon, nasa alert level 2 pa rin po ito. So, ang mga binabantayan kasi dito sa mga bulkan na ito ay yung possible escalation, no? Kung tataas ba ang alert level o kung may mga volcanic debris, ano, na pwedeng maging lahar dahil sa mga pagbaha. Ganun din po siyempre yung Taal at sa Bulusan na sa alert level 1 naman. So, kung ano mo po mga, lalo din po yung mga steam driven o yung mga phreatic gas o yung mga abo na ibinubuga ng mga vulkan, yun po yung mga binabantayan. Kaya mahalaga po talaga sa ating mga kababayan na bantayan po, no, yung mga abiso dito kung anong dapat gawin, at saka sundin din po yung mga restrictions na yung mga permanent danger zones ay huwag pong pumapasok doon. At saka lagi pong nakabantay dun sa mga early alert, emergency alert warning messages po na nanggagaling sa NDMC, no, iba't ibang ehensya na pumapasok po sa ating mga cellphone.
0: Okay. Isang puntos pa, of course, gaya ng palaging binabanggit din ng ating Office of Civil Defense at iba pang mga government agencies. Dapat top of mind ng ating mga kababayan, ng bawat isa, ang pagiging handa sa anumang posibleng sakuna. And binibigyan nyo rin ang emphasis palagi na naka-ready, na agad mabitbit yung tinatawag na emergency bag o go bag na naglalaman ng mga pangunahing kakailanganin ko sa kasakali, Sir Juni.
14: Tama po, Sir Alan. Ito nga pong ating mga go bags, no, ay dapat meron at nakahanda ito, no. Lalo na siyempre ngayon balik eskwela, no. So doon ulit sa ating mga estudyante, no. Ang DepEd naman po at masigasig po sa pagpapaalala nito at sa pagpapatupad nito. Opo. Na kung saan yung mga estudyante, no, ay pinadadala ng mga go bags, no, bukod pareho po, no, yung pribadong mga paaralan at saka mga pampublikong paaralan, dahil napakahalaga po na meron nito ay specific, no, kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, yun yung nandoon sa go bag. And then ganun din po syempre sa mga bahay, no, sa mga magulang, sa ating kahit sa mga opisina at saka mga ahensya po, no, makapakahalaga po nitong mga go bags para alam natin kung ano yung mga dapat natin bitbitin at meron tayong handa na mga gamit, no, kung sakali nga pong mangyari na meron pong mga emergencies o mga sakuna na kailangan lumikas.
0: Okay. Well, Sir Juni, in closing, mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please, go ahead, sir.
14: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan, ano, at saka yung pong pagiging handa, no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. So dapat po alam natin yung mga bantang panganib na nandun sa mismong lugar natin. Mag-ulan man yan, baha, guho ng lupa, malakas na hangin o mga maalo na karagatan, no, o mga sapuag abo ng bulkan. So lahat po ito, ano, ay dapat alam natin eksakto para alam din po natin kung ano yung mga kaakibat na paghahanda na dapat natin gawin. Mahalaga din po, syempre, tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito, no, saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib. At napakahalaga din po, syempre, makinig po sa piso, sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ehensya na mga lihiti mo, no, sa social media para malaman po natin, no, ano ang mga eksaktong dapat gawin at mga impormasyon, lalo na po yung gagaling doon sa ating mga lokal na awtoridad po. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Sa Juni, salamat na marami.
14: Maraming salamat din po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang spokesperson ng OCD, Sir Juni Castillo.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 30 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, maya-maya tayo pa yung makikipag-ugnayan naman sa National Authority for Child Care. Ha? Ang kanilang, kanilang Director for Operations ang ating makakausap. Ha? Ito ay kaugnay pa rin ng paggunita. Ha? By next week ito, June 10, Adoption and Alternative Child Care Week. Pag-uusapan natin na yan maya-maya. Of course, pagbibigay pahalaga sa mga bata, lalo tigit dito sa ating bansa. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 33 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan po sa National Authority for Child Care. Ang ating makakausap ang kanilang Director for Operations, si Ma'am Imelda Ronda. Ma'am Imelda, good morning po.
16: Yes, good morning po. Isang mapag-arugang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for having us once again in your program.
0: Ayun, nakakatuwa yung pagbate, isang mapag-arugang umaga. Yan, Ma'am Imelda. Ano? Opo. Okay, now we understand na ang ahensya, ang National Authority for Child Care, ay pangungunahan ng celebration itong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care Week ngayon pong paparating na linggo, June 8 to 14. Ano? Please tell us more about the significance, kahalagahan ng paggunita dito po sa week na ito, Adoption and Alternative Child Care Week, ma'am, please.
16: Yes, maraming salamat po. Unang-una po, ang Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW. Ito po ang designated nationwide celebration during every second week of June every year to celebrate adoption and alternative child care and to help elevate public awareness on the various programs of the governments that we have para po sa mga batang naabandona, neglected, dependent, surrendered, orphaned, abused, and exploited. So, ito po ang time ng taon when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child that needs a family. So, through these activities, we hope na ma-encourage po ang publiko to open their hearts and their home to a child who is in need of a family. Mm-hmm. So bali panglimang ano na po ito, fifth year na po namin itong pagse-celebrate ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang tema po ng aming selebrasyon sa taong ito ay Love Makes a Family. So isa po itong paalala sa ating pong lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng miyembro ng bawat miyembro ng pamilya po.
0: Yo po, Ma'am Imelda, may dalawang pangunahing points ang nakikita ko rito. Yung una, yung adoption, at pangalawa, yung alternative child care. Doon muna, puntusan muna natin, Ma'am, yung adoption. Of course, may mga napapabalita na nariyan yung halimbawa may isang babaeng nanganak, hindi niya kayang itaguyod ng maayos yung kanyang magiging anak, eh yung iba eh basta na lang pinamimigay sa pinsan, kamag-anak, matalik na kaibigan na walang tamang pamamaraan ng papeles o yung documentation na Ma'am Imelda, di po ba?
16: Opo. So, sa ating pong mga nanay na sa tingin po rin nyo ay hindi nyo na pong kayang alagaan ang inyong mga anak, meron po tayong tinatawag na adoption and alternative childcare. So, ang adoption po is a permanent placement. Hindi nyo po kailangan iwanan, iabandona ang inyong anak or iwanan kung kani-kanino. Meron po tayong mga licensed child caring agency ng DSWD po na sila po ay maaaring mag-alaga na po ng inyong mga anak. At kayo po ay bibigyan din ng serbisyo, yung mga nanay o magulang po na nagsusurrender ng kanilang mga anak, ay bibigyan po kayo ng serbisyo rin ng social worker, kagaya po ng counseling, para po maunawaan po ninyo ang inyong desisyon kung bakit po ninyo sinusurrender ang inyong parental authority sa inyong pong mga anak. So wag po natin silang iwanan kung kani-kanino. May tamang paraan at proseso po para po masiguro po natin na nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga anak. Huwag po nating ibigay kung kani-kanino lang. Meron pong mga nakatalagang ahensya, mga child care agencies, at kahit na po ang DSWD, meron po silang residential care facilities na tinatawag po na Reception and Study Center for Children. All over the Philippines po yan. So huwag po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo sa DSWD o sa inyo pong mga local social welfare and development office sa inyo pong mga munisipyo or cities. May social worker po na magbibigay po sa inyo ng payo, magbibigay po sa inyo ng tulong at serbisyo para po mapangalagaan po ninyo ang inyong mga anak. At talagang mabigyan po rin kayo ng karampatang serbisyo at programa po ng ating pong pamahalaan.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Ma'am Imelda, nabanggit mo yung uy, dun sa panig nung magulang, may counseling at iba pa, no? Pero syempre, halimbawang makapag-decide ang isang parent na ipapaampon na niya yung kanyang anak. Abay, maging yung aampon, I understand, ay sinusuri din dahil hindi naman basta kung sino lang may sabi na gusto kong mang-ampon o mag-ampon ng bata, eh automatic na magkukwalify na siya. Di ba, Ma'am Imelda?
16: Opo, tama po yun, Sir Alan. So may proseso po, kung yung bata po na ipapaampon, ay may proseso po din po siya para maideklara po muna siya na legally available for adoption. Mm. Yung nanay po na nagsusurrender ng kanilang parental authority, may provision ng counseling, at kung talaga pong very firm siya sa kanyang decision na isurrender po ang kanyang anak, despite all the efforts ng social worker to provide support and intervention po sa kanila, ay talagang isusurrender po niya yung kanyang anak for adoption. Mm. Siya po ay kailangan po merma nung tinatawag po natin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun, nire-relinquish na niya yung kanyang parental authority over the child doon po sa pangangalaga ng gobyerno, sa pangangalaga ng estado. So yung estado na po ang bahala po sa pag-aalaga po ng kanyang anak kapag na-terminate na po ang kanyang parental authority doon sa bata. So ang estado na po ang magdi-declare ng bata na legally available for adoption. Pero hindi yung ating naman pong mga halimbawa po couple or individual. Mm. Kasi meron naman po tayong mga single applicant, hindi lang po mag-asawa ang po pwedeng mag-adopt. Mm-hmm. Sila rin po ay dadaan sa masusing pag-aaral din. Yun. Po, sa masusing assessment ng social worker kung sila po ay merong kapasidad, merong capability to provide for the needs of the children. Hindi lang po yung pang-araw-araw, hindi lang yung pagbigay ng pagkain, tirahan, o kaya damit sa bata. Kung hindi po yung holistic na development ng bata, kailangan po may kakayahan sila na mapag-aral later on po kapag kailangan na mag-aral ng bata. So, it's a holistic assessment po na meron kayong kakayahan financially, physically, emotionally, psychologically, na mag-alaga po ng isang bata na hindi nyo naman po kumbaga kadugo yung batang aalagaan po ninyo. So, sa side ng bata at sa side ng parents po, mayroon po silang sariling pagsusuri ng social worker At bago naman po sila magtagpo, meron din po tayong tinatawag na matching process. Ina-match po sila. Meron po kaming multidisciplinary team ng mga eksperto composed of medical doctor, social worker, NGO representative, lawyers. So, sila po ang committee namin na nag-aaral po para ma-declare yung bata as legally available for adoption at ma-approve din po yung tinatawag natin na mga prospective adoptive applicants. At kapag ka po parehas na sila po na-approve, mag-meet po yung bata at saka yung adoptive parents through a matching process. So yung proseso na po yun ay tinitingnan. Meron kami ditong isang bata, halimbawa po 2 years old or 3 years old. Meron naman ditong mga adoptive parents na na-approve na ang gusto po nila ay gusto namin mag-adopt ng 2 years old, 3 years old, 5 years old. At ang pangangailangan nitong bata ay maibibigay ng adoptive parents na ito at sila po ngayon ay imamatch sa isa't isa. So, hindi pa po sila nagkakakilala kumbaga. Yung hindi pa nagmi-meet yung bata tsaka yung adoptive parents kasi may proseso pong pagdadaanan yun, yung nga pong tinatawag namin na matching process. So, hindi Papa. po pwede na ang isang mag-asawa po na gustong mag-adopt ay pupunta ako sa bahay ampunan o child caring agency, pipili na ako ng bata doon. Bawal po yun sa batas. Kailangan po muna yung bata ay madeklara na siya ay po pwede na mapaampon at kayo po na gustong mag-ampon ay masusi na po kayong na-assess ng social worker na kayo ay qualified as prospective adoptive parents. So, hindi po pwedeng basta-basta pupunta or kukuha po ng bata, may bata po na pinamigay po sa inyo. Kapag ganun po yung situation, kailangan pong ma-report ninyo sa proper authorities. Halimbawa po, yung mga foundling po natin, mga sanggol na nagtagpuan sa usually po sa may basurahan o kaya sa loob ng tricycle iniwanan sa labas ng bahay ng isang pamilya. Pag may mga ganun po, i-report po agad natin sa proper authorities para po yung bata ay mabigyan naman ng pagkakakilanlan.
0: Opo. Ma'am Imelda, yung pangalawang aspeto, alternative child care. Insofar as the agency is concerned, ano po, Ano ang definition ika nga pag sinabing alternative child care? Bakit alternative child care ang tawag?
16: Opo. Adoption din po kasi natin pagka po adoption, it's a permanent placement. Gusto sabihin po magiging lehitimong anak kapag ka na-adopt na yung isang bata.
0: Okay.
16: So, alternative child care po, alternative is just temporary po. Gustong sabihin, kagaya po ng, ano po yung mga napapaloob sa alternative? Kagaya po ng foster care, kinship care, or pag-aalaga ng kamag-anak, it's a kinship care,
0: okay,
16: family-like care, and residential care, o yun po mga tinatawag natin ng mga orphanages or child caring agency. So, temporary lang po yung bata na nasa pangangalaga ng isang foster parents. Ang foster parents po ay nililisensyahan din po sila. So, meron din pong pagsusuri ang social worker para po sila ay mapatunayan na maaari pong mag-alaga temporarily ng bata. So, hindi po sila yung mag-a-adopt ng bata, temporarily lang po. Kasi gusto po natin na instead na yung bata ay manatili sa isang institusyon o sa isang orphanage or child caring agencies, institution, gusto natin na maramdaman ng bata kung paano alagaan ng isang pamilya. At ito pong mga foster parents, kahit na po temporary lang po sila, pamilya pa rin po yun, di ba?
0: Yes.
16: May nanay, may tatay, or kung individual man po, pwede pa rin po, kahit single ka, pwede ka pong magpa-license as foster parents. Basta po, qualified po kayo sa requirements ng pagiging foster parent. So, ang adoption po is permanent, and ang alternative child care like foster care is temporary po. So, talagang yung bata po, kahit na siya ay nasa pangalaga ng licensed foster parents, maaari pa rin pong iproseso ang kanyang adoption case para po siya ay mailipat sa isang pamilya na permanent na po, na siya ay magiging legitimate child of that adoptive parents po.
0: Okay. And as we celebrate, ika nga, we commemorate the adoption and alternative child care week next week, starting June 8. Ano po ang mga pangunahing aktibidad? Ika nga na nakahanay kaugnay ng paggunita o celebration na ito, Ma'am Imelda, please.
16: Yes po. So sa darating po na June 9, which is Tuesday, ay ang aming pong nationwide na press conference po. Kaya actually po, hindi pa nag-i-start po yung ano, meron na po kami mga ganitong anunsyo sa publiko at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin sa inyo pong programa. So sa June 9 po, meron kaming nationwide press conference at sa June 13 and 14, that is Saturday and Sunday, meron naman po kaming simultaneous na nationwide bisikleta or bike bike ride or fun run for a cause sa bawat rehiyon po ng Pilipinas. So simultaneous po ito. Kaya hinihikayat po namin ang publiko, kahit hindi po kayo adoptive parents or foster parents, lahat po ay hinihikayat namin na makilahok po dito sa, po sa aming mga activities to celebrate adoption and alternative child care week. At meron din po kaming mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls nationwide din po. So sila po ay nagbigay din sa amin ng space sa kanila pong malls para po makapag set up po kami ng mga help desk, yung mga gusto pong magtanong tungkol sa legal adoption, foster care, po pwede po silang pumunta sa mga malls. Nandoon doon po ang mga social worker ng aming pong mga regional alternative child care offices sa buong Pilipinas po. At okay, sa online naman po, patuloy po ang aming information campaign advocacy. So, maaari pong nilang buksan ang aming pong Facebook page na National Authority for Child Care at ma-share din po sana nila yung aming pong mga post and updates para po mas lumaki at lumawak po ang reach natin sa publiko para po sila ay ma-inform ng tamang proseso ng adoption and alternative child care.
0: Opo. Nako, Ma'am Imelda, salamat na marami for the updates mula sa National Authority for Child Care, ma'am.
16: Yes, maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, ma'am. Ang Director for Operations ng National Authority for Child Care, si Ms. Imelda Ronda.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Watching daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Jean Kyle Flores. Maya-maya update mula sa DSWD, ha? DSWD nakapaglaan ng halos 50 million pesos na ayuda sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot diyan po sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye at edsante ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
17: Ala, naabot nga sa halos 50 milyong emergency cash transfer ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa DSWD, umabot sa 4,731 magsasaka ng mais ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula yan May 26 hanggang May 29 mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Kabilang dyan, yung nasa 2,500 na magsasaka sa Bagaw, 1,000 sa Tuguegarao City, 536 sa Tuao at 6 naman na magsasaka sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 50 minuto makalipas pang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Pag-asa Forecasting Center. Para doon sa mga araw-araw, minomonitor ang heat index sa kani-kanilang mga lugar, ha? Mataas pa rin daw sa ibang lugar, Malalaman ho natin maya-maya, direkta mula sa Pag-asa. One and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7388.
0: Ay, ang paalala kanina ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo, dapat top of mind palagi ng bawat isa ang kahandaan para sa anumang uri ng kalamidad. O, gaya niyan, di ba? Habagat, ulan, at nariyan na rin ang posibilidad ng mga pagbagyo. At sabi nga ni Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pagka may El Nino, although mas madalang ang mga bagyo, malaki ang posibilidad na ang mga bagyong ito ay magiging mas malakas. Kaya ingat-ingat palagi, di ba? Ihandaan niyo palagi yung inyong go bag o emergency bag sa mga bahay. Hindi ho nakatago yan, ha? Nakalagay sa isang lugar na kung kinakailangang lumikas ng mabilisan, eh madaling madadampot, ha? O, anong mga laman? Siyempre, mga ready-to-eat na pagkain, ha? Delata, damit. Lalo, eh, paano kung may baby kayo? May special needs pa yan, di ba? At ito, ha? Maliban doon, siyempre, sa mga special na pangangailangan ng bawat individual, vitamins tuloy, maintenance medicine, yung mga ganon, ha? Kinakailangan meron din kayong nakalagay na transistor radio sa inyong emergency bag. Transistor radio na may baterya para makasagap ng tamang impormasyon palagi. Flashlight, pito, iba pa, power banks, yan ha. Top of mind palagi, dapat palaging ready, nakahanda. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 2, 2026. Ang ating po mga executive producer, Paola Antolina Ligumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomery Refarial, Rovan Malilin, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.